0: DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Kihuang tayo, gao tiyong siu zo a. Kinali bo, halang ki gao hui a.
4: What problem lo? Do lao di chu lai hiu siu.
3: Kinali di jiao gu chu lai lang o. 无法出门啊！无出门，
4: 想看可以敬拜主会 DZAS 702 每周日中午12点半 为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人在倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信仰你甲你家人挚友 一同调频收听， 每周日中午12点半， 锁定 DZAS 702， 闽南话空中崇拜。
2: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

Nawa nga po ay magtuloy-tuloy na ng konti yung pag-ulan. Kaya lang, ang hindi maganda, first rainy day natin, yung SLEX binaha. Yung kagad, ano? Unang araw pa lang, binaha na po kagad talaga naman, no? Calling all flood control projects. Balik sa flood control. Well, ngayon pong umaga, ipag-uusapan po natin yung foundations for a healthy church. Ito pong mga nakaraan, sunod-sunod na po natin na pinag-uusapan ang church at palagi ko po ay nauunawaan na natin, kung hindi man po yung kabuuan ng pag-uusap natin, ay nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng church. Hindi po ba? At ito po ay hindi po building. At ito po sa ating pong binasa ngayon, si Apostol Pablo ay nagpahayag po ng kanya pong pagtuturo patungkol po sa church. Kunin lang po natin yung background ng 1 Corinthians chapter 3. Kung mayroon po kayong mga Bible, sa 1 Corinthians chapter 3 ay nandun po yung background na atin pong pag-uusapan. Okay. So, dito po, sa background po ng 1 Corinthians chapter 3, dito po si Paul ay nirebuke niya po at kinorek niya yung division at the Church of Corinth. At masyado pong mayroong mga alitan, hindi pagkakaintindihan. Between the beginning of the church in Asia, yun po nagpasimula. Ano po, kung titignan po natin, mula po dito sa Pentecost, time of Pentecost na pinag-aralan po natin, hanggang dito po sa time ng Corinthians na pagkakasulat ni Pablo, ay mayroon na pong pagitan na 25 years. Para maintindihan lang po natin that when we talk about the Pentecost time sa Acts at hanggang dito kay Paul, nakapagtayo na po ng iba't ibang mga churches. At dito po sa Corinto, nagsasalita po siya dito, halos 25 to 27 years na po ang nangyayari na pagtatayo ng church. This means that the time Paul addressed the division of the foundation issues sa Corinthians 3, the church has been growing for more than 2 decades. So sa verse 3, ito po sinabi niya, "For you are still of the flesh, for while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, 'I follow Paul,' and another, 'I follow Apollos,' are you not being merely human?" Ang Tagalog po sa Banggalan, "Sapagkat kung sinasabi na isa, 'Ako'y kay Pablo,' at ang iba, 'Ako'y kay Apollos,' hindi baga kayo yung mga tao." Natatawa po ako doon sa translation nito eh. "Hindi baga kayo'y hindi kayo kaiba sa ibang tao." Parang pareho lang kayo na iba. Yun pong ibig niya sabihin doon. Pareho lang kayo na iba. At tinawag ni Paul ito pong Corinthians church na carnal, nasa laman. Dahil may mga paborito silang

0: leaders.
1: Pero para kay Pablo, ito pong mga leader na ito ay pare-parehong mga lingkod na ginagamit ng Panginoon. Nung sinabi niya pong ganon, doon po silang talata, pero bago po puntahan yon, diretso ko lang po ito. Sa 1 Corinthians 3:9, sabi niya, "For we are God's fellow, God's fellow workers, you are God's field, God's building." May dalawang analogy po na nilagay si Paul dito. Doon po sa pagtatalo ng mga taga-Korinto. Ang una po analogy, dalawang larawan pinakita niya. Makikita po natin sa verse 9, he used the analogy of agriculture. Merong nagtanim, merong nagdilig, at sabi niya ganun, ang Diyos ang siyang nagpalago. So, ang tanong niya po, hindi po yung sino si Apollo at sino si Pablo. Ang tanong niya po ay, ano si Apollo? What is Apollo? And what is Paul? Dito makikita kagad natin yung kaibahan ng pagtatanong. Hindi yung sino. Ah, sino? Magaling yan si Apollo. Pero ano? Pagka tinanong mo, ano? Ano yan si Apollo? Ang sagot po dito ay, kami mga lingkod lang ng Diyos. Pare-pareho kami. So when you question a minister, itatanong natin, ano ba siya? Pagka sabi natin, sino ba siya? Ah, siyang aming ano, senior pastor. Ah, siyang aming ano, magaling na tagapagturo. Ganun kagad. Pero pag sinabi natin, ano siya? Ang sagot ay, he is a servant of God. Pare-pareho lang sila. Kaya nga po yan sinabi ni Paul. What is Apollos? What is Paul? Sabi niya pong ganon. Yun po ay doon sa issue ng agriculture. So, doon sa pagtatanim. At sabi niya pong ganon, wala naman silang pagkakaiba. Ang Diyos naman ang nagpapalago. And then, now in verse 10, ginamit naman niya ang analogy of a building. God's building na siya pong binasa natin kanina. At ang building po dito is not a physical structure. There was no such thing as church building until the 4th century. At ang building na binabanggit dito ni Paul ay yung mga saints of Corinth. Sila po yung mga mananampalataya sa Corinto. Kaya pag sinabi niya, you are God's building, hindi ibig sabihin na structure, na physical structure. Ang sinasabi niya, kayo, tayo ngayon na nakaupo dito at nakatayo. Tayo po ang, ano, ang church building. Every Christian congregation is a building. It's a building. So, sa atin po ngayon, sa pagsisimula natin, let's picture ito pong mensahe na to na we are building a building, a spiritual building. Minsan, magtatalo sa isip natin, what is a physical building? What's a spiritual building? Pero titignan po natin dito, sa pagtuturo po ni Paul, ilalagay po natin yung spiritual building. At sabi niya nga pong ganun, na binasa rin po natin kanina sa Matthew 16:18, bakit po ang every Christian congregation is a building? Sabi po, on this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Then the text described the church as a building upang bigyang babala ang mga leader and members today to only build what will last forever. Ito po yung pasimula ni Paul. Nasabi niya ganun, building tayo, so what are we building? Paano ba tayo nagtatayo? And how do you build to last? Binagat po ni Paul, una-una, sabi niya pong ganun sa verse 10, I am a skilled master builder. Number one is the master builder sa pagtatayo po. According to the grace of God given to me like a skilled master builder. Minsan magandang lagay lang na master builder. Pero si Paul po talaga sinabi niya, skilled siya. Magaling siya na master builder. I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So, picture po natin, master builder. At sabi ni master builder, I laid the foundation. Hindi niya ginawa ang foundation na inilatag niya lang. Inilatag niya. Maintindihan po natin mamaya bakit hindi niya ginawa. Inilatag niya lang yung foundation. At sabi niya ganon, sa pagkakalatag ko, ako naglatag ng pundasyon at bawat isa ay magtatayo na sa pundasyon na ito. Everyone. Kaya sabi niya po ganon, let each one take care how he builds upon it. Inintroduce po dito ng kanyang sarili as master builder at alam niya ang kanyang ginagawa. Si Paul po ang tipo na isang mananampalataya o tao na nagpupunta kung saan saan at nagsisimula ng church. Siya po ay original na church planter. Church planter po si Paul. In fact, sumulat siya sa mga taga-Romans, sa Roma chapter 15 verse 20, Sabi niyang ganun, I didn't go certain places because I didn't want to build over somebody else's foundation. Ang ibig niya pong sabihin, hindi ako pumupunta dyan na kung saan meron ng church, pumupunta ako doon sa mga lugar na wala pang church. Pinapakita niya po rito na siya po ay pumupunta doon sa mga unreached people's group. Eh, noong time naman ito, marami pa ng mga unreached people's group talaga. At sa kabuuan po ng mundo, ilan lang po yung Kristiyano, o konti pa lang. At thinking of more than two decades, ilan lang ang Kristiyano noon. So, ang dami niyang pinupuntahan. Marami siyang pinupuntahan. Sana nga po rito sa Corinto. Pero pagkatitignan po natin ngayon, after that, ilang years na. Pagkatapos noon, ilan lang ang unreached people's group ngayon? Nasa 7,000 na lang dito po sa Pilipinas. Sabi nila sa mga 20 or 30 unreached people's group. Pag sinabi natin ang unreached people's group, ay wala po silang access doon sa gospel. Hindi pa nakapakinig or posible po na meron, pero hindi sila dadalhan pa ng mabuting balita. Now, talagang gusto niya pumunta doon sa mga lugar na hindi pa kilala si Kristo. At doon po, ipinapakilala niya si Kristo sa mga tao, itinuturo niya ang pangunahing doktrina at establish niya yung foundation ni Christ. Yung po ang work ni Paul. And Paul's ambition was to preach the gospel only to what we call today unreached people's group. So, yun po ang kanyang trabaho. For example, dito po sa Corinto, sa kanyang pagtuturo ay nag-stay siya ng 1.5 year, 18 months. 1.5 year lang po siya doon. And then sa Ephesus, 3 taon siya sa Ephesus na nag-establish doon. Naglatag ng pundasyon. Sa Thessalonica, ilan? Kung natatandaan ninyo ating po mga mensahe, kulang-kulang 3 linggo. 3 linggo lang. Kasi ang bilis ng paggawa ng banal na Espiritu doon. At na-establish niya kagad yung work doon sa Thessalonica. Nagkagulo kagad, nagkaroon kagad ng persecution. Kaya lumabas na kagad siya. After 3 weeks lang po yun. Ang bilis po ng paggawa ng banal na Espiritu. Kahit siya, saan siya pumunta, sa lahat ng iba't ibang lugar, he laid the foundation. Yun po ang trabaho ni Paul. Kaya gusto niyang liwanagin yun sa mga taga-Korinto na huwag kayong magtalo-talo. Huwag tayong mag-away-away. I laid the foundation. Sabi niya po ganun. So he's not taking any credit sa kanya po sinusulat, sa pagkasulat dito. Hindi siya nagmamalaki. At hindi niya sinasabi na, siyempre naman, no? Maaari kayong sumunod sa kanila. Kay Apollos, kay Cephas. Si Cephas po ay si Peter. At yung word po na Cephas ay Aramaic word para sa bato. Ito pong bato na to ay talaga po sumusunod sa Panginoon. Meron tayong batong alam, hindi na iba na po yung bato na yon. Bato-bato sa langit, Raman, huwag magagalit. Si Cephas ay si Peter po yon para maintindihan po natin. At sabi niya pong ganoon, okay lang sumunod kayo. Hindi niya po sinasabi pala na sumunod kayo kay Cephas at Apollo, pero huwag niyo akong kalimutan. Ako ang mahalaga dahil ako ang nagtayo ng pundasyon. I am the master builder. At ang iba ay nagdaragdag lang sa kung anong itinayo ko. Hindi po. Hindi niya sasabi yun. Hindi sasabihin niyo na isang tunay na pundador ng church. Hindi po. Pundador? Talaga naman, oo. Pundador, ibig sabihin founder. Yan. Founder. Hindi. Lahat po kasi tayo ay ano tayo? Sabi ni Paul, servant. Ano po? Lahat. Yung sumunod, we praise the Lord. Meron po tayo mga pundador. Founder na lang nga. Pundador ang Tatay Carding, ang Daddy Paul Mortis. Tapos dumating yung Pastor, sino? Pastor Edmond, Pastor Willie, Pastor Migs. Di po ba? Ang sarap makita as they work together. At sino sila? Servant of God. Servant of God. At sinasabi ni Pablo, hindi ako nagtitake ng credit dito. Sabi niya ganun. Hindi niya po sasabihin yun dahil mas lalong lalaki at lalala ang problema. At madadagdagan ang confusion doon sa Corinto. Kung yun ang sasabihin niya. What he is saying doon sa first part ng verse is, according to the grace of God, given to me as a wise master builder. Imagine na, isinama niya according to the grace of God. I laid the foundation. Ginawa ko lamang ito, para kay Paul, ginawa ko lamang ito dahil mabait ang Diyos na ipinagkatiwala sa akin ang ministeryong yun. At sasabi ni Paul, yun lang. Yun lang. Bakit po? Kung hindi sa biyaya ng Diyos, si Paul po ay isa pa rin persecutor at blasphemer ng early church. Siya pa rin. Blasphemer pa rin siya. At sabi niya ganun, kung hindi sa biyaya ng Diyos, uusigin ko pa rin kayo. Pero sabi niya ganun, dahil sa biyaya ng Diyos, I'm a skilled master builder. And when he built the building, his building was solid. His foundation was solid. And Paul was not just a planner. He didn't say, I am a wise master builder. I have planned the foundation. What he says is that he laid the foundation. Hindi siya nag-plan ng pundasyon. Ngayon, tandaan niya po ito. Ito po mahalaga, mga kapatid. Wala silang mga kasama na hindi naging bahagi sa pagtatayo ng church. Sa panahon po ng Paul. Sa New Testament. Sa Bagong Tipan, wala kang makikita ng sino man na nasa opisina lang. Lahat ay nasa labas at bahagi sila sa pagtatayo ng church. Walang nakaupo lang. Aktibo silang lahat. In action. Anong ibig ko pa sabihin? Of course, lahat tayo ngayon dito nakaupo. Lahat tayo may ginagawa pagdating sa labas. May mga work tayo. May mga trabaho tayong ginagampanan. May mga secular work tayo na ginagampanan. Pero when it comes to building the kingdom of God, lahat tayo sama-sama. Walang magsasabi, bahala na sila pastor dyan. Hindi po. Everybody acts. Everybody moves. Everybody ay mayroon pong contribution in building the kingdom of God. Maliit man yung contribution mo, yun pa rin ang trabaho mo. At kasama po natin ang lahat ng manggagawa sa gawain po ng Diyos. Kahit na architect ka, engineer ka, contractor ka, bahagi ka pa rin sa pangkalahatang construction. Lahat pa rin umubuhat pa rin ng timba. Lahat pa rin ay kumukuha pa rin ng tubig. Lahat pa rin ay nagpapala. Lahat pa rin ay nagsasemento. Lahat meron trabaho. Lahat gumagawa. Walang naiiwan sa opisina. Everybody is part of building the kingdom. At yan po si Paul. And he want to see to it na kapag may plano siyang ginawa, siya mismo ang pupunta at gaganapin yan. Alam niya na kung may kailangan gawin, siya ang mamumuno sa gusto niyang gawin. Sabi po ni Paul, I then laid the foundation. Ako ang naglaglag ng pundasyon and another builds on it. Sa case po ng Corinto, ang sumunod kay Pablo ay si Apollos. And Apollos built on what Paul had begun. At sinundan si Apollo ng iba pa. At lahat ng mananampalataya ay naging bahagi sa pagtayo nito. Kasi sabi niya po at the end of verse 10, let every man take heed how he builds upon it. Mayroon po itinayo, bawat isa mag-ingat sa pagtatayo dito. Mag-ingat sa inyong paggawa. Mga kapatid, the foundations of Christianity are laid. Christianity doesn't need new foundations. Nailatag na po. Nagtatayo tayo sa kung ano ang nagawa na. And the word for laid the foundation, yung pong word na building mo na, is in the present tense. Yung pagtatayo, present tense po yon. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, nagtatayo. Ang church po ay 50 years, may naglatag ng pundasyon, nagtayo, hanggang ngayon, we're still building the kingdom of God. At ginagamit po natin itong physical building nito sa pagtatayo ng church, ng kingdom of God. At yung pong word na laid the foundation is aorist. Ito po ay one-time historical past. Hindi na mauulit. Hindi na mauulit. One-time historical past. Madalas ko pong sinasabi ng aorist po ay yung pong, kung kumain ka ngayon ng masarap na adobo, ano yan, lumipas na yan, pero mamayang gabi, dumidigay ka pa rin ng sarap na adobo. At hanggang kinabukasan, parang nalalasahan ko pa, nag-toothbrush ba ako? Pero, hindi, nalalasahan ko pa talaga eh. Parang sarap na sarap ka ron. It's a one-time historical past. Pero nangyari. And the same thing, ang building is in the present tense, we are still building doon po sa foundation na yon, and laying the foundation ay doon pa rin tayo, doon sa dating foundation na yon, doon pa rin tayo tumatayo. Nothing has changed. Nothing has changed. And what is the foundation? Sabi po ni Paul, nilatag ko lang. Hindi ako ang nagano, hindi ako nagplano. Natignan po natin ang foundation. It's good for us to understand what the foundation is. Sa isang building po, alin ang foundation? Ito bumang tinatapakan natin. Ito. Ay, mga engineer, alam nila na hindi ito. Hindi ito. Ang foundation dito ay yung hindi nakikita sa ilalim. Yung pagkakalagay nito sa ilalim. Now, the foundation, for other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, dito po, Paul introduced the foundation itself. And what is the foundation that Paul has laid? Ano po yon? What is foundational to Christianity? Ito po ba yung ating magagandang ugali? Ito po ba yung ating, ano, ito ba yung katotohanan na tayo ay mabait na tao? Magalang? Mahinahon? Tayo po ba'y mapagmahal? And we take care of the poor? Ito po ba ang ating foundation, ang tradisyon? Ito ba ay yung historical na 50 years, yung bang ating foundation? Sabi pong ganun Paul, for other foundation can no man lay than is laid, Jesus Christ. Christ is the foundation of Christianity. At sinundan pa po ito ni Peter, doon po sa Peter 2:6, sabi pong ganon, hindi ko po alam kung nilagay dyan, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. Ayan, I lay in Zion a chief cornerstone. Anong cornerstone? Sa foundation po, sa paglalagay po ng cornerstone, napakahalaga po nito doon sa mga nagbibuild. Kasi dito po sa cornerstone na to, nandiyan yung talagang sukat, yung kanyang, kung eskwalado siya, gaano kalalim, nandiyan kasi i-hook lahat, i-anchor, lahat po ng patibay sa kanya. At sabi pong ganon, ang Panginoon Jesus po ang siyang ating cornerstone. Siya po yung ating batong panulukan. Ito po yung first stone set in the foundation, and every other stone is aligned to it. Ito ay tumutukoy sa katatagan at direksyon ng buong structure. And if Jesus Christ is our cornerstone, siya po yung naka-align tayo lahat doon sa cornerstone na yon. Kung ang cornerstone ay mali ang pagkakalagay, ang buong gusali ay tabingi at hindi matatag. Twisted. Nakapagpatayo na po ba kayo ng bahay na ano, twisted? Di ba? Pagka twisted eh, bakit parang pagdating sa taas eh, tubingi na? Mali ang simula. Mali ang pundasyon. Mali ang column. Yung pagkakalagay, yung pagkaka-anchor ng steels and bolts. Parang hindi tama. Busy lang ako, sandali. Every other stone is aligned to it. Even today, kahit na yung modern engineering na gumagamit ng steel, anchors, at saka mga bolts, the principle remains. The first point of alignment dictates the strength of the whole foundation. Yung pong pagkakalagay niya, ano po, yung pagkakasukat niya, yung point of alignment niya, yun po ang nagdidikta ng kalakasan ng buong foundation. Nakasalalay sa tamang alignment o reference point ang lakas na iyong foundation. Kaya mahalagang mahalaga ang Panginoong Jesus. Siya mismo ang pundasyon. At bakit mahalaga ang Panginoon Jesus as our foundation? Tignan po natin. Christ as the cornerstone means He is the reference point for the church. All doctrine, worship, ministry must align with Him. Naka-align sa Kanya. If we build on anything else, tradition, personality, human wisdom, the building will eventually collapse. Babagsak yan. So in short, the cornerstone is the first and most important stone. Without it, the foundation cannot hold. And without Christ, the church cannot stand. Hindi po tatayo ang church. Marami lamang taong gusto magtayo sa sarili nila. Kung wala si Kristo, wala pong kabuluhan yon. Maari lamang tayong magtayo sa tunay na aral ni Kristo bilang cornerstone. Kasama po dito yung mga eternal truths. Na ano po yung mga eternal truths na yon? Kasi sa foundation po, meron po yung halo-halo po yan. May simento, may graba, may buhangin, may tubig. At tama, dapat ang timpla nito at alam mo ang ginagawa mo. At meron ka ng cornerstone, alam mo yung alignment nito. So, ano po mga bagay na nakapaloob dun sa mga truths na yon? Una-una po, ay yung person po ng Panginoon Jesus, His person. At kung tawagin natin ito sa ating po mga pag-aaral ay Christology. The person of Christ. The truth that Jesus is the Son of the living God, totoong Diyos at totoong tao. Pag lumabas ka rito sa katotohanan ito, mali na, baluktot na ang ating pananampalataya. Pag sinabi mong si Kristo ay tao lang, problema yan, baluktot na kagad yan. Naintindihan po natin, kaya minsan mahalaga. Hindi yung basta pupunta tayo sa isang church kasi nakita natin na maganda rito, malaki ito. At maganda yung kanilang building, tulisan yung, hindi kagad kasiguruhan yun na tama. Ang kasiguruhan, sinasabi ko po, na talagang kasiguruhan natin si Kristo. Yung kanyang personality, yung kanyang pong as a person. Yung kung wala ang confession nito, ang church ay walang pagkakapitan. It is the anchor of the church, the person of Jesus Christ. Ikalawa po, hindi ko na po palalawigin pa lahat kasi gusto ko pumunta doon sa foundation at doon sa materials. His work, yung kanya pong gawain. Kung tawagin po natin ito ay soteriology. Ito po ang kamatayan niya doon sa krus at ang kanyang pagkabuhay na muguli na siyang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ang gawain ng Panginoon Jesus, ang ginawa niya sa atin, namatay siya sa krus. At tayo po ay pinawalang sala dahil doon sa kamatayan niya ngayon. Pero dapat mong tanggapin ang ginawa niya doon sa krus. His work, yung kanya pong trabaho. Yan ang simento na nagbubuklod sa atin sa Diyos. Because of the blood of Christ, nagkaroon tayo ng kapayapaan. We have peace with God. His word, bibliology, the foundation is made of His promises and teaching. Ano po yun? Sabi pong ganun sa word niya sa Matthew 24:35, Heaven and earth shall not pass away, but my words will never pass away. His word is the unbreakable stone. Hindi masisira ang kanyang mga salita. Ika-apat po ay yung kanyang spirit. His spirit. Pneumatology. The foundation is made of the Spirit's indwelling presence. Tignan po natin maigi, ha? Kasama po dyan ang banal na Espiritu. Without the Spirit, the church is just an institution. Kung wala po ang banal na Espiritu, institution lang tayo. Para lang tayong social club. Para lang tayong Lions Club, Kiwanis Club, lahat ng club. Pero dahil po may banal na Espiritu, ano po? We become a living temple. We become a living temple. And then His love, agape. Agape. The foundation is made of love that never fails. And love is the sealant that holds every stone together. Kung bakit po tayo nagkakamatagalan. Kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagtitiisan minsan sa isa't isa. Because of the love of Christ. It seals us. Nakadikit tayo doon sa pag-ibig na yun. And then we understand each other, o nga, kahit na ganyan ang kapatid, I still love him. That is because of the love of Christ. So when Paul says no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ, he's saying the foundation is Christ himself. His person, his work, his word, his spirit, his love, ang siya nag-uugnay sa atin sa Diyos na hindi matitinag. That's what makes a church healthy, strong, and eternal. Yun po. And when you fail, the foundation holds you. Kapag may bagyo, pinatatatag ka ng pundasyon. Kapag dumarating ang pagdududa, sasabihin sa'yo ng pundasyon, kasama mo ako. You're mine. Huwag ka magalala. Sa akin ka. That's the foundation. That's the foundation. And if that foundation goes, everything falls. At yun mismo ang nangyayari sa mundo ngayon. May mga simbahan na sinusubukang itayo ang sarili nito nang wala ang tunay na pundasyon. At maraming mga tao sinusubukang gumawa ng makabuluang buhay on something else that other than Jesus Christ. Impossible po ito mangyari. Sapagkat si Kristo lamang ang pundasyon kung saan maaring itayo ng isang tao ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So kung tayo po ay nasa tunay na foundation, pinag-aaralan natin ito, mga kapatid, tumatayo tayo sa isang tunay na turo ng Panginoon Jesus. Ikatlo po, ang sabi pong ganon, on top of that foundation comes number 3, the materials. At ano po yung sinabi doon sa ano? Sa quality materials. I will assume po na lahat tayo ay Kristiyano when we take this part na ito. I will assume na lahat tayo ay Kristiyano. Bakit po? Kasi we're talking of foundation. At dahil foundation po ito, dapat lahat na nakatayo rito ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas niya. At alam niya where he stands on his faith. Kung meron man po sa atin na hindi nakatitiyak at hindi, parang first time ko narinig yung pundasyon na yan, ha, pagtanggap kay Kristo. Maaari po kayo lumapit sa atin po mga pastor after the service. At pwede niyo po sabihin, Pastor, gusto ko pong malaman pa yung pagtuturo kanina. Mahalaga po yun, mga kapatid. Mahalaga po yun. We will not skip the foundation at pupunta lang tayo dun sa salvation. At pupunta lang kagad tayo dito sa materials na pinag-uusapan natin. We would rather have the foundation than having the materials. Ngayon, pag-usapan po natin ng mga materials. Lahat po yan. Lahat tayo, pati pastor, elder, deacon, lahat po yan. We are all materials. Lahat tayo ay gamit. And a strong building must have a firm foundation and quality materials. Ang verse 12 po. Ano po sabi sa verse 12? Since we have such a glorious... Tama ba ako? O tama? Parang mali ata yung nakuha. A second Corinthians. Ha? Ang hirap na walang mata na. No? Sorry po. Ang sabi po nga sa verse 12, now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, ayan, wood, hay, straw, its one's work will become manifest for the day will disclose it. Because it will be revealed by fire and the fire will test what sort of work each one has done. Ang sabi pong ganun, meron pong anim na materials. The gold, silver, precious stones, tapos meron pong another 3, wood, hay, and straw. Ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, at yung straw ay sa ibang translation ay stubble, pinagtabasan. Pinagtabasan. Ang sabi pong ganon. So, ang sabi po, binanggit dito, if. Now, if anyone builds. Yung word po na if, it introduces a true condition. In true condition niya. Hindi mo maaring piliin ang pundasyon. Inilatag na ito. Ang maaring mo lang piliin ay materials na kailangan sa paggawa ng gusali. Yung materials lang. Hindi ka mamimili ng pundasyon. We have learned the foundation. We studied it at alam natin si Kristo ang pundasyon. And the six materials listed in verse 12 are not of equal values. Merong gold, may silver, precious stone, at mas mahal pa yung kaysa sa, of course, sa wood, hay, and straw. Mali po yung idea na hindi mahalaga ang ginagawa mo basta tapat ka, may mabuting intention, o masipag. That's not right. Hindi po totoo yun. Na yung okay lang kahit anong ginagawa mo, basta tapat ka, masipag ka. Ang pagtatayo gamit ang kahoy, dayami, at pinagtabasan, sabi dito sa talatang to ay hindi mapasa sa huling inspection. Sabi nga, it's one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, susunugin. So, hindi papasa sa huling inspection. Gaano man kabuti ang intention mo. Hindi ito tungkol sa ano ang ginagawa mo, kundi paano mo ito ginagawa. Paano mo ito ginagawa? Iano pa po natin yun. Titignan pa po natin. Ano bang pakaiba nun sa anong ginagawa, ginagawa ko at saka paano ko ito ginagawa? Now, for example po, sa gym, sa membership sa gym, ayoko sanang kunin itong sample na ito. Kaya lang, talagang hindi na ako makaiwas na maganda itong example ng gym . Ano po, picture a group of people who all signed up in the same gym. Yung parakasan. Ano po? Yung iba ay gold and silver members. Lagi silang nasa gym, sumusunod sa plano ng trainer, kumakain ng masustansya, at makikita mo resulta. Hindi po ba kitang-kita naman? Makikita mo resulta. Yan yung mga sumusunod sa plano. Yung iba naman ay parang precious stones. Matagal na silang member sa gym, they are strong, disciplined, at tumutulong na sa iba sa kanilang exercises. Mga precious stones yon. Meron din namang wood and hay members. Kahoy at saka dayami. Bayad sila as member. And they only come once in a while. Paminsan-minsan lang sila pumupunta. Mas madalas pa nga sila sa smoothie bar o kaya sa buffet. Mas madalas doon kaysa sa treadmill. At nagtataka sila, bakit walang pagbabago sa katawan nila? Meron naman po, the stable saints. Yan yung mga pinagtabasan. Member sila, pero hindi sila nagpapakita sa gym. Member sila, pero hindi sila nagpapakita sa gym. Pero ito yung madadaan sila na may kasama sila, sasabihin niya, uy, taga riyan ako, member ako dyan. Member ako dyan. Uy, kaya parang ganyan ang katawan mo ha. Member ka dyan. Everybody technically belongs to the gym. Pero hindi lahat ay nagpapalakas. Hindi lahat ay nagpapalakas. Ganyan din po minsan sa church. Some believers are committed, growing, serving faithfully. Iba naman ay half-hearted, madaling madistract, or hindi dumadalo. Huwag po tayong maging Kristiyanong pinagtabasan lang. Nang hawak lang ay membership card. Be someone who builds spiritual muscles on the foundation of Christ. Hindi na po attend ng gym, pero I will attend sa church. Magpalakas ka. Pakisabi nga rin sa katabi mo, magpalakas ka kay Kristo. Huwag ka nang mag-gym. Mag-gym pa rin. And that is the reason bakit maraming Kristiyano ay nagsasayang ng kanilang panahon at buhay at bakit ang ilan ay committed kay Lord. Because some are gold, some are silver, some are precious stones. Some are wood, some are hay, some are stubbles. Iba't ibang klase ng materyales. Dito po sa church, iba't ibang klase na materials tayo. And it is not about what you're doing, but how you do it. What kind of materials are we using? Ang mga nabanggit na materials ay depende doon sa gumagamit ng mga manggagawa. Meron tayong tatawag na materialis puwerte. Yan. Ano yung materialis puwerte? Ha? Strong materials. Ayan. Materialis puwerte. At the final inspection, hindi tatanungin ng Diyos, ng Panginoon, kung bakit hindi ka kapareho ng ibang manggagawa. All that will matter is that you gave the Lord your best. Yung pinaka-best mo ang binigay mo sa Panginoon. Ang sabi po sa Galatians 6, chapter 6, verse 4 to 5. Ang sabi pong ganon, but let each one test his own work, and his reason to boast will be in himself and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. So, malino po dito. Test natin yung sarili nating work. At yung reason to boast will be in himself and not in his neighbor. Kanya-kanya tayo. When it comes to serving the Lord, kanya-kanya po tayo na materials. Anong klase ang pinaglilingkod ko sa Panginoon? Imagine lang po natin, you are set out to build the building. Naiintindihan po ba natin na bilang isang Kristiyano, limitless yung ating magagawa because of the dwelling of the Holy Spirit. Alam po ba natin yon? Na limitless yon. Sabi pong ganun, 2 Peter 1:3. For His divine power has granted to us everything we need pertaining to life and godliness. Yes, we can do beyond our imagination. Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay at sa ating godliness. Sabi pong ganun, kabutihan. Lahat ng pangangailangan natin. Pero alam niyo po ba kung ano ginagawa ng ibang Kristiyano with the same resources and the same spirit and the same power? Sasabihin niya, Lord, okay na ba siya ito? Ang gamit ay wood, hay, stubble, pinagtabasan, and then wood sa kanilang pong mga pintuan at pintana, dayami sa kanilang bubungan, at ang walls nila ay pinagtagpitagping pinagtabasan. At sasabihin mo kay Lord, okay na ba yan, Lord? Well, sa nabasa po natin kanina, ang kahoy, dayami, at pinagtabasan, hindi po masama. Praise the Lord, hindi naman pala masama. It's just worthless. It's zero. Sunog. Walang kabuluhan. Lahat ng pinagpaguran, walang kabuluhan. At kung ikaw ay Kristiyano, pareho lang lahat ng ating pundasyon. Sipin po natin, ha? Pareho po lahat. Ating pundasyon. Pero hindi po bagay na maglagay ng pinagtabasan o dayami sa pundasyon ni Kristo. Hindi tayo pwedeng magtayo ng pundasyon ng materials doon sa dugo ng Panginoon. Ang inialay sa atin. And then we will say, Lord, okay na ba ito? We have all the same foundation. We have Christ. And then we build with wood, with hay, with stubble. I think that's not fine. Ang utos po sa 1 Corinthians, hindi po pwede yung pwede na. Ang utos po sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, ano po sabi? Do it all for the glory of God. Pinaka-list. Kumain at uminom. Pero sabi po ngayon, do it for the glory of God. Spiritually speaking, gold would be the very finest service a Christian could render. The most God-like, the most dedicated, the most self-sacrificing, the most total commitment you ever did in your life. And this may not be our case. Pero maganda pa rin tignan mo in some ways of some of your works. May overlaid pa rin ng gold. May overlaid pa rin ng silver. Meron pa rin mga precious stones na nakalagay that one way or another, you did a good and noble work for the Lord. Meron pa rin inlays. Nagkaroon po kami ng opportunity ni Beth na mapunta sa India. Nagpunta kami doon sa Taj Mahal na puro marble, puting-puti. Puting-puti yun. Pumunta kami, pumasok kami sa loob. Napakaganda. Tapos nakita ko po, meron mga precious, parang mga stones. Yung parang mga tiles natin sa CR lang na nakakala natin na kaganoon. Parang mga precious stones sila. Nang malaman kong precious stones, parang gusto ko lang itong kabin. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaisa. Precious stones pala, hindi yung basta-basta stones lang. E samantalan tayo, pagka tayo yung nagsimento, naglagay tayo ng piso-piso. Precious coins. Maganda pa rin tingnan that in some of our works, meron pong overlaid of gold. Because one time you did a very noble work for the Lord. May mga Kristiyano na ginugugol ang kanilang buhay na sobrang abala sa paggamit ng kahoy, dayami, at pinagtabasan. They go to church, they sit down, at sasabihin nila, ito yung aking precious stones. Upo sila, makikinig, lalabas, at tapos na. That's right. Pag pumunta po kayo, that's precious. That's gold. But when you go out, at pagkatapos ng church, wala na tayong gagawin pa, babalik tayo sa dati nating gali, your worship becomes wood, hay, and stubble. Zero. Pagka walang ginawa itong impact sa ating buhay or influence ng pagbabago or transition sa ating buhay, what we are doing here while sitting is worthless. Pero, when you sit, when you listen, when you ask God to deal with your life, and after that, pag-uwi mo, alam mo kung ano yung mga dapat mong baguhin at ayusin. Your worship, bagamat tingin mo ito ay wood lang, it becomes gold. Because hindi dahil dun sa anong ginawa mo, kundi paano mo ito ginawa. Anong ginawa mo? Sumimba ako. Paano mo ito ginawa? Isinapuso ko ito at isinabuhay ko. That's gold. That's gold. Minsan nga po, kahit nga yung ating mga kaabalahan ay nagiging dayami na lang. Yung activities natin sa church. Kapag nalilimutan natin ang tunay na pagsamba, pagpupuri sa Diyos, o ang pananalangin o ang pagbabasa ng Biblia. Well, at the end of the day, ikaw pa rin napipili na materials mo. It's up to you. Nais ko po mag-end dito po sa tatlong bagay na ito na we're building in three areas. Number one is our motive. Motive. 1 Corinthians 4:5, sabi pong ganun, God's going to make the hidden things of the heart manifest. Di po ba? Makikita yon at the end of the day. Sa bandang huli, sa inspection, may kita yung motive ng heart. So God's going to judge you on your motive. Ang ilan sa ating mga motibo ay wood, hay, and stubble. Some of them are gold, silver, and precious stones. Kahit na po sa mga churches ngayon, sa malalaking churches, meron mga churches dyan na gold talaga. They're doing good. Meron din man silver, meron precious stones. Meron namang mga churches na wood, hay, and stubble. Nagtatayo na walang pundasyon ng Panginoon Jesus. O may pundasyon, pero hindi po ganun kaganda yung kanila pong paggawa. Number one is motive. Dapat po, ang motive natin ay gold, silver, and precious stones. So paglabas po natin, sabihin natin sa sarili natin, Panginoon, paano ba ako makapaglilingkod sa iyo na talagang gold? In first class talaga. So it's not about what you are going to do, but how are we going to do it? Secondly, our conduct. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Ang mga bagay na ginawa natin physically, yung day-to-day na pumumuhay natin, ay maaring kahoy, dayami, at pinagtabasan. Maaring din namang ginto, pilak, o mahalagang bato. Ano ang ginagawa natin araw-araw? Huwag natin sabihin na, hiwalay na ito sa aking spiritual na ano ha, na aking paglingkod. Hindi po. Yung pong ating pamumuhay araw-araw, we always speak of our service to God. Thirdly, is our service, our ministry, the use of spiritual gifts. Yung paggamit po ng spiritual gifts, maaari mong gamitin ang iyong mga abilities sa church, pero ito ay nagiging kahoy, dayami, at pinagtabasan lang. Ang pangunahing paraan na gusto ng Diyos upang gamitin ka is your spiritual gift. Yun po yun. Huwag natin ipilit lang yung ating abilities. Magaling ko sa ganito, no. What is your spiritual gift? Because that is what God is going to use. Yun ang gagamitin niya. Yun ang gustong gamitin ng Diyos, yung ibinigay niya sa'yo. Yung ibinigay niya sa atin. So God is going to judge our motives, our conduct, and our service. And we're building a building with our motives, our conduct every day, and our service. What kind of building are we building? Mga kapatid, sarap siguro that every day, physically, spiritually, lagi natin tatanong si Lord, Lord, ano po ba yung makakatuwa sa'yo? Ano ba yung matutuwa ka na gusto mong gawin ko? Maybe not everything that we're doing is good. Not everything that we're doing is gold. But many times, baka ito po ay yung mga susunugin. So it's good for us to understand, kahit na po ngayong maga, tandaan po natin, the foundation is Christ. Ang sarap mag-build doon sa foundation na yon with precious stones, with gold and silver. At matutuwa ang Diyos. Tayo po yung manalangin, let us pray. Panginoon, salamat po na marami. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa umaging ito. Totoo nga po, Panginoon, patawarin mo po kami that sometimes we do our service na parang ganun-ganun lang, na parang hindi na pag-isipan, na parang nagtatayo kami sa isang simpleng pundasyon. But every time we think of the foundation of Christ, the blood of Christ, the sacrifices, everything money to know. Nagpapasalamat po kami. Sinama mo kaming tagapagtayo na iyong pong kaharian. Lord, hawakan mo po aming mga puso upang maganap namin ang kalooban mo higit sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At this point.
0: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: 702-BZAS-FEBC Radio TV.
1: Radio TV.
0: Ang gabay ng sambayanan. Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa mga Talata mula sa Salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa pamumuhay at paglakad sa lakbayin ng buhay.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Linggo na naman po ng umaga, mga giliw na tagapakinig. September 6, first Sunday of the month. At muli na naman pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Katutubong Hiyas na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. Ngayon po ay pumasok na tayo sa Burr Month dahil today is the first Sunday of the month, September 6. At meron na lamang po tayong 4 months bago matapos ang 2026. At bago po magtapos ay patuloy tayong maglingkod sa Kanya. May mga goals tayo na nais abutin. Nais natin matapos for 2026. At the end of 2026 ay naabot na po natin yung mga goals natin. Lalo po sa amin sa Tribal Missions ay marami po mga missionaries natin na nakaset ang kanilang goals para palaguin at dagdagan pa ang mga mananampalataya. Marami pang tribal communities ang maabot natin. So ito po ay patuloy nating gagawin bago matapos ang ating taong 2026. So that sa 2027 ay magkakaroon naman po ng another set of goals na gagawin natin para mas lalawak ang ating pag-abot sa mga katribuhan. Dahil marami pong tribo na kailangan nating abutin. Kaya ang lahat po ng ginagawa natin sa Tribal Missions ay exciting, lalo na pagka nakikita natin ang paggawa ng Diyos sa buhay ng mga tribo. Marami pong excitement na nangyayari, pero marami din pong mga hamon, mga pagsubok na dinadaanan sa Tribal Ministry. At mamaya-maya po ay sishare ko sa inyo ang mga ilang pagsubok na dinaanan po ang mga missionaries natin sa Tribal Missions, lalo na po last month dahil matitindi po ang pag-ulan na naka-apekto sa Tribal Ministry.

It is finished. Jesus is King. Napakaganda po ng mensahe ng awiting iyon. At ito pong song na ito ay hango sa John chapter 19 verse 30 na kung saan ang salita pong it is finished ay binanggit ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, John chapter 19 verse 30 ay ganito, "When he had received the drink, Jesus said, 'It is finished.' With that, he bowed his head and gave up his spirit. On the cross, Jesus said, 'Tetelestai.'" In Greek, or "it is finished" na ang ibig sabihin po ay paid in full. Diniklara po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo bago po siya namatay na ang kanyang misyon ng pagliligtas, pagtubos para po sa ating mga kasalanan ay tapos na, kumpleto na po. At dinescribe din po yan ng Hebrews chapter 10 na kung saan inilalarawan po ng manunulat ng Hebreo ang natapos na trabaho ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahandog. Ganito po ang ating mababasa mula verse 11 ng Hebrews chapter 10. Sabi po niya, "Ang bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang kanilang paghahandog ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan." Verse 12, sabi po niya, "Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na." I like the word, "at iyo'y sapat na." Minsan lamang siyang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. And the next phrase ay mas matindi po kasi ang sabi po niya, "Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos." Kumpara po sa paghandog ng mga Old Testament pari sa mga kasalanan ng mga Israelites noong unang tipan, sila po ay hindi nakapagpapahinga. Sila po ay tuloy-tuloy na nakatayo, tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Kasi ang sabi po ng verse 11 ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit. Kung ang dami ng Israelites ay milyon at itong mga pari ay naglilingkod para sa mga milyon na populasyon ng Israelites, ang dami pong oras na guguguli nila, hindi po sila makapagpahinga. Kaya ang sabi ng kasulatan ay araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding handog na hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Pero ang verse 12 ay very powerful text po or kapahayagan ng paghandog ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po ang sinabi ng kasulatan, "Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. At pagkatapos, umupo siya sa kanan ng Diyos." The expression "umupo siya sa kanan ng Diyos" ay nagpapahayag po ng tapos niyang trabaho ng paghahandog. At yun po ay hindi na inulit. Minsan lamang po, sapat na po yun. Ang gusto po natin makita dito ay yung finished work ni Jesus Christ at yun ay once and for all lamang. His death is enough para po sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Katulad po ng sinabi sa Romans chapter 6 verse 23 nang sabi po ni Paul, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." Tinitingnan ko po ang talatang ito sa dalawang pananaw. Una ay yung pong kasalanan natin ay nagdulot ng kamatayan. Katulad po ng sinabi ng Romans chapter 5 verse 12, nang sabi po niyan, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at sa pamamagitan ng kasalanan ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Kaya yun po ay bunga rin ng ating mga kasalanan, yung kamatayan. Kasi pinahayag din po ng Diyos mismo doon sa Genesis chapter 3 na pagkakakain ka ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang salang ikaw ay mamamatay. Kaya po mula nun ay lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan. Balikan po natin ang Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So again, yung first tingin natin dyan ay mayroong kamatayan mangyayari sa atin bilang resulta ng ating mga kasalanan. Subalit sa ibang pananaw din po ay yung kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ang tanong ay sino bang dapat mamatay para sa ating mga kasalanan o sino ang magbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan? Kasi kahit anong bayad natin o kahit ilang beses tayo atang mamamatay ay hindi pa rin mabayaran ng ating mga kasalanan. Di ho ba? Kaya po sa ikalawang tingin ko dito ay ang kamatayan, nabibigyan po natin ng kahulugan ay yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po ang sabi niya sa 1 Pedro 2:24 ay ganito, sa kanyang kamatayan sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y gumaling. At ganyan din po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Yung pong description niya ng gospel na ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At dahil sa kanyang kamatayan ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinawalang sala niya. At pinalaya po tayo sa kadena ng kasalanan na kung saan ay wala nang kahatulan ng sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Inihandog ni Kristo ang kaniyang sarili minsan at pagkatapos ay umupo na siya sa kanan ng Diyos, kapahayagan na kompleto na po ang ating kaligtasan. Wala na ho tayong gagawin para tayo maligtas. Sumampalataya lamang po tayo doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi bunga ng inyong mabubuting gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ang maganda ho dito, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Tinanggal tayo sa kamatayang walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At para ho pagtibayin ang kaligtasang ibinigay sa atin, tinatakan niya ho tayo ng kanyang espiritu. Pagka may tatak ka ng espiritu, nangangahulugan ay pag-aari ka ng Diyos. Ownership kasi yon. Tapos katibayan din na ikaw ay tagapagmana ng Diyos, katulad po ng sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi po niya, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban niya ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya lahat ho ng sumasampalataya sa kanya nung marinig natin ang magandang balita ng kaligtasan ay tinatakan ho niya tayo ng kanyang Espiritu. Binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu Santo bilang tatak ng ating pagiging anak ng Diyos, bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Sapagkat alam niyo po ba na pagka wala kang Espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi sa Diyos? Ano po ang sabi ng Roma chapter 8 verse 9? Ganito ang ating mababasa. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Kaya ito ho ang katotohanan. Tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay tinatakan niya ng kanyang Espiritu Santo bilang katunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos o pag-aari ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Roma, kung wala kang Espiritu ni Kristo ay hindi ka kay Kristo. At kung hindi kay Kristo ang taong yon, kanino siya? Ang sabi ho ng banal na kasulatan sa John 8:44, kayo ay sa inyong amang Diablo. Kapatid,
Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Tinanggal niya tayo sa pagiging anak ng Diablo nung tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. At ginawa niya tayong anak niya. At hindi lamang yon, tinatakan pa tayo ng banal na Espiritu Santo upang katunayan na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Kaya kahit saan ka magpunta, kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, truly born again Christian, meron kang tatak ng banal na Espiritu Santo. At meron pong isang tribong nagtanong, mga kapatid, ang sabi po niya, ay paano makikilala na ikaw nga ay may tatak ng Espiritu Santo? Paano makikilala na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo? Alam niyo po ba na ang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga? Ganon din naman po ang Kristiyanong may banal na Espiritu Santo ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Ano po ang sabi ng Galatians chapter 5? Sa talatang 22 ay ganito po ang sinasabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito yung bunga ng Espiritu. Yan po ay laban naman sa bunga ng laman na nandun naman sa verse 19. Kaya kapatid, ikaw ba ay truly born again Christian? Ikaw ba ay anak ng Diyos na may banal na Espiritu Santo na nagbubunga ng katulad ng ating binasa na isinulat po ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. Ito po mga kapatid ang mensahe na dinadala natin sa tribo sapagkat kailangan marinig ng mga tribo ang magandang balita ng kaligtasan na sila ay patay na sa kanilang mga kasalanan, sila ay pinalaya ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan at kailanman kung sila ay sasampalataya sa Panginoon ay hindi na sila hahatulan kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na makakasama nila ang Diyos magpakailanman. At ito rin po ang mensahe natin sa bawat nakikinig sa atin ngayon. Ikaw ba ay tunay na mananampalataya? Ikaw ba ay anak ng Diyos at pinagkalooban niya ng kanyang banal na Espiritu Santo bilang tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos, bilang tanda na ikaw ay anak ng Diyos at dapat mamumunga ka ayon po sa sinasaad ng banal na kasulatan, yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang message natin ngayon at ngayon po ay updates naman tungkol sa tribal missions. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa inyong mga panalangin. Alam po natin naman na ang buong isang buwan ng August ay halos po tad-tad tayo ng malalakas na ulan. Marami hong apektado ng baha, marami hong apektado ng walang pagkain sa mga tribo dahil wala ho silang pangkabuhayan. At marami rin yung mga activities natin sa tribal missions ang natigil, na pending po dahil hindi po tayo makagalaw dahil napakalakas po ng ulan. In fact, marami tayong tribal training ng mga pastors natin na hindi po natutuloy dahil po sa baha, yung kanilang mga dinadaan kasi malalalim na ilog. Lalo na po sa area ng Pampanga at Tarlac, malalakas po ang ilog dyan at ang mga tribal pastors natin ay galing po sa boundary ng Tarlac, Pampanga at Zambales. So hindi sila makatawid sa mga ilog na malalaki. Trinry nila noong isang araw at nakatawid naman po sila. Medyo mabagal pa, mababa pa ang tubig nung tumawid sila. Pero nung second time na malakas na po ang ulan, hindi na po sila nakatawid. Kaya nag-text na lang po sila sa amin, Pastor, hindi kami makatawid, hindi kami makarating sa training natin ngayon. So, kung pwede, cancel natin. So, lahat po ng training natin, last week, dyan po sa Pampanga, ay na-cancel ho. Wala tayong nagawang training. Pero meron din po tayong ginagawang training sa Zambales, katulad ng binanggit ko kanina, two areas natin. Pero nagawa po natin yung dalawa na yon last Monday dun po sa Olongapo. Bagamat binaha din ng Olongapo, napakatindi po ang baha ng Olongapo, yung pong Subic din sa Zambales ay baha din po, malalim. Praise God dahil yung sasakyan namin ay nakatawid naman, kayang-kayang tumawid.
So nakarating po kami sa Iram at nagkaroon kami ng training. Kasama po namin ang dalawang simbahan doon, mga leaders nila. At nagpapasalamat kami sa kanilang pagdalo sa training, bagamat maulan. At meron din po kami ginagawang training sa Butolan naman. Doon sa Butolan ay bagamat maulan, dahil wala pong tinatawid na ilog, ay nakakarating naman po ang ating mga estudyante, mga leaders ng ating mga simbahan. Kahapon, ang dami ho namin. Bagamat malakas ang ulan, talaga pong buhos ang ulan. Akala namin ay titigil ng ulan kasi ng gabi ay mayroong buwan na sumikat. Kaya sabi ko, praise God, matutuloy ang ating training. Natuloy naman po ang training. Kaya lang talagang napakalakas ng ulan. At ngunit hindi lang po training ang ginagawa natin. May mga activities din po tayo, katulad ng outreach, mga Bible studies, home Bible studies natin, sa lahat ng cancel. Even yung aming midweek service ay na-cancel din ho dahil sa lakas ng ulan. Tinry po ng isa sa pastors natin na itawid yung kanyang sasakyan sa ilog diyan sa Pampanga. Ngunit hindi po nakatawid, nabalaho po, kaya medyo nahirapan sila. At kailangan hilahin ng malalaking truck. Yung backhoe, ay kumuha sila ng backhoe para hilahin yung sasakyan na nandun po sa gitna ng ilog. Gustong pumunta ng mga pastors natin talaga para matuto, pero wala ho talagang means para makatawid sila. Ang isa po nating concern ay may mga tribal houses tayo na tinangay po ng baha, tinangay din po ng hangin dahil malakas ang hangin sa bundok. Akala natin normal lang yung hangin, no? Isa sa naapektuhan dyan ay yung pananim at bahay na nandun sa estasyon ni Pastor Edwin Laksamana. Sabi po niya, 8 bahay ang nasira. Totally nasira yung mga bahay, kaya mga tao ay tumira na lang sa simbahan. At yun din pong isang pastor natin dyan sa San Martin, Bamban Tarlac, si Pastor Ronnie Corpus, ay nasira din po ang kanyang mga pananim gulay. May ha-harvest na sana siya at inaasahan niya magbenta siya ng gulay. Nako, nasira po. At saka yung kambing ata niya ay meron din pong namatay. Kaya medyo nalungkot siya. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon, at least makasurvive siya ulit, sabi niya. Sa area naman po ng Butolan or Zambales ay marami din pong mga membro ng church natin na nasira po ang kanilang mga palay. Iha-harvest na sana, kaya lang dahil sa hangin at matitindi po ang ulan, natumba po yung palay nila, kaya lumubog sa tubig yung mga butil. Kaya wala na po silang ma-harvest. Isa sa elder natin sa church na si Elvis ay very discouraged siya, kasi sabi niya, Pastor, I spend a lot. Dami talagang gastos sa pagtatanim. Nasubukan ko rin po nagtanim eh. Kaya kami, hindi kami nagtanim ngayon. Nag-decide kami na huwag muna kami magtanim, kasi may tinataniman din ho kaming isang ektarya na rice field. At hindi ho kami nagtanim ngayon kasi alam ko na masisira lang sa ulan at saka sa bagyo. So yung tatlo pong membro natin ng church na farmers ay discouraged sila dahil nasira ang kanilang mga pananim. Pero isa sa magandang nangyari ay yung pong agriculture department ay very supportive naman po. And binigyan nila ng assurance na okay, picturean nyo yung mga damage na agricultural areas ninyo, yung mga pananim ninyo, yung anuman yung pananim na nasira sa inyo, picturean nyo, submit nyo sa amin, and then at pag-uusapan po nila sa department, and then bigyan ata nila ng kompensasyon yung mga nagtrabaho ayon po doon sa damage ng kanilang mga pananim. At hindi lang po yun, marami rin po tayong mga na-evacuees. Hanggang ngayon ay nasa evacuation center pa rin ng mga believers, mga member ng church natin. At ang panalangin po nila ay sana titigil ng ulan, kasi baha sa kanilang mga bahay, hindi sila makabalik. Mahirap po talaga pagka nasa evacuation center ang mga tao, dahil po crowded, hindi mo kakilala yung mga tao, tapos hindi ka rin makatulog ng maayos dahil wala ding tulugan maayos. At minsan ay kulang din ng supply ng pagkain, kaya ito ang magiging problema nila. Yung church namin sa Butolan ay inopen namin yun para maging evacuation center. Kaya lang, tulad ng sinabi ko ata last Sunday, na hindi pala pwedeng basta ka na lang magtanggap ng mga tao na evacuees. Kailangan registered ka sa DSWD o registered ka sa barangay or sa munisipyo para kilalanin ang iyong area na evacuation center yan. With that, ay pwede lang dalhan ng relief or ng pagkain na ipapakain sa mga tao, o kaya bibigyan nila ng ayuda. So, yung church namin, hindi siya qualified,
Kaya yung mga tao ay umalis din, lumipat sa, ano, sa evacuation center. Yung iba nagstay lang ng overnight. Pero nung malaman namin na hindi pala pwedeng ganun na lang, walang supply, kaya yun, pumunta na sila sa evacuation center. Panalangin po natin, some of them are still in the evacuation center. Yung iba naman po ay nasira din ang kanilang mga bahay dahil po sa baha na dumaan sa kanilang mga kabahayan. Nagpapasalamat din tayo dahil may mga dikes na pinangangambahan po, lalo na sa area ng Botolan. Teka, Botolan ho kasi ako eh. Kaya alam ko yun. At yung dike doon ay okay naman. Binabantayan ng mga malalaking truck at mga heavy equipments ng munisipyo at ng provincial at ng DPWH. Pero kinagat din o kinain din yung bahagi noon at almost matagus na. Pero maagap naman yung mga nandun nagbabantay at tinatambakan mo nila ng mga bato at mga lupa. Kaya praise the Lord, hindi siya nagiba. Kasi pagka nagiba ho, matabunan ang buong bayan ng Botolan. Kaya lang po, isang napakatinding pangyayari nitong mga tag-ulan dahil po yung aming school sa Bataan, yung New Tribe School of Missions, nasa gitna po kasi yung ilog. At yung ilog po na yon galing sa bundok ay lumakas, napakalaki, nag-overflow po, umabot sa mga sa school, umabot dun sa aming chapel center, umabot sa dining area, pinasok yung bahay ng administrator doon, sa si Pastor Mandy, at yung bahay ng isang staff ay halos din kainin ng baha. At yung pong daan papunta sa school, no, mula sa highway, mula po doon sa bayan ng San Pablo, 1.5 kilometers, nasira po yung daan. Hindi sila makapasok ngayon ng sasakyan, wala silang pagkain na maipapasok, pero pwede man silang maglakad. Hindi lang pwede makapasok ang sasakyan kasi totally sira po. Yung dalawang bridge naman ay hindi na nagiba, pero yung talagang dinadaanan ng sasakyan ay nagiba po yun. Kaya malaki po ang damage dun sa New Tribe School of Missions. Wala ho akong balita ngayong umaga kung ang electricity ay naibalik na, kasi po apektado ang kanilang tubig, yung water supply nila pagka walang electricity. So panalangin po natin na sana maibalik na at least yung electricity man sana, para maibalik din po yung kanilang water supply. At dahil po sa malaki ang damage ng school ay nangangalap po kami ng pondo na magamit para po maibalik yung mga nasira. Yung mga daan ay maiayos din po, pero hindi maayos yun ngayong panahon dahil umuulan pa. At yung pong mga kabahayan doon, mga rooms na naapektuhan din po, na damage, ay maibalik din po. So pray na sana ay mag-provide ng Panginoon ng finances para po magamit dun sa repair ng New Tribe School of Missions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panalangin at concern sa tribal missions. Maraming salamat din po sa inyong participation dun po sa nag-share ng kanilang mga resources. Nagsusupport po kayo sa tribal missions. Ina-appreciate po natin ng maiyon. Dahil po sa inyong partnership in prayers and sharing your resources, ay nakapagpapatuloy po tayo sa gawain natin sa tribal ministries. Hanggang sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan sa area ng Zambales. So pray na sana ay maging safe ang bawat isa doon sa kanila. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ako po ang inyong lingkod, si Pastor John Fabra, na nagsasabing magandang linggo ng umaga sa inyong lahat.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Alam mo ba na noong August 1, 1971 ay nagkaroon ng kauna-unahang managing director na Pilipino ang FEBC Philippines? Ito ay walang iba kung hindi si Bishop Fred Magbanwa. Kapiling na siya ngayon ng ating Panginoon. Pero sa loob ng 21 taon ay tinanggap ni Bishop Fred ang isang malaking responsibilidad ng pagiging pinuno ng nag-iisang istasyon sa radyo na ang tungkulin ay ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi rin malilimutan si Bishop Fred sa kanyang programang Bukas na Aklat na isang Bible study program na nakahipo sa puso ng marami, kabilang na riyan ang ilan sa mga kapatid nating mangyan sa Mindoro. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, ay nakakitaan pa rin si Bishop Fred ng isang pusong naglilingkod sa Panginoon.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan, at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
10: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan po ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCIS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang po kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kamusta po kayo, kaibigan, at ang inyong mga minamahal? Panalangin po namin na sa kabila po ng ating kinakaharap ngayon na mga kalamidad tulad ng bagyo, paglindol, sunog, at maging pagbaha at maaaring ang iba sa atin ay nakaratay sa banig ng karamdaman, ay masumpungan po natin ang ating Panginoon na lagi po nating kasama. At ang kanyang mga pangako ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, ng kalakasan. Kaya't kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia at kung paano ninyong maipapamuhay ang mga prinsipyo nito, ang mga pangako nito at lalo sa mga sitwasyong katulad ng nangyayari sa ating ngayon dito sa ating bansa o kung nasaan man po kayo. Kung nais po ninyong maranasang gamitin ang ating mga aralin na gabay sa inyong pag-aaral ng Biblia, ang kailangan po lamang ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya ay mag-text sa amin. At sa inyo pong kahilingan, hingin po ninyo yun pong aming course catalog. Nilalaman po nito ang lahat ng mga aralin na available po sa amin. Mamaya ay akin pang sasabihin ang ilang detalye patungkol dito ang ating course catalog. Samantala, makinig po muna tayo ng isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid po sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito mo lamang kaibigan mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Pailano. Kanina po ay aking nabanggit na may mga aralin po kami na maaari po ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Meron kaming mga aralin sa bawat aklat ng Biblia, ganun din sa iba't ibang mga paksa tulad ng mahalagang turo ng Biblia, ang pag-aasawa at pagpapamilya at marami pa pong iba. Kung nais po ninyong maranasang magbasa ng Biblia gamit ang ating mga aralin bilang gabay, hingin po ninyo ang aming course catalog. Nilalaman po nito ang listahan ng lahat na available namin na mga aralin. At sa inyong paghingi ng ating course catalog ay maaari po ninyong gamitin ang atin pong sumusunod na mga address. Ang aming address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emayus1950@gmail.com. emayus1950@gmail.com. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address at huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kailangan. Ngayong umaga kaibigan ay ating itutuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Roma. Nais ko lang muling pasalamatan ang ating kaibigan at kamanggagawa si Randy Banyes sa kanyang pagtuturo nitong mga nakaraang mga linggo patungkol sa naging epekto ng technology, particularly ng mga gadget tulad ng cellphone at tablet sa ating mga kabataan at maging sa atin ng mga nakakatanda. Tunay po na ito ay blessing mula sa Panginoon at kailangan magamit ng maayos at totoo rin na pwedeng maging hindi maganda ang epekto sa

0: atin. Depende po sa atin pong disiplina sa paggamit ng mga bagay na ito. Sana ay naging pagpapala sa inyo yung ating naging serye patungkol po dito sa epekto ng teknolohiya sa atin. At ngayon ay muli po nating titingnan o babalikan natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. At kung matanda ninyo, natapos tayo sa 7 kapitulo doon po sa talatang 14 hanggang 25 na kung saan naman inilalahad ni Apostol Pablo yun yung paglalaban o pagtutunggali ng bagong pagkatao at ng ating lumang pagkatao o ng ating laman. Sa wikang Ingles, the new nature against the old nature. At ngayon, titingnan natin yung 8 kapitulo na. At bago po tayo lumusong sa kapitulong ito, ay saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na bigay mo sa amin upang kami ay muling makatunghay, makapag-aral ng inyong salita. Pagpalain po ninyo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa isa pong libro na may pamagat, Ang Tunduman ay May Langit Din, ito po ay isang nobela ni Andres Cristobal Cruz. At ito ay patungkol sa isang mayamang dalaga at isang binatilyo na mahirap. Nagkakilala sila at madalas magkasama sa kanilang pinag-aaralang kolehiyo. At unti-unti na ito pong binatilyo ay naimpluwensyahan niya ang pananaw ng dalaga sa maraming mga bagay. At bunga ng impluwensyang ito ng binata na taga-Tondo ay nabago yung pananaw ng babae patungkol sa mga mahirap na tao sa takbo ng lipunan at sa pagiging sosyal at responsableng pamumuhay sa lipunan. At ito naman po sa ating Biblia na ang tunay na sumampalataya kay Kristo ay may kasama rin tayo. Walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. At katulad po noong binata doon sa kwento, ang banal na Espiritu ang siya pong nakaka-impluensya din sa atin, sa mga sinasamahan niya, tayo, na kanyang tinatahanan. Dapat din tayong magsikap na sumunod sa mga tuntunin ng Diyos upang lalong lumaki ang epekto o ang impluensya ng Espiritu ng Diyos sa atin, sa ating pamumuhay, sa ating pag-uugali, at sa uri o takbo ng ating pag-iisip. Ang epekto po ng presensya ng Espiritu ng Diyos sa ang atin pong titignan ngayon dito sa unang bahagi ng Roma 8 na pinaghahambing ang taong pinananahanan at naimpluwensya ng Espiritu at ang taong di pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Hahantong po ito sa pangunahing itinuturo ng Roma 8 na bibigyan po natin ng diin doon po sa ating susunod na aralin. At ang katiyakan at ang kadakalyaan ng kalwalatiang darating ng nakay Kristo. Ngayon dito sa Roma 8, maraming beses binanggit ang katagang Espiritu o Espiritu Santo o banal na Espiritu. At marami tayong matututunan patungkol sa kanyang epekto sa mga mananampalatayang Kristiyano. Subalit, sa kabanatang ito ay hindi lang po tungkol sa Espiritu ang kanyang tinutukoy, kundi tungkol po ito sa taong pinananahanan ng Espiritu. Ang pinakanais iparating po ni Pablo sa Roma 8 ay anuman ang mangyari, siguradong luluwalhatiin ng Diyos ang pinananahanan ng kanyang Espiritu. Ngayon, kung nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia, samahan mo ako, kaibigan. Basahin natin yung Roma Kapitulo 8, talatang 1-4. At kung inyo na pong nakita, Romans 8:1-4, babasahin ko po sa Tagalog, sa salin ng Biblia na ang Biblia. 2001 edition. Ganito po ang ating pababasa. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na Diyos na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya na sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang namakatwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Pagpalain po ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa ating puso at isipan. Sa mga talatang ating nabasa, kaibigan, ay binanggit na muli ni Apostol Pablo ang paraan ng kaligtasan sa kaparusahan sa kasalanan at ibinaling ang pagtatalakay sa isa pang paglalarawan ng pagiging Kristiyano. Ang lahat ng tao ay nagkasala, di ba? Alam po natin yan sa ating karanasan, kitang-kita, lalo po ngayon. Pero sa mga pinawalang sala na o doon sa mga tao na sumampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas, sinasabi rito na wala nang paghatol sa kanila. At ito pong salitang ito, paghatol o hatol, ay tumutukoy sa kaparusahan na ipapataw sa bawat tao matapos siyang litisin ng Panginoon sa Great White Throne Judgment. Sa wikang Grego po, binigyang din ng salitang wala. Ano? Wala. Kaya't anuman ang mangyayari sa mananampalataya, hindi na siya papatawan ng parusa kasi hindi na siya hahatulan. Pagdating po sa kabilang buhay, yan po yung kasiguraduhan. Isa itong napakagandang pangako para sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesus na tinatawag ditong na kay Kristo Jesus. Ang katiyakang ito ang pangunahin pong paksa ng Roma 8. Ngayon, katulad po ng kanyang paliwanag sa Romans chapter 7, dalawang kautusan o sistema ang nasa isip ni Pablo dito. Kung wala pa tayo kay Kristo, tiyak papunta tayo sa walang hanggang kaparusahan. Doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dahil sa ating pagiging makasalanan, lahat tayo tiyak doon ng punte. Yun po ang sistema ng kasalanan at kamatayan. Ang bunga, sabi ng Biblia dito sa Roma, ng kasalanan ay kamatayan. Tiyak po yun. Pero kung tunay na tayong sumampalataya kay Kristo, pinalaya na tayo doon. Ibig sabihin, hindi na tayo pupunta doon sa kaparusahan na yon. At ito ay sistema ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Ito ang sistema ng buhay, the gift of life, di ba? Eternal life. At sa sistemang ito, gumagana sa buhay ng mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos na muling nagpabuhay kay Kristo. Sa pamamagitan nito ay mapagtatagumpayan natin ang sistema ng kasalanan at kamatayan sa buhay na ito. At sa pamagitan din nito, lubusan na nila tayong iiwan pagdating sa kabilang buhay. Kaya't ipaniliwanag pa nga ni Pablo kung paano ito ginawa ng Diyos. Tulad ng ating natuklasan nung nakaraang kabanata, imposible tayong maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas o utos ng Diyos sa nilalabag natin, sapagkat nilalabag naman talaga natin ang mga ito at patuloy na nalalabag. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Ginawa niya ito, binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan sa krus sa Kalbaryo at siya ang sumunod wala po siyang hindi sununod doon sa kautusan ng Diyos o batas ng Diyos. Lahat yun. Kaya nga, perfect siya. Perfect man. Kasi lahat ng inihingi ng kautusan, ginawa niya. At walang sino mang nakagawa nito sa tao malibang siya. At dahil po dyan, kaibigan, nung mamatay siya sa krus, talagang siya yung haing buhay ng Diyos. Kaya nga diba sa aklat ng Juan, ang tawag sa Panginoong Jesus ay the Lamb of God o the Sacrificial Lamb of God, ang panghandog ng Diyos. Hindi para sa kanyang sarili kasi walang kasalanan ng Diyos, kundi para sa atin. Inihandog niya ang kanyang anak para sa atin. Siya ang napako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo. At dahil diyan, kaibigan, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka nahatulan. Wala na. Wala na yung hatol kasi nahatulan na ang Panginoong Jesus. Binayaran na niya yung ating hatol. Siya ang ating naging kapalit. Siya ang nahatulan imbis na tayo. Sa halip, nahatulan tayo ng Diyos. Nung tayo ay sumampalataya, inalis niya po yung bisa nito sa atin. Dahil sa ang Panginoong Jesus ang siyang nahatulan. Sa 2 Korinto nga po, Kapitulo 5, talatang 21, ay ganito ang pagkakasabi ni Pablo patungkol dito. Ganito po, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Napakinggan mo yon, kaibigan? Para daw sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na kasalanan ang Panginoong Jesus. Of course, hindi siya nagkasala, kundi ipinataw, inilagak, inilagay ng Diyos ang ating kasalanan sa Kanya. At siya ang umako nito doon sa krus ng Kalbaryo. At yung katwirang mayroon ng Panginoong Jesus na ginanap niya lahat ng kautusan, ang ipinataw naman sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Wow! Grabe, kaibigan. Isipin mo yon. Pagbulayan mong sumandali iyon. Ikaw na makasalanan, ngayon ay hindi na makasalanan. Dahil yung kasalanan mo, kinuha ng Panginoong Jesus. At yung katuwiran o kabanalan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagtupad ng mga kautosang hindi natin kayang sundin, inilagak sa atin, ipinataw. Sa wikang Ingles, ikinover sa atin, idinamit sa atin, sabi sa Kolosas, idinamit sa atin ang katuwirang ito. Ito ay ang katuwiran ng Diyos. Nasa sayo, kaibigan. Kung ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Kaya walang paghatol. Kasi sa tuwing titignan tayo ng Diyos, hindi tayo na makasalanan ang kanyang nakikita, kundi ang katwiran ng kanyang anak na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Grabe po, no? Sabi nga, ulitin ko, sabi sa 2 Korinto 5:21, para sa ating kapakanan. Kaibigan, isipin mo yon. Para sa iyong kapakanan, ang Panginoong Jesus ay napako sa krus. Para sa iyong kapakanan. Sa Biblia, iba't iba po yung paglalarawang mababasa natin patungkol dito. Kung sino yung tunay na sumampalataya kay Kristo. Pero dito ay pinakikita na ang tunay na sumampalataya kay Kristo hindi nahatulan. Mayroon ng nahatulan. para sa kanya. Ang tanong ito po, ikaw ba ay tunay na sumampalataya na sa Panginoong Jesus? Kasi kung hindi, ang galit ng Diyos ay nasa sayo pa. Yan po ang sinabi ni Apostol Juan, di ba? Sa kanya pong sulat, kung inyo pong maalala, yung sulat po ni Apostol Juan sa kapitulo 3. Sa kapitulo 3, talatang 36. Ganito ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kaibigan, kung hindi mo pa sinasampalatayanan ng Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang puot ng Diyos nasa iyo. Wala sa iyo ang katwiran ng Diyos, kundi yung galit ng Diyos. Kaya tiyak ang kaparusahan ang ipapataw ng Diyos sa iyo pagdating ng araw. Sana po ang panalangin namin, ang panalangin ko, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ngayon na, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako po ang inyong nakasama, Ronald Failano. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Suma sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Ito nga po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakalaking bagay po ang ating pagsasaalang-alang ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan at iniisip natin kung paanong ito ay makakaapekto sa ating future obedience. Opo, kasi paminsan ang tendency ng tao ay akalain na una, pag nagkasala, ang consequence ay sa kasalukuyan lang din. Kasala ka ngayon, ang consequence ay sa kasalukuyan. Hindi po. May mga pagkakataon po na ang kasalanan na matagal nang natapos hanggang sa kasalukuyan at marahil po hanggang sa hinaharap, may mga consequences po yan. Ang Panginoon po ay nagpapatawad, pero tandaan po ninyo, hindi dahil pinatawad tayo ay nawawala yung ibang mga consequences. Totoo na meron pong ilan na marahil po ay pwede pang alisin, ayusin, pero meron din naman pong mga consequences that will create complications all throughout our lifetime. Kaya wag po nating isipin na dahil ngayon ka nagkasala, ngayon lang yung consequence. May epekto rin po yan. Pangalawa, mahalaga din pong isaalang-alang sa tuwing tayo po ay gagawa ng mga kapasyahan, ano ba epekto nitong aking gagawin sa kinabukasan? Sa isang pag-aaral natin na pag-usapan natin, di ba? Minsan sa aspeto po ng stewardship . Halimbawa, meron kang gustong bilhin at ang option mo is to purchase it by installment. Ngayon, hindi naman po lahat mali, o lilinawin natin at hindi rin naman po lahat ay hindi kailangan. May mga times kung talagang kailangan po ninyo, then of course kayo po ang magpapasya dyan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paanong paminsan, isang bagay na ayaw mong maghintay, gusto mo makuha na ngayon. So ang iniisip mo ay bibilhin mo siya dahil kaya mong hulugan yung monthly. Pero ang magiging epekto naman po nito, matatali ka dito for the next how many years. At alam naman natin na financial commitment po yan, meron kang obligasyon na bayaran po yan, hulugan yan, at misan po may mga darating pang unexpected mga pangyayari, di ho ba? Wag naman, pero minsan po may mga emergencies, minsan naman may mga ibang bagay na biglang hindi pala natin na-consider. So, ang ibig sabihin po nito, dahil nakatali ka nga dito at kailangan mong punuan itong mga hindi naman sana kakailanganing punuan kung hindi mo pinasukan, pero dahil nandyan na po yan, pupunuan mo ngayon yan. At paminsan po, yung relationship natin sa Panginoon, even yung ating obedience, is affected significantly. Kaya minsan pag-iisipan nating maigi, hindi lang ho kung kaya, kung gusto, or afford ba natin dahil huhulugan, consider the commitment and how that commitment will impact your future obedience. Kasi ang isang tagasunod ni Kristo, ayaw natin ng komplikasyon hanggat maaari. Yung mga, actually, ang buhay komplikado na nga di ba? Ngayon, may mga unnecessary complications na kaya dumarating sa ating buhay, nagiging parte ng ating buhay, kasi pinipili natin, either bigyan ng impluensya, mag-commit tayo sa mga bagay na ito, o itali na naman ang sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga dito sa Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi po rito, My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Napakaganda po eh, no? My old self has been crucified with Christ. I died to my old self. Tapos na ito, patay na ito. Pumapasok ka ngayon sa relationship sa Panginoon na pinuputol mo na yung mga dating uri ng pamumuhay, commitments, relationships, complications na hindi na dapat nadadala pa sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kung yan ay totoo sa atin, then we will start the Christian life strong. Bakit po? Kasi tinanggal natin yung mga balakid eh. Kasi kung nandyan pa po yan, sabi ko nga yung illustration natin ng isang lesson, di ba? Parang ano yan eh, yung New Year's resolution. Bakit ba kadalasan nabibigo tayong gawin to? Kasi sa totoo lang, yung oras naman natin ganun din eh, 24 hours a day. Kahit magdagdag ka ng panibagong magandang gagawin, panibagong ambisyon, panibagong commitment, they may be good. Pero ang problem po, you are using limited time. At dahil limitado yung oras at hindi naman dadami yan dahil marami kang gustong gawin, eh mapapansin mo minsan kaya hindi natin nagagawa or nagiging consistent, ang dahilan po is hindi dahil ayaw mo eh, gusto mo nga eh. Ang problema, sobrang komplikado ng buhay, it has no space or room to grow. Pagka ganun po ang nangyari mga kapatid, talagang mapapansin nyo, yung obedience will become even more difficult. Kaya napaka-importante po na ating isipin, isaalang-alang, anong klaseng pagkatao ang meron ako ngayon at ito bang klase na ito na relationship sa Panginoon na hinuhubog yung pagkatao ko, ito ba ay masasabi kong magandang pundasyon ng aking future obedience? Kasi kung sa kasalukuyan, may struggle na po tayo, imagine the impact for your future obedience. At ang sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, ano bang ibig sabihin po niyan? Well, ilang bagay po. Una, this is the positive side of dying to self. So the Christian isn't simply to stop doing bad things. Ang idea po nito ay talagang wala na itong room sa ating buhay. Okay? Hindi na ito ang priority, hindi na ito mahalaga, pinagsisihan ko na ito. So, you cut ties with things that are not pleasing to the Lord. So it is living and working through you by the Holy Spirit. God is living and working through you by the Holy Spirit. So ang Panginoon ang siyang ating pinanghahawakan at namumuhay tayo para sa Kanya, yung Kanyang tagumpay ay nasa atin. The moment na may mga bagay na hindi acceptable, na tinrato nating acceptable, the moment na may mga bagay na dapat inaalis, pero ayaw nating alisin, then we are setting ourselves to complications and competing priorities. Eventually, yung future obedience, ngayon pa lang alam mo na eh, hindi ka makakasunod. Sa papasukin mong yan, sigurado ako na darating ang time, yung pagsunod mo magiging either napakahirap or it will be next to impossible. Why? Because you are choosing things that supposed to be, kinalimutan, iniwanan mo na. Pero dahil pilit mo pa rin dinadala, binabaon, eh dyan po nagkakaroon ng struggle. So tandaan niyo po, pag pinag-uusapan natin ang Christian life, kailangan nating isipin, hindi lang yung present, pati yung future. Ang struggle po natin is, one, the pleasures of the world, or the pleasure of being with the Lord. Nandyan din po ang pressure of the world. Nape-pressure tayo to compromise, to do things that are not pleasing to God. At nandyan din yung personal agenda na lumalaban naman sa agenda ng ating Panginoon. So, kailangan napakaliwanag po. Sino ang susundin? Sino ang maghahari? Ano ang gagawin? Kasi if you have a divided heart, ang sabi sa Book of James, yung tao po na hindi alam ang gagawin will be unstable in all he does. Lahat ng gagawin mo unstable. Bakit? Kasi hindi klaro kung sino gusto mong bigyan luwalhati sa iyong buhay. So yung kawalan ng clarity will create instability. And when you are unstable, yan po ay hindi magandang pundasyon ng ating Christian life. Kaya kinakailangan nating ayusin at baguhin. Sabi nga ng isang author, to simplify one's life is to be transformed in our whole life orientation. To simplify life is to keep life focused. Maliwanag. Klaro yung tinatahak. Pag maliwanag po ang ating tinatahak, alam nyo epekto niyan. Una, maliwanag po sa atin ano yung magdadala ng kabuluhan, ano po yung hindi. You remember si Apostle Paul, ang sabi niya dun sa Acts 20:24, "However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace." Napakabigat na mga pananalita. Ano po? Ibig sabihin, iba na yung hangarin niya ngayon. Iba na yung nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang importante ngayon ay malugod niya ang Panginoon, masunod niya ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, pag tayo ay merong linaw sa kung ano yung dapat tahakin ng buhay, alam na natin ito, magbibigay kabuluhan to. Ito, walang kabuluhan to. Hindi ko dapat gawin to. Sabi nga ni Dwight L. Moody, "Be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things in life that do not really matter." Huwag ka daw matakot mabigo. Ang katakutan mo, yung magtagumpay ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam nyo, pag may kaugnayan tayo sa Panginoon, nababago yan Kasi yung mga bagay na dati akala mo, yun ang sentro ng buhay, yun ang mahalaga, yun ang dapat paglaanan. So doon ka nakafocus. Pero pag tayo po'y nasa Panginoon, nagbabago yan. Si Apostle Paul made it clear. Walang kabuluhan kung hindi ko magagampanan ang tungkulin ng ating Panginoon na iniatang sa akin. Okay? Pangalawa po, pag maliwanag yung purpose natin, it makes life simple. Why? Because it clarifies, it defines what you do and what you don't do. Magiging malinaw yung dapat gawin at magiging napakalinaw yung hindi dapat gawin. Marami pong struggle natin dyan ang gagaling. Hindi maliwanag kung ano yung dapat gawin at saka yung hindi dapat gawin. Or wala tayong paninindigan sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung meron pong clarity ang ating buhay, maliwanag sa atin. Hindi ito dapat gawin, ito dapat gawin. Kailangan gawin, hindi kailangan gawin. Di po ba? So, paminsan yun ang kulang, ano? Pagka hindi talaga maliwanag yung direction na tinatahak natin, lahat pwede. Let me give you an example, no? Minsan po naranasan kong pumunta sa isang, actually hindi lang minsan, several times, sa isang furniture shop. Malaki ho ito. Ngayon, ang style nitong furniture shop na ito, dyan po sa may malapit sa Mall of Asia, pagpasok mo, talagang padadaanin ka niya sa lahat ng mga aisle na makikita mo lahat ng items niya. Ngayon, naalala ko hunong, gusto lang naming tumingin. Alam niyo, pag hindi maliwanag sa'yo kung ano yung sukat na kailangan mo, anong kulay ang kailangan mo, anong tema o design ang kailangan mo, alam niyo, lahat ng makita mo doon maganda . Ang hirap naalala ko pag, uy, ganda nito, pwede to, ayos to, okay sa atin to, ito maganda to. Talagang lahat maganda. Mamaya, ito na, talagang ito na yung pipiliin. Lakad konti, may bago na naman. Hindi, ito pala, mamaya nasa baba ka na. Ay, hindi, maganda yung nasa taas. Alam niyo, ang gulo. Alam niyo kung bakit magulo? Kasi, pag walang maliwanag kung ano yung pwede at hindi, eventually, lahat magiging pwede. Lahat parang okay. Wala kang linya. This is not acceptable, this is acceptable. So napakahalaga po yung maliwanag sa atin yung layunin. Pag maliwanag yung layunin, alam mo na, ito maganda to, pero ang problema, hindi ito tugma sa kailangan ko. So therefore, labas sa listahan to. Di ba? Ito okay to, pero hindi yan yung kulay na gusto ko. So hindi pwede. Ito magandang maganda to, kaso hindi yan ang budget ko. So you learn to say no. Pag wala hong clarity, alam nyo, mangyari, lahat susubukan natin. Mamaya, pagdating sa bahay, yung mga pinagbibili mo, hindi na tugma-tugma. Bakit? Eh kasi nga, hindi nasunod sang-ayon dun sa original plan. Kasi walang clarity sa umpisa pa lang eh. And then not only that, pag tayo po ay merong clarity of calling, may focus tayo eh. You become effective by being selective. Kailangan choosy tayo, in other words. No? Ibig sabihin po nito, kailangan klaro sa atin ano po yung mga bagay na dapat tanggihan, piliin, at ano yung bagay na hindi dapat piliin. May mga bagay po na totally against doon sa gustong mangyari ng Panginoon. At may mga bagay na hindi naman sasalungat but they will compete with your time. And therefore, it will make obedience more difficult. So, pag meron tayong clarity, alam natin yung tatanggihan, aalisin, at alam natin yung dapat nating panatilihin sa ating buhay. Isa pa, when you have clarity, meron tayong motivation. Kasi paminsan po, kaya walang motivation, nauubos yung lakas natin sa ibang bagay. Eh, no? Yung bang hindi naman yan dapat ang pangunahin sa buhay mo, naubos ka dyan eh. Kasi bakit? Dahil ang problem po, dyan ka nagbibigay ng panahon. So yung dapat, wala ka na halos sigla doon, hindi dahil sa ayaw mo, kundi naubos ka na eh sa ibang bagay. Di ba? Alam nyo, ito ho ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, tinatalakay po yung time management. At ang sabi niya, hindi dapat time management, it should be life management. And he has a point. Ang sabi ni John Maxwell, kasi ang reality, kahit na sabihin mo, okay, 2 o'clock to 4 o'clock, ganito gagawin ko. E ang problema, kung pinagod mo yung sarili mo before 2 to 4, ano mangyari po? You have time, pero wala ka ng energy, pagod ka na eh, hirap na hirap ka na eh. Kaya napaka-importante po na i-consider natin, hindi lang yung allocation of time, but making sure that we have energy to do what needs to be done. Naranasan nyo na siguro yung meron kayong time, pero masyado nang wala sa wisyo, pagod na, hirap na, ubus na, sa madaling sabi. So nangyayari ngayon, you have time, pero naubos na yung sigla natin. Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong focus. Yung focus na yon, yung clarity na yon, ang calling ng Panginoon will simplify our lives. Para sa ganoon, malis natin yung tinatawag na mga complications and competing priorities. So, simulan natin sa kasalukuyan looking back. Ano yung mga bagay sa nakaraan na wala na dapat parte sa kasalukuyan at sa hinaharap? Sabi ni Paul, it is Christ who lives in me. I no longer live. So in other words, may mga bagay sa nakaraan niya na wala nang puwang sa kasalukuyan kasi tapos na yon eh. Lumaya ka na doon, tinatapos mo na yan at hindi na yan ang buhay mo ngayon. Iba na. So yung iyong paglalaanan sa kasalukuyan is different and it will affect yung future obedience. Pag-usapan natin yung kasalukuyan at hinaharap. Kadalasan po, when we make decisions, may mga times na ang iniisip natin, what will be beneficial for the present? Hindi naman humasama yan, pero kailangan nating isaalang-alang, how will this affect my future obedience? Hindi lang yung kasalukuyan. Kasi ang reality po, may mga bagay na wala ngayon sa buhay natin, kaya ang daling sumunod. Pero once na nilagay mo na yan sa buhay mo, ang daming komplikasyon. Ako, maraming klase yan. Minsan, relationships. Alam mo, medyo hindi ito kalooban ni Lord. Pero sige, pinasok mo yung transaction, pinasok mo yung commitment, pinasok mo partnership, pinasok mo. And later on, nag-struggle ka ngayon to maintain a standard that is pleasing to God. Or maybe yung oras mo na uubos na. O kaya naman, may mga times na hindi mo magawa yung dapat kasi sinasaalang-alang mo. So ano nangyari ngayon? Yung complications natin na pinili ngayon is not only making it difficult for us to obey in the present, but it's also making future obedience difficult to do. At ang reason nga po dyan, dahil pinuno natin ang sarili natin ng mga bagay sa kasalukuyan. How will this affect my future? Now, naalala ko yung mga anak ko, no? Nasa sports po sila. So, occasionally, kailangan magbaba ng timbang. Eh, medyo payat ho yung mga anak ko. Kailangan pang magbaba. At na-appreciate ko naman yung discipline. No? Yung daughter ko po, from time to time, mahilig yan sa mga sweets. mabilis pa magtunaw. Kaya baliwala, halos hindi naapektuhan eh. Pero bumibigat yung timbang. Pero pag tinignan mo, manipis na matangkad. Anyway, kaya ko po sinasabi yan kasi may mga times na, okay, alam mo gusto niya yung dessert, pero hindi kakainin. Bakit anak? Ba't di ka nag-rice? Ba't di ka nag-dessert? Ba't di mo binili yung milk tea na gusto mo? Daddy, nagbabawas ako ng timbang. So in other words, alam niya, if I eat this now, it will slow down my progress or maybe it will compromise yung objective. So simpleng action sa kasalukuyan. Gusto mo, hindi naman kasalanan. Pero dahil maliwanag sa iyo yung objective, hindi mo gagawin. Di po ba? Kaya paminsan, yun din ang pagkukulang natin bilang mananampalataya. May mga bagay po na ginagawa natin at hindi natin iniisip, Lord, how will this impact my relationship with you? How will this impact my future obedience? How will this look like 5, 10, 20 years from now? Ano magiging itsura nitong ginagawa ko ito pag tinuloy-tuloy ko? Anong mangyayari pag ginawa ko pa rin ito? Di ho ba? Itong mga bagay na ito are worth considering because basically, they will truly affect the way we serve God. Kaya challenge talaga yan. Kailangan nating pag-isipang napakaigi ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng isang author, ang isang susi daw dyan, hindi lamang sa itigil yung mga bagay na mali, kundi magsiyasat at baka may kailangan pang alisin. I remember many years ago, yung bahay po namin na tinitirahan, medyo mababa po yan, so lagi kaming nababaha, konting ulan, baha, konting ulan, may tubig sa loob. Mabilis din namang humupa, kaya lang sa mga nakaranas ng baha, alam nyo namang ang hirap-hirap kasi siyempre, pag nabasa na lahat, kailangan linisin mo din lahat, sabayan mo yung pag-alis ng tubig para hindi bumaho. So anyway, may mga gamit po na talagang damaged, may mga gamit doon na minsan na-imbak mo na doon sa storage na hindi mo na alam. Yung iba namang gamit doon, hindi na kailangan, nagdadalawang isip ka pa kung i-dispose. At meron din naman yung okay, ayaw mong mawala, pero yun nga, pag tinamaan naman ng baha, tapon din. Alam niyo ho, napilitan ka eh, na lahat ng cabinet, siyasatin mo, baka pinasok, may tubig, may kailangan tanggalin. Alam niyo, sa totoo lang, doon mo marirealize, ang dami palang mga dapat i-dispose, pero naitago mo pa. They are consuming space, they are limiting movement, and they are preventing you from maybe buying new things that are better kasi pinagpipilitan mo pa yung hindi na talaga uubra. At alam niyo po, mga kapatid, ganyan ang larawan ng buhay natin eh. Kailangan nating mag-spiritual decluttering. Baka naman kailangan magsiyasat. Ano yung mga bagay na nasa akin ngayon na wala dapat sa akin ngayon, na hindi dapat may puwang sa aking buhay? Kaya po, pagka maliwanag yung nais ipagawa ng Panginoon, you will begin to ask the question, anong meron ako ngayon na hindi ko na dapat binibigyan ng puwang sa aking buhay? Sapagkat yan ay magiging instrumento, yung tanong na yan, upang maglinis tayo ng ating buhay to do spiritual decluttering, to simplify our lives so that obedience will become easy. Not only for the present, but more so for the future. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya naming gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Sabina ad testificandum at Sabina duces tecum. Para silang twini, pero sa meaning, hindi. Magkawigang tunog, magkaibang kahulugan, pero parehas na kailangan sa hukuman. Ang Sabina ad testificandum ay utos ng korte na humarap at tumestigo. Samantalang ang Sabina duces tecum naman ay utos na dalhin sa korte ang mga dokumento o iba pang ebidensya. Halimbawa, kung ikaw ang witness sa isang aksidente, maaari kang ipatawag para mag-testify. Ito ang Sabina ad testificandum. Kung ikaw naman ang may hawak ng CCTV footage, maaari ka ring utusang dalhin ito sa korte sa ilalim naman ng Sabina duces tecum. Sabina testificandum para sa testimonya, Sabina duces tecum para sa ebidensya. Malinaw, di ba?
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Hi! Bakit naman ganon?
4: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po. Busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
4: Ah!
3: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 DZAM.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuatan mo ang isa at iibigin mo ang ikalawa. Paglilingkuran mo ng tapat ang isa at hahamakin mo ang ikalawa. Hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Makinig kayong lahat! Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, ang impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang maninirang tanga at kalawang. Walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso.
6: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
7: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
8: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

Ang ilan sa mga karaniwang tao ay nagpapalagay na si Jesus ay isang dakilang guro at propeta. Kaya isa sa kanila ang humiling kay Jesus na ayusin ang alitan nila ng kanyang kapatid tungkol sa kanilang mana. Nais ng lalaki na makuha ang kanyang bahagi sa mana, pero ayaw itong ibigay ng kanyang kapatid. Tinanggihan ni Jesus ang kahilingan ng lalaki. Wala sa daigdig na ito ang kaharian ni Kristo. Higit pa rito, alam ni Jesus ang nasa puso ng lalaki. Hinihingi niya ang kaniyang bahagi sa mana dahil gusto niyang magkaroon ng mga pag-aari. Ito ang Tipan at ako si Jo Cabrera Alabastro dito sa 702 DZAS. Ating matutunghayan ang isa pang talinhaga mula sa Biblia sa kwento ni Lucas sa episode na pinamagatang Ang Mayamang Hangal.

0: halos lahat sila ay gusto makapakinig ng inyong pangangaral.
1: Kakausapin ko sila. Dahil wala nang ibang panahon kundi ngayon.
0: Mga kasama, harangin ninyo ang mga tao para di makalapit sa guro.
2: Huwag kayo magtulakan. Ang aking anak, naiipit na ninyo.
3: Ina, naiipit na po ako ng mga tao. Ina, aray, nasasaktan po ako. Ina!
2: Anak, huwag kang bumitiw sa akin. Ano ba? Huwag kayo dito.
0: Mga Ginoo, magsiusap kayo. Naiipit na ang batang babae.
2: Guro, gusto ko pong magkaanak ng isang lalaki na gaya mo. Napakahusay magturo. Mapalad ang isang ina na nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo.
1: Gina, higit na mas mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito.

0: Makinig kayo. Ang tao ay tulad ng tasa. Ginawa ito ng Diyos hindi lamang ang labas ng tasa, kundi pati na rin ang loob nito. Kapwa niya nilikha ang labas ng katawan at ang loob nito, ang puso. Ano ang kabuluhan ng pagpapanatiling malinis ang labas kung ang loob naman ay nanatiling marumi? Para lang tayong nag-aalay ng isang tasa sa Diyos na malinis ang labas, ngunit puno ng karumihan ang loob.
1: Huh? Isang dakilang guro ang Jesus na to.
2: Isa siyang propeta.
3: Anong talinghaga ng isang tasa, guro?
4: Guro, ito na ba ang tanda ni Propeta Jonas?
3: Para saan ang tasang mahal naming guro? Bakit ang mga tao ay kaya ng tasa?
0: Ang loob ng tasa ay ang ating puso. Ang ating pag-ibig. Maaari ring mga hulugan ng ating pag-aari. Sinasabi ko sa inyo na pag-ukulan ninyo ng pag-ibig ang mga dukha. Ibahagi sa kanila ang inyong kayamanan. Sa gayoy magiging tunay kayong malinis na gaya ng loob ng tasa.

0: sabi po ng guro kanina sa atin?
1: Anak, makinig kang mabuti. Para sa iyong paglaki ay taglay mo na ito. Sinasabi sa atin ng guro kanina na pag-ukulan natin ng pag-ibig ang mga dukha. Ibahagi sa kanila kung ano ang meron tayo. Ang ating ari-arian. Sa gayoy, magiging tunay tayong malinis.
0: Ganun po pala yun, ina. Ang ganda po pala ng sinabi ng guro.

0: Ayan! Natulungan ko ng magsilang ng guya ang inahing tupa.
1: Naku! Salamat naman!
0: Maiba nga pala ako. Yung binanggit ng guro, susundin ba natin?
1: Oo naman. Susunod tayo sa ipinag-uutos ng Diyos. Mamaya, pupunta tayo doon sa tumana sa mag-asawang walang makain at may sakit. Kailangan ng pamilyang yun ang ating konting tulong dahil sila ay mas dukha kaysa sa atin.

0: kayo napunta dito sa aking lugar, isa kayong dakilang guro. Mahihilingin po sana ako sa inyo. Maaari mo bang ayusin ang alitan namin ng aking kapatid? Tungkol ito sa aming mana. Gusto ko nang makuha ang aking mana, pero ayaw ibigay ito sa akin ng aking kapatid.
1: Hindi kita matutulungan sa ganyang bagay.
0: Ah, tinatanggihan mo ang aking kahilingan, mahal na guro? Bakit?
1: Ginoo, hindi ako karaniwang hukom na naparito sa lupa o pag-ubupo sa hukuman at ayusin ang mga ganyang uri ng alitan.
0: Guro, matutulungan ninyo ako sa aking kaso. Dahil dakilang guro kayo, paniniwalaan kayo ng aking kapatid at maipapanalo ko ang kasong ito.
1: Nakakamali ka. Hukom ako ng mga bagay na espiritual. Hindi ka dapat sa akin lumapit. Ang gusto mong makamit ay ang makamundong pakinabang. Wala sa daigdig nito ang aking kaharian.
0: Sayang lang pala ang aking panahon na inilaan ko para makuusap kayo.
1: Higit kong alam ang nasa puso mo, Ginoo. Ang hinihingi mo ay ang bahagi sa mana sapagkat gusto mong magkaroon ng mga pag-aari pa. Isa kang sakim at hangal na mayaman.
0: Mana ko yun na dapat lang na maging pag-aari ko. Inangkin ito ng aking sakim na kapatid. Ano ba ang mali ko rito, mahal na guro?
1: Ang mag-imbot ay hindi lamang nangangahulugan ng pagnanasa sa pag-aari ng iba. Nangangahulugan rin ito ng pagnanasa sa higit sa atin ng tinataglay. Umiibig ka sa mga material na bagay. Hindi dapat mong ibigin ito. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik. Hindi kailanman nabibigyan kayo nito ng buhay na walang hanggan. Sa halip, gaya mo ay kabalisahan ang dulot nito sa iyo. Dahil habang ikaw ay nagpapayaman, lalo namang ikaw ay naghihirap sa espiritu. Higit ka riyang aasa sa iyong mga pag-aari kaysa sa Diyos. At di magtatagal ay mawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. At ang wakas ay mapapahamak ang iyong kaluluwa.
0: Maglilingkod naman ako sa Diyos, mahal na guro.
1: Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuatan mo ang isa at iibigin mo ang ikalawa. Paglilingkuran mo ng tapat ang isa at hahamakin mo ang ikalawa. Hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Makinig kayong lahat! Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, ang impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang maninirang tanga at kalawang. Walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso.

0: Guro, kailan po ba mangyayari sa itinuro ninyo kanina ang mga bagay na ito? Yung kahirapan at mga pag-uusig na darating? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo?
1: Mateo, mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni naman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw.
0: Ako ang isa sa matatanda ng bayan! Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Ang magturo dito sa templo?
2: At bilang isa sa mga sasadaw din ng bayan ito, tatanungin kita, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan ito?
1: Tatanungin ko rin naman kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?
0: Mahal na saserdote. Kung sabihin natin mula sa Diyos,

0: Bihi naman niya sa atin. Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?
1: Tama ka! At kung sasabihin naman natin na mula sa tao, bakit din niyo ako pinaniniwalaan?
0: Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan. Sabagkat kinikilala ng lahat na si Juan Bautista ay isang propeta. Kaya ang isagot natin ay ito. Hindi namin alam!
1: Tama! Hindi namin alam!
2: Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko.
1: Tara na, mga kasama! Sinisanin din natin ang templong ito!
3: Guro, nagsilisan na po ang mga saserdote at ang mga pareseyo maging ang matatanda ng bayan. Hindi nila nagustuhan ang inyong isinagot.
2: Mateo, at iba pang mga alagad ko at ang mga taong tagasunod ko at nakikinig sa aking mga turo, makinig kayong mabuti. Mag-iingat kayo sa libadura ng mga pareseyo. Ito ay ang pagpapaimbabaw. Walang nagtatago na di nalalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

0: Kailangang madakip na ang Jesus na yan. Nagugulo ang paniniwala ng mga tao sa ating hinihintay na Mesiyas.
1: Pagbibinta nga pa tayo mga bulaang propeta. Ang hatol na yan ay ipako siya sa krus.
0: Tama! Ipako sa krus!

0: Mahal na saserdote, pagmasdan mo ang mamahaling gamit kong ito. Napakalaking halaga na nang ito ay nabili ko. Medyo nakupi kaya ipinagkaloob ko na lang ito sa templo. Meron pa akong lima nito sa bahay.
1: Kumusta nga pala ang problema mo sa iyong kape? Hanggang ngayon pa ba ay hindi pa ibinibigay sa iyo ang bahagi ng iyong mana?
0: Ihihingi ko nga ito ng tulong sa mabuting guru, kay Jesus. Tutal, nandito naman siya sa templo. Paglabas niya sa templo, kakausapin ko siya.
2: Ay, matulungan ka niya.
3: Mawalang galang na nga po sa inyo, mahal na saserdote. Makikiraan lang po ako at ako po ay maghahandog sa templo.
0: Ihahandog mo pa yung kakarampot mong salapi? Mabuti kung tanggapin yan sa langit. Sige na, ang baho-baho mo, didikit ka pa sa mamahaling kong suot.
3: Ito po kasi ang pilahan para sa pagkakaloob ng handog. At ang hawak ko pong salapi, ang tanging yaman ko po na ibibigay sa Diyos.
4: Mga alagad ko, halikayo.
5: Pinapanood po ninyo ang nagkakaloob kaya kayo naupo sa tapat nito?
4: Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Pero ang babaeng balong ito ay naghulog ng dalawang kusing na katumbas na isang pera. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagbabahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay.

0: Guru, dumarag siya na po libo-libong mga tao. Nagkakatapakan na nga po.
1: Umalis tayo rito. Dalawin natin ang biyena ni Pedro na may sakit.
2: Guru, sandali lang po. Naniniklod lang po ako sa inyo. May ibig po lamang sana akong itanong sa inyo. Mabuting guru, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?
1: Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina.
2: Guru, ang lahat po niyan ay tinutupad ko na mula sa aking pagkabata.
1: Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka sa akin.
2: Ha? Ipamimigay ko sa mga dukha ang pinagbilhan ng aking kayamanan? Hindi ko magagawa ito, Guru. Hindi!
0: Hindi! Guru, nilisan na tayo ng lalaking yun.
3: Kilala ko ang lalaking yon. Ubod yun ang yaman sa aming lugar. Malabong ipamigay niya sa aming mga mahihirap ang kanyang kayamanan.
1: Nasaksihan niyon lahat, Marcos. Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinagharian ng Diyos.
0: Guru, nagtataka po kami mga alagad mo. Bakit po napakahirap sa mga mayayaman ang mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos?
1: Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.
3: Opo, mahal na guro. Sino nga po ba talaga ang maliligtas?
1: Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
4: Mahal na guro, tingnan po ninyo. Iniwan ko ang aking trabaho. Si Pedro, ang kanyang bangka, ang kanyang pangingisda, silang dalawa ni Andres. Iniwan namin ang aming negosyo, ang aming pamilya, at kami ay sumunod sa inyo.
1: Tandaan ninyo ito. Kayong lahat na nakakarinig ng aking tinig, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kanilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na, magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una.
5: Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba't sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak?

Kailangang madakip na ang Jesus na yan. Nagugulo ang paniniwala ng mga tao sa ating hinihintay na Mesiyas. Tama! Ipako sa cross!

0: Ang mapag-imbot ay hindi lamang nangangahulugan ng pagnanasa sa pag-aari ng iba. Nangangahulugan din ito ng pagnanasa sa higit sa atin ng tinataglay. At malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi natin dapat ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Kung minsan nga, kabalisahan pa ang dulot ng mga ito sa atin. Ang katotohanan ay habang tayo ay nagpapayaman nang hindi iniisip ang kanyang kalooban, lalong naghihirap ang ating espiritu. Higit tayong aasa sa mga kayamanang panlupa na pag-aari natin kaysa sa Diyos. At di magtatagal, mawawala ng lubusan ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya tandaan, hubad tayong isinilang sa mundong ito, hubad rin tayong lilisan. Hindi madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Sana ay nakapulutan ninyo ng magandang aral ang episode na ito na pinamagatang Ang Mayamang Hangal. Isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Peñalosa sa direksyon ni Dean Camacho, binigyang buhay ni na
1: Arthur Naldo,
2: Roy Camo Gomez,
3: Nancy Lasarte,
4: Ernie Latore,
5: Al de la Cruz,
6: Lita Loresco,
7: Renen Salaw,
8: Cristina Salaw,
9: Jennifer Robles.
0: Sa mapanlikhang tunog, Bernie Bastao. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Minsan nag-aanyaya sa iyo na muling makinig sa programang Ang Tipan dito lamang sa inyong FEBC Radio TV.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Delica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyong pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapa ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
5: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Ngayon naman tayo ay babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 1. Babasahin po natin ang verses 5 to 9. Titus 1 verses 5 to 9. Kung gagamit po kayo ng Biblia na nandyan sa ating mga upuan, nasa page 1200, tayo po'y tumayo, magbigay galang sa banal na salita ng ating Panginoon. Titus chapter 1, verses 5 to 9. "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination, for an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong hapong ito. Ang aming pong pag-aaralan ay napakamahalaga. Ang mga katangian o kwalifikasyon ng mga taong lalaking itatayo mo sa aming kalagitnaan upang mamuno sa aming kapatiran. Kayo po ang manguna sa aming paghanap at pagkumpirma ng inyong pagtawag sa mga lalaking ito. Nawa Panginoon, maunawaan namin ang lahat ng inyong mensahe ngayong hapong ito para sa aming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serya ng mga mensahe sa sulat ni Pablo kay Titus, o sa Tagalog kay Tito. Sound Doctrine, Sound Living. Yan po ang title ng ating mensahe, ng ating serye. Ang title po ng ating mensahe ay simple lang, ilagay sa ayos ang mga kapatiran. Ilagay sa ayos ang mga kapatiran. Mahalaga sa ating Panginoon, mga kapatid, ang kaayusan ng mga kapatiran, ng mga iglesia. Nag-uumpisa ito sa paghirang niya sa pamamagitan ng kanyang mga iglesia ng mga karapat-dapat na mga pinuno na tinawag ng Diyos. Kaya itong mga katangiang ito ay kanyang inilatag din sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Halos parehong-pareho po ang nakasulat doon ng mga katangian. At makikita natin na ang number one na kwalifikasyon ay ang karakter o ang character ng taong itatayo niya bilang isang pinuno at ang kanyang competence, no? O kakayahan. Bagaman ang pagpapalago ng iglesia ay gawain ni Jesus mismo, ito ay sinabi niya sa Matthew 16:18, kung saan sinabi niya, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sabi kasi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya sabi ni Jesus, "Upon this rock," yung katotohanan na siya ang Kristo, na anak ng buhay na Diyos, yon ang doon niya itataguyod ang kanyang iglesia. Sabi niya, "I will build my church." Ang church po natin ay pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po tayong senior pastor, si Pastor Larry, pero hindi po siya ang pinuno ng church na ito. Ako din po ay isa sa mga pastor na nagtuturo dito, pero hindi po ako pinuno ng church na ito. Ang ating pong tunay na head ng church natin at nagmamay-ari ng ating iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagmamay-ari sa atin sapagkat tayo ay tinubos niya sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Datapwat siya ang nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pamumuno ng kanyang iglesia ay sa pamamagitan ng mga lalaki na kanyang itatayo bilang mga pastor. At ang tanging gawain ng mga pastor na ito ay pakainin ng tupa ng salita ng Diyos. Ang ating pong Panginoon, ang Panginoon ng iglesia, siya po ang namumuno sa atin at pinamumunuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita na yung salitang yon ang siya namang inihahatid ng bawat isang lalaki na tinayo ng Diyos upang maging pastor at tagapagturo sa kanyang church. So the Lord leads His church through His word. Kaya the men who lead His church preach the word. Importante po yun. Ang kanyang salita po ang basihan ng lahat ng ating instructions. So bagaman ang pagpapalago ng iglesia ay gawain ni Jesus mismo, sabi niya, "I will build my church," ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga lalaking tinawag niya sa paglilingkod. In fact, sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 13, ang kanyang paglalarawan sa mga lalaking ito ay mga gifts. Sa Ephesians 4, doon po dinidiscuss yung mga kaloob, mga gifts ng ating Panginoon sa ating lahat, sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo, sa body of Christ, sa iglesia niya. At sabi sa verse 11, chapter 4 ng Ephesians, "And He gave," siya ang nagbigay, "And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers," or the teaching shepherds. "And He gave." Nung umpisa po, apostles and prophets. Nung mga maagang taon ng iglesia. Ngayon po, mga evangelists or missionaries. And the teaching shepherds, mga pastor. Yung pong salita na shepherd ay poimen. Yung po ang Gregong salita ng salitang pastor. Dito lang po actually makikita at sa 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2 itong salita na pastor. Actually, walang ibang tinatawag na pastor ang Biblia kundi

ay ministers of the gospel sa ayaw nyo at sa gusto nyo. Kayo ay binili ng ating Panginoon, siya ang nagmamay-ari sa atin, tayo ay kanyang mga alipin at siya ang ating sinusunod. At ang sabi niya, go and make disciples of all the nations. So lahat po tayo mga kapatid ay kasama sa pagbiministeryo. Sabi sa verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ibinigay niya ang mga lalaking tagapagturo, tagapinuno, tagapangalaga, mga shepherds, mga mag-aalaga ng flock ng kanyang iglesia. Ibinigay niya lahat ito sapagkat sila ay tinawag niya na maging kasangkapan ng pagbibuild ng kanyang church. So mahalaga sa ating Panginoon ang mga taong ito na kanyang tinawag. So una natin titignan, dalawa lamang po ang puntos natin ngayong hapong ito, no? Ang una po ay ang misyon ni Titus. Verse 5 po yun. Ang susunod po doon ay ang mga katangian nitong mga elders. Verses 6 to 9. So 2 points lang naman po, no? Pero mahaba po yung pangalawa, no? So umpisahan po natin ang misyon ni Titus. Verse 5. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. Sabi niya, this is why. No? Itong dahilan kung bakit kita iniwan sa Crete. Ito ang mission mo. Ito ang rason kung bakit kita inilagay dyan at iniwan kita dyan. Pero yung salitang this ay mahalaga. This is why. Ano yung this? Ano ang tinutukoy nung this? Ang dahilan ng misyon na ito ay upang hikayatin, makikita nyo sa verse 1 and 2, no? Sabi niya, Paul, a servant, a slave of God, siya ay alipin ng Diyos, and an apostle of Jesus Christ, siya ay inutusan, mensahero ng Panginoong Jesus. Para sa anong dahilan? Tingnan niyo yung verse 1. For the sake of the faith of God's elect. Meron pong pinili ang Diyos bago pa inumpisahan ang buong sangsinukob, ang buong creation. Meron pong mga pinili, ang Panginoon, His elect, at sila ay kailangan manampalataya. So siya, ang mission niya, sabi ni Paul, ay para sa sake of the faith of God's elect, para sila ay manampalataya. Ano pa? For and their knowledge of the truth which accords with godliness. So faith, godliness, no? In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. So ang dahilan po ng mission na ito ay upang hikayatin ang faith, ang godliness, at ang hope of eternal life ng mga elect ng Diyos. Kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Yun po ang misyon. Pero ang sub-mission niya, ang mission ni Titus naman, kasi yun ang mission ni Paul. Ang contribution ni Titus ay nasa verse 5. This is why I left you in Crete, so that, no, para sa anong dahilan? So that, sabi niya, you might put what remained into order. So ang mission ni Titus ay ang pagtutuwid ng mga iglesia na pinasok ng mga bulaang tagapagturo sa Crete. Paano ko nalaman na yun ang kanilang problema? Well, tignan niyo yung verses 10 to 11. For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. Yung circumcision party, yung nagtuturo na ang salvation o ang kaligtasan ay sa pamamagitan pa rin ng pagsunod sa batas ni Moises.

0: Says, pinasok sila sa Crete nitong mga bulaang tagapagturo na ito. So noong panahon na yon, kailangan ituwid ni Titus ang ganong sitwasyon. Yung pong salita na ginamit doon, to put what remained into order, no? Ay yung salita, ang original word po, ang literal na meaning ay ibalik sa ayos ang isang buto na nabali, no? So, ang root word po, orthopeo or orthopedic, no? So, meron pong nabali. Hindi ayos ang iglesia. Bakit hindi ayos? Kasi mali ang tinuturo ng iba. So, kailangan niyang magtayo, magtuwid, ilagay sa dating sitwasyon, sa dating pagkatuwid nito, no? I-set yung buto para ito ay maging tuwid muli. Na marami sa atin siguro ay nabalian na, napilayan na, no? Naoperahan siguro. Masakit po pagkabali ang buto, no? Kuminsan nga nabanat lang ng konti yung ligamento na humahawak ng buto, masakit na eh yung pakayang bali, no? So, mayroong sakit ang iglesia at ang mission ni Titus ay ituwid dito. Anong kailangan niyang gawin? Ang kailangan gawin ay ang paghirang ng mga lalaking magpapastor ng mga iglesia. Sabi dito, and put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. Ito po ay ginawa na nung Acts 14:23 ni Pablo mismo. Sabi sa Acts 14:23, and when they had appointed elders for them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Now, sa first missionary journey, pagdaan nila sa mga churches at sa kanilang pagtataguyod ng mga churches, ang una nilang ginawa is to appoint elders. Ngayon, yung elders po ay plural, no? Sa ating church po, meron tayong elders, plural. Wala pong church, hindi po tama yung church na iisa lang ang pastor at siya lang ang nasusunod. Kahit po tayo may senior pastor, siya ay isa lamang sa mga elders, plural, ng ating church. Yung pong salitang elder ay presbyteros, ang ibig po sabihin nun, matanda. Gray-haired ones, no? Gray-haired ones. Bagay na po sa akin ngayon yun dahil wala na pong maitim sa aking buhok, no? Pero nung ako po'y naging elder, ako po ay 27 years old lang po. 38 years na po ako nagpapastor, no? Nung first time ako maging elder, ang ibig sabihin ng elder, puti na ang buhok, matanda na. Black pa po lahat ang buhok ko noon. No? At hindi pa po ako ganito kalaki. No? So yan po, ang mga elder ay gray-haired ones. Ang ibig sabihin po, sila ay mature. So sila ay hindi lang mature chronologically, pero mas importante sa lahat, sila ay mature spiritually, no? So kahit na bata ang isang pastor, maaari siyang maging mature spiritually. So ang elders po sa verse 5 ay pareho ng overseers sa verse 7, no? Yung salitang overseers sa verse 7 ay episkopos. Yung po ang root word ng episcopal. Ang episcopal structure po, ibig sabihin, merong obispo, merong bishop, at siya po ang namumuno sa maraming mga churches. Hindi po yan New Testament concept. Sa Bagong Tipan, ang bishop po ay isang local church pastor. Ang elder po at ang bishop ay isang tao lang. Parehong tao ang tinutukoy. Elder ang kanyang spiritual maturity. Bishop ang kanyang function. Overseer, epi, over, skopos, to see. So, oversee. Malinaw na malinaw ang translation. Overseer, hindi ko po alam kung bakit naging bishop. No? Pero wala po tayong bishop sa ating pong sinusundan na structure. Sa ating pong church, ako po ay isang bishop. Si Pastor Larry ay bishop. Si Elder Piping ay bishop. No? Si Elder Noel ay bishop. No? Pwede nyo kaming tawaging bishop. No? Kaya lang nakakaalangan po. Huwag na lang. No? Lalo na po yung obispo. No? Lalo na ako. Obispo ako eh. Obis. So mahirap po akong tawagin na obispo. Obispo BJ. Alam nyo, matagal na joke ko na yan. Tumatawa pa rin kayo. No? Pero pareho po, wala pong pagkakaiba ang pastor, ang bishop, ang elder. They refer to the same person. So kami po ay spiritually mature, elder, gray-haired. Kami po ay bishop, overseers. Yan po, namamahala kami ng iglesia. At kami ay pastor. Ito ay makikita na magkakasama sa 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2. Sinulat ni Peter ang ganito. So I, si Peter pong nagsusulat, exhort the elders, plural, among you, as a fellow elder. Siya po ay apostle, pero tinawag niya ang sarili niya as a fellow elder. So elder po siya. And a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God. Poimen, poimanyo, poimen, pagpasturan, pastorin, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, episkopos. So sa dalawang verse, ang tinutukoy po ni Peter ay the same people, no? Sabi niya, you are my fellow elders, you are shepherds, pastor, you are overseers, bishop. So sa GCF po, naniniwala tayo na ang bawat isang elder ay bishop, ay pastor. Napapanahon po dahil kanina lang yung anunsyo natin, no? Tayo po ay magno-nominate muli ng mga itatayo nating elders. Mga kapatid, hindi ito parang eleksyon sa barangay. Na porke sikat, porke matangkad, porke gwapo, porke mayaman, porke magaling magsalita, pwede nang maging elder o pastor. Hindi po, kaya binigay ni Pablo ang mga katangian dito para itong susundin natin. So, ang pag-nominate po natin is a spiritual process. Kailangan po natin idinadalangin yung mga ino-nominate natin. Kasi dapat siguro tanongin nyo muna sila. Okay lang ba sa'yo kung inominate kita? Ay, ayoko maging pastor. Huwag nyo lang inominate. Kasi dapat meron pong desire. So 1 Timothy chapter 3 verse 1, he who aspires, he who desires the office of the overseer, desires a noble task. Meron pong desire sapagkat may pagtawag ang Panginoon. Huwag nyo ino-nominate yung walang pagtawag. At alam naman natin yung mga may pagtawag sa Panginoon, kahit na walang posisyon, naglilingkod. Nagtuturo, nag-aalaga, growth group leader, nagka-counsel, nagpapastor. Kaya binigyan ng mga katangian dito. Alam nyo, ang mga kwalipikado ay dahil sa kanilang makadiyos na karakter na dapat halimbawa sa lahat. Sa Hebrews 13:17, ang sabi doon, obey your leaders and submit to them. Mga kapatid, hindi po ako nagsabi nito. No? Sabi dito, obey. Kaya pag sinabihan kayo ng isang pastor, obey. No? Pagka sinabihan kayo, lalo na galing sa salita ng Diyos, kapatid, mali ang ginagawa mo. Dahil ang sabi sa Biblia ay ganito, obey. Hindi yung, opinion mo lang yan, pastor. Bahala ka sa gusto mo. No? Basta ako, susundin ko ang gusto ko. Ay, hindi po pwede yun. No? Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Sa 2 Timothy 2:15, ang sabi doon, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, walang dapat ikahiya, walang dapat itago, rightly handling the word of truth. So, kailangan niya mag-appoint ng elders in every town. Kasi yung Crete po, isang island, marami pong cities, marami pong towns. So, ang ating assumption, bawat isang lugar po doon ay nagkaroon ng maliit na church. Kaya ang kanyang duty, si Titus, sa mission niya ay mag-appoint ng elders. Sila po ang mamumuno. Sila ang gagamitin ni Kristo upang palaguin ang kanyang iglesia sa Crete. Ano yung mga katangian ng mga elders? No? Verses 6 to 9. Una, reputation. No? Verse 6. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers, and not open to the charge of debauchery or insubordination, for an overseer, as God's steward, must be above reproach. Dalawang beses inulit sa dalawang verse. Above reproach. Walang kapintasan. Hindi po ibig sabihin na walang kasalanan. No? Kasi kung ang ibig sabihin po noon, walang kasalanan, wala pong pwedeng maging elder. Kasi ang sabi sa 1 John 1:8, if any one of you says he's without sin, he's a liar. So hindi po ibig sabihin walang kasalanan, kundi walang kapintasan. Yung pong salita na ginamit, aneglektos, no? An ibig sabihin, wala. Eglektos, accusation. So walang pwedeng i-accuse sa kanya. So sa ibang translation, nothing sticks. Walang katotohanan sa kanyang kabaluktutan. Wala pong ganun. Hindi po siya pwedeng pulaan dahil siya ay may kagalang-galang na reputasyon. Nag-uumpisa po yung pagiging above reproach sa tahanan, sa kanyang pamilya. Alam niyo mga kapatid, sa ating paghalal ng ating mga pinuno dito sa Pilipinas, hindi na natin tinitignan kung ano ang sitwasyon ng pamilya ng ating mga liderato. Kung sino-sino na lang ang ating hinahalal. Basta gwapo, matangkad, marunong sumayaw at magaling kumanta, pwede na. Kaya nagbabaha tuloy sa Metro Manila. Kaya panay ang korupsyon. Kaya baluktot ang ating ekonomiya. Ang buong Asia ay lumalago ng 5-6%, ang Pilipinas 2%. Ang inflation sa buong Southeast Asia, nasa 2%, tayo baliktad. Nasa 6% ang pagtaas ng presyo. Baliktad ang Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang ating inuuna ay yung nakikita ng mata, hindi yung puso. Sabi ng Diyos kay Samuel nung pinipili si David sa 1 Samuel chapter 16, man looks at the outer being, but I look at the heart, sabi niya. Hindi ba si Samuel sa 1 Samuel chapter 8 ang pumili kay Saul? Bakit niya pinili? Kasi matangkad. Kasi gwapo. Matangkad lang at gwapo. Pinili niya para maging hari. So ano nangyari? naging pasaway na hari si Saul. Kaya tinawag ng Panginoon si David. Walang kapintasan, kagalang-galang, tapat na asawa. One woman man. One woman man. Mga kapatid, sa pagtuturo nito, napakahirap po. Sapagkat sa pagbibigay ko ng mga katangiang ito, ay para kong isinasalamin dito sa sarili kong buhay. Inilalagay ko sa aking harap ang mga katangiang ito para sukatin ang aking sarili. Gayun din naman siguro, iniisip nyo, ito bang pastor na nagtuturo na ito ay above reproach. Mga kapatid, not accusable ang ibig po sabihin. Hindi po ibig sabihin na not perfect. Hindi po ibig sabihin na perfect. One woman man. Pareho din po ito ng mga widows sa 1 Timothy chapter 5 na pwedeng i-enroll sa church. And sabi, let a widow be enrolled if she's not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, one man, woman. Literally. So kailangan tapat sa asawa para maging pastor, para maging pinuno sa church, para maging growth group leader, para maging deacon. Actually, dapat lahat ito para sa ating lahat. Tayong mga lalaki, tayong mga padre de familia, dapat tayo ay one woman man. Napakahirap po mga kapatid, itong ganitong standard. Sapagat alam naman natin, sinabi ng ating Panginoon, na kung kayo ay tumingin sa isang babae na mayroong lust, kayo ay nag-commit na ng adultery. Naku, ilan po kaya sa atin ang nag-commit na ng adultery? So sa standard ng kabanalan ng ating Panginoon, wala pong papasa. Kaya ang ginawa na lang ni Pablo, ang ginawa ng Panginoon, ng Holy Spirit, ang nilagay niyang standard ay unaccusable. Hindi pwedeng akusahan na siya ay hindi tapat sa asawa kung tapat naman siya sa talaga sa asawa niya. Mabuting ama na may mga masunuring anak. Dito po sa ating teksto, ang nakalagay, and his children are believers or faithful. Pero sa 1 Timothy chapter 3 verses 4 and 5, ang sabi po doon, yung po ang parallel verse nito, he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Tama nga naman. Kung hindi siya tapat sa kanyang asawa, hindi siya mabuting ama, at ang kanyang mga anak ay pariwara. Paano niya pamumunuan ang iglesia ng Panginoon? Kaya yan po ang ating sineset na bar. Napakataas po. Kasi wala naman po tayong perfect na father. Ako po ay hindi perfect na father. Alam po ng mga anak ko yan. Ang aking pong pinagpapasalamat sa Diyos, lahat po sila ay nakakasama ko sa church. Lahat ay nag-profess ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Lahat ay nasa Panginoon. Pero ang hinahanap po dito ay hindi yung open to the charge of debauchery, kalokohan, kabalastugan, or insubordination, yung hindi pagsunod sa magulang. Kasi kung hindi mo mapasunod ng sarili mo, anak, paano ka mamumuno sa iglesia ng Diyos? Kaya alam nyo, kapag ang isang tao ay tumayo sa inyong harapan upang magturo ng salita ng Diyos, para namin inilalagay ang aming sarili sa paglilitis ninyong lahat. So ang aming pamilya ay titingnan ng lahat. Pupulaan ng lahat.
1: Huhusgahan ng lahat. Sila ba ay guilty of debauchery? Sila ba ay masunurin sa kanilang ama't ina? Wala naman po sigurong anak na 100% masunurin palagi. So paminsan-minsan, pasaway, mga anak po namin, ganun din. No? Kaya nga po pumuti ang aking buhok. Mga kapatid, wala ring ama na pure palagi ang thoughts. Wala po akong secret sin, pero hindi ko po masasabi sa inyo na wala akong kasalanan. Alam ng Panginoon ang lahat ng aking mga pagkukulang sa Kanya at pagkukulang sa aking asawa at anak. Alam niya lahat. At ang pagpapasalamat ko lang ay ako ay Kanyang binago, niligtas, at ginawang maayos ang aming buhay upang ako ay makapaglingkod sa Kanya. Ang Kanyang buhay espiritual, ang reputasyon dapat kagalang-galang, walang kapintasan. Anong buhay espiritual niya? Tapat na tagabahagi ng katotohanan ng Diyos. Sabi dito, for an overseer as God's steward. Ang salita pong steward ay oikonomos. If that sounds familiar to you, yan po ang root word ng economics, household manager. No? Nagpapasalamat po ako na yan po ang aking naging kurso sa college. Ako po ay economics major. Economist po ako sa gobyerno ng 10 taon. Kasi yung pala ang trabaho ng isang pastor. Ano ibig sabihin nun? Siya ang taga-distribute ng pagkain sa isang pamamahay, sa isang iglesia. Anong pagkain natin? Ang salita ng Diyos. Ang pastor ang nagdi-distribute, hindi nagluluto, nagbibigay lang, nagsisilbi lang ng salita ng Diyos. Hindi niya binabago ang salita ng Diyos, Kanyang ibinibigay lang plainly. Hindi niya hinahalo ang sarili niyang salita. Hindi po ba nakakadiri kung hinahalo ang laway ng waiter ng inyong kinakainan? O sana hindi po kayo mag-dinner pagkatapos nito. Pero inaasahan natin na masarap yung luto ng chef. Ang bawat pastor po ay hindi chef. Siya po ay waiter lang. Waiter lang po kami. Ang aming trabaho, ibigay sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi siya dapat arrogante, makasarili, o mapagmataas. Sabi sa 1 Peter 5:3, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Hindi arrogante. Sasabihin ng asawa ko, patay ka na dyan. No? Eh, napakayabang mo eh. Hindi arrogante, makasarili, mapagmataas. Aray! Ilang beses na akong ganito. No? Hindi madaling magalit, patay na naman ako. Kaninang umaga, habang nakikinig kami sa sermon ni Pastor Larry, nung sinabi niyang, not quick-tempered. Ang tingin sa akin ng aking anak na babae, ganyan na lang. Sabi niya, Dad. No? Parang sabi niya, makinig ka, Dad. No? Not quick-tempered. Hindi madaling magalit. Hindi manginginom. Ang word po na ginamit dito, or a drunkard. No? Ang salita pong ibig sabihin, who is beside much wine. Palaging may kasamang inom. Palaging katabi ang alak. Hindi po dapat manginginom ang isang pastor. Hindi po ipinagbabawal ang uminom. Ang pinagbabawal pong mahigpit ay ang malasing. Pero para kayo'y malasing, kailangan nyong uminom. So para kayo hindi malasing, huwag kayong iinom. Napakasimple ng buhay. Di po ba kung tayo susunod lang sa Panginoon? Hindi ba sa gulero? No? Yung word po na yun, violent, brawler, pugnacious, quarrelsome, no? One who settles disputes with his fists, no? Hindi siya boksingero. Di okay lang yung boksingero, no? Pero hindi siya basagulero. Hindi naghahanap ng away. Kasi alam niyo sa church, naku, kung alam niyo lang, napakahirap po magpastor. No? Napakaraming pasaway sa ating church. No? Hindi naman napakarami. Marami lang. No? So, pag hindi kayo pasensyoso at mabilis kayo magalit, baka may masapak kayo, no? Sa ating church. Mabuti na lang meron tayong lawyers fellowship, no? Para kung tayo ay ihabla, merong magdi-defend sa atin. Pero wala po sa pagbibiro, pero hindi po pwede talaga sa isang church, sa isang pastor, ang basagulero. Ano yung positive? Kasi yung lahat ng negative eh. No? Hindi arrogante, hindi manginginom, hindi basagulero, hindi madaling magalit, hindi mapagmataas. Ano yung positive? Magiliw sa panauhin, hospitable. No? Yung pong salitang yon, philoxenos, ibig po sabihin, a lover of strangers. Tayo po, meron tayong first-timer, wine-welcome po natin dito, di ba? Lahat ng first-timer, in fact, lahat ng two-timer, no? Wine-welcome din natin dito, yung pangalawang beses na dumating, no? Two-timer po yun, no? Lahat po na yun, wine-welcome natin because we want to be hospitable. No? Ang sabi sa Hebrews 13 verses 1 and 2, let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers. Sabi sa 1 Peter 4, 9, show hospitality to one another without grumbling. Kasi noong panahon na yon, wala pong hotel, wala pong motel, wala pong hostel, walang Airbnb. Ang lahat po ng guests ay itinitira sa bahay ng mga miyembro ng church. So kailangan welcoming sa strangers ang isang pinuno ng iglesia. Kasi kung hindi siya ganun at hindi siya nagpapakita ng ganung halimbawa sa iba, hindi susunod ang iba. Mahal ang kabutihan. A lover of good. No? Yung mga bagay na mabuti, yung mga bagay na matuwid, he is a lover of good. Mabait siya, mabuti siya. No? Ang kanyang hilig ay hindi yung mga bagay na karumal-dumal. No? Hindi yung mga bagay na makamundo. Ang aking po mga anak, minsan, ako po ay palagi nilang kinikriticize. No? Dahil ang palagi kong pinapanood sa YouTube sa ating matatanda, sa mga bata, YouTube, no? Ay yung mga competitive eating challenge. No? Yan po, nakaka-relax. Ewan ko kung bakit. Pero nakaka-relax po sa akin yan eh. Yung kumakain ng parang isang baka na yung laki ng steak, no? Nakaka-relax po sa akin. Kung hindi naman 'yan, yung pagluto ng fried rice, no? I-type niyo po fried rice sa YouTube, no? May mga video po na nagluluto ng fried. Ay, relax na relax po ako diyan. No? Kung minsan po, so sasabihin niyo, pwede niyo sabihin, ako ay lover of food, no? O hindi naman po masama ang food. Masama pag masyadong marami. Eh, yun na nga nangyari sa akin, di ba? Mahal ang kabutihan, may pagpipigil sa sarili, disciplined, self-controlled, temperate. Yung nakokontrol niya ang kanyang mga passions, nakokontrol niya ang kanyang temper, matuwid, yan ang mahirap, upright, sabi dito, upright. Yung tapat sa kanyang salita. Pag sinabi niya na ganito ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, dapat ganun din siya. He practices what he preaches. Yan ang napakahirap po sa mga preacher. Kaya hindi niyo po alam kung ang pinaka nakakatakot ko pong lakad ay pag naglalakad ako mula ron, paakyat dito, nanginginig po ako. Nanginginig po ako dito sa pulpito na ito. Sapagkat ang lahat ng bibitawan ko, kailangan isukat ko sa sarili ko. Matuwid. 1 Peter 3:12, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil." May kabanalan. Holy, firstly, dahil tayo ay meron ng kaugnayan sa Panginoon. In that sense, we are holy. Dahil we are one with Christ, who is holy, who is perfectly righteous. Ang sabi sa Biblia, yung kanyang righteousness ay kanya nang ipinataw sa atin dahil sa ating pananampalataya sa kanya. So in that sense, we are holy. Pero ang ibig sabihin din ng holy is a cut above. You are different from other people. So ang ating pastor dapat different from other men. Hindi katulad ng ibang lalaki ng mundo na manginginom, basagulero, babaero. Dapat a cut above ang magiging pastor. May kabanalan at may disiplina. Disciplined, sabi dito. Controlled, upright, holy, and disciplined. May disiplina. Alam nyo, hindi po madali sa ang ginagawa ng ating mga kapastoran. Ang nakikita niya lang po kasi kaming dalawa ni Pastor Larry, pero yung ating mga ibang pastor, linggo-linggo po naghahanda yan ng Bible study na kanilang ituturo, ng counseling na kanilang pangungunahan, ng event na kanilang pangungunahan. Ang bawat event na yon, ang bawat nagagawin nila, mayroong paghahanda. Kailangan nila ng disiplina. Kung walang disiplina, kung palagi silang huli, palagi silang hindi handa, hindi sila pwedeng maging pastor. Walang disiplina. Pag sinabi niyong darating kayo ng ganitong oras, kailangan dumating kayo ng ganitong oras. Ang ating pong pastor, medyo stricto tayo sa ganyan. Kailangan pag sinabi nilang nandyan ako, nandyan ako. Bahaman o hindi. No? Kung hindi ako makakarating dahil sa karamdaman, magsasabi ako. So walang nabibitin. May kabanalan, may disiplina, matuwid, may pagpigil ng sarili, mahalang kabutihan, magiliw sa panauhin. Yan po ang kanyang positive traits. Pero ang pinakahuli, ang pinakaimportante, pangunahing kakayahan ng isang elder, ng isang pastor, ng isang bishop. Pagiging tapat sa salita ng Diyos na itinuro sa kanya. Sabi sa 2 Thessalonians 2:15, "So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us," sabi ni Paul, "either by our spoken word or by our letter." So ito ay letter. So ito po qualifies as one such tradition or teaching. Tapat sa salita ng Diyos na itinuro sa kanya. Pag sinabing tapat, hindi lang tapat na magturo, kundi tapat niyang ipinapamuhay. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 7, "Obey those who are over you in the Lord, those who taught you the word of truth. Follow the outcome of their faith." Yun ang sabi. Sundin ninyo ang kanilang halimbawa. So we lead by example. Napakahirap po, no? Gusto nyo pong maging pastor? No? Baka meron sa inyo nag-iisip na maging pastor? Baka gusto nyo magdalawang isip? Magtatlong isip? Mag-apat na isip? O wag na lang kaya kayong maging pastor? Napakahirap. Alam nyo, kung hindi po talaga matindi ang pagtawag, hindi ko alam kung bakit mayroong gustong magpastor. No? Napakahirap po ng standards na ito. Hindi po natin kayang tuparin. Ako, tuwing binabasa ko po ito, pag nabasa ko na yung 1 Timothy 3, pag nabasa ko na itong Titus 1, ang conclusion po, hindi po ako qualified. Hindi po ako qualified. Kaya lang po ako nakapaglilingkod ay dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Kundi po dahil dyan, ayoko pong maging pastor. Nung sinabi ko po sa aking father, nasa langit na po siya ngayon, sabi ko, Dad, gusto kong maging pastor. Sabi niya, Huwag mong gagawin yan. Pastor po siya. No? Huwag kang magpapastor. Basahin mo muna ang 1 Timothy 3. Basahin mo muna ang Titus 1. Huwag kang magpapastor. Kung meron kang pwedeng gawing iba, huwag kang magpapastor. Eh, makulit po ako eh. Nagpastor pa rin po ako. Binigyan naman niya ako ng kanyang pagpapala. Pagtuturo ng wastong doktrina na nagbibigay ng espiritual na kalusugan. Ang sabi sa verse 9, he must hold firm. Pinamumuhay niya ang salita ng Diyos as taught so that he may be able to give instruction. Ang tanging difference lang po ng elder sa deacon ay ability to teach. Wala pong iba. Parehong-pareho sila ng qualification, character, family life, personal life. Pareho po. Except for one. Ang elder po kailangan able to teach. Dito po sa Titus, able to give instruction in sound doctrine. Tamang doktrina. Hindi yung kung ano-ano lang doktrina na napapanood nyo sa YouTube o sa YouTube. Kung minsan po, marami pong ganyan. Hindi na po nag-aaral ng Biblia. Tinatanong na lang sa ChatGPT kung ano ang pwedeng gawing sermon o Bible study lesson. Prepare a sermon for me that's 30 minutes long on John chapter 12. Alam nyo, kayang gawin ng AI. At pag binasa nyo, parang totoo. Pero wala pong puso. Ang salita po ng Diyos dapat nagdadaan sa puso na nagtuturo bago lumabas sa kanyang bibig. Ang una pong sinusunog ay ang kanyang budhi. Kaya napakahirap pong magturo. Pero napakalaking blessing po. Dahil lang nakukuha niyo sa akin, kakarampot na lang na napag-aralan ko. Hindi ko maibahagi lahat. Ayan nga, wala na nga tayong oras eh. Oh. Mga kapatid, pagtutuwid ng mga maling katuruan. Ang doktrina po ng ating church ay very conservative. Naniniwala po tayo sa inerrancy ng scriptures. Naniniwala po tayo sa Trinity. Naniniwala po tayo kay Kristo Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Fully God, truly God, and truly man. Naniniwala po tayo that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, based on Scripture alone, for the glory of God alone. Yan po ang sound doctrine. Pag meron pong tinuturo na iba dyan, hindi po yan natin. So sa wakas, mga kapatid, ang mga kwalifikasyon na ito ay hindi lamang para sa mga namumuno. So mahirap po kasi na pumili kayo ng mga taong mamumuno sa inyo, pero hindi naman tayo sumusunod sa ganitong mga kwalifikasyon din. Kailangan din tayo above reproach. Walang kapintasan. Hindi walang kasalanan, wala lang kapintasan, kagalang-galang. Matuwid, banal, sapagkat binanal na tayo ni Jesus. May disiplina, maganda ang reputasyon sa publiko, marunong sa Biblia, maalam sa sound doctrine. Sound doctrine, ibig sabihin ng salitang sound, healthy, o yung doktrina na nagbibigay ng kalusugan sa ating kaluluwa. Hindi ito limitado sa mga elders lang. Lahat po tayo ay dapat sumusunod dito. Hindi rin ito limitado sa kapanahunan lang ni Titus, sapagkat kailangan pa rin ngayon ang kaayusan sa ating mga iglesia at ang mga karapat-dapat na pinuno nito. Nag-uumpisa ito sa kanilang sariling pamumuhay at pamamahay. Hindi ito madali. Kailangan nila ang ating panalangin. Pinagpe-pray niyo po ba ang inyong mga pastor? Alam niyo, tuwing weekend po, sasabihin din ito ni Pastor Larry sa inyo, parang bigla kami nagkakasakit, lalo na ako, marami akong sakit, maraming pwedeng gamitin ng jablo na sumakit, meron akong gout, meron akong arthritis, meron akong sakit sa tuhod, sakit sa likod, meron akong sakit sa puso, meron akong chronic kidney disease, no? So lahat yun, pwedeng kilitiin ng jablo. Para pigilin ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganon din po si Pastor Larry, ganon din si Pastor Doug, si Pastor Mike Kingley, si Pastor Api, si Pastor Migs, si Pastor Mark. Lahat po kami nagdadaan sa unos sa aming mga sariling buhay. Kailangan po namin ang inyong panalangin. So sa ating pagtatapat sa ating sarili, tayo ganito rin, maging tapat din tayo sa pananalangin para sa ating mga pastor. At sa ating pag-nominate ng ating mga leader sa darating na taon, isipin po natin lahat ito. Huwag tayong mag-nominate na kung sino-sino lang, kundi yung lalaking tunay na tinawag ng Panginoon. Tayo po itumayo at tayo manalangin. Panginoon, kulang nga isang buong hapon upang pag-aralan ang mga katotohanan na ito. Ngunit sa oras na binigay mo sa amin, nawa, ang mensaheng aming narinig ay tumimo sa aming puso't isipan at maipamuhay namin na itong mga kwalifikasyon na ito ay maging totoo, hindi lamang sa mga lalaking aming itatayo bilang pinuno ng GCF, kundi sa lahat sa amin, O Diyos, na mga leader at namumuno ng ibang tao, nagdidisipulo ng aming mga kaibigan. Sa ganoong paraan, kami ay nagpapastor lahat. Kaya, O Diyos, kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin upang sa aming buhay ay maipamuhay namin ito. At ngayon, tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig at kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay Amen. Magandang hapon po.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
4: Kung baga sa listahan ng mga pagkain, isa lang po ang inaalok ng Diyos sa atin. Ngunit, ano po? Yan mismo ay si Jesucristo na siyang bukod tanging makasasapat sa atin. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Kaibigan, ano ba ang siyang masiding naguudyok o nagbibigay motibasyon sa iyong buhay? Ito ba ay yung mga pinagugulan natin ng ating panahon, iniisip at siyang naka-impluensya sa ating mga pagpapasya? Ito ba ay maaaring ang ating trabaho, relasyon o libangan? Meron po bang mali sa mga pagtutuon natin ng ating pansin sa mga bagay na siyang nagbibigay ng motibasyon sa atin? Bibigyang babala po tayo sa mensaheng ito patungkol sa labis na pagtutuon natin sa ibang bagay na higit pa sa ating Panginoon. Sapagkat habang may mga bagay na nakapagbibigay lamang ng pansamantalang kasapatan, tanging ang ating pagtutuon lamang sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Jesucristo ang tunay na sa ating lubos na makasasapat. Patuloy po nating pag-aralan kung paano po tayo magtataglay para sa Diyos ng pagkagutom at kauhawan.
5: Kaibigan, kung may makapagsasabi at magtatanong nga po sa atin ng ano ba ang iyong mga kinagugutuman, ito ba isang bagay o isang tao? At ang kadalasang maisasagot niyo po ba ay yan ay may kaugnayan sa kung ano ang siyang pinakananais nating makuha o matanggap. Yun bang ating pinagsisikapang mapagtrabahuhan? O maaaring bagay ba o kaya naman ay may kinalaman sa ating relasyon? Ano nga ba ang siyang pinakamimithi mo, kaibigan? Pagkat alam niyo po, ang klase ng ating pakikipagrelasyon sa ating Amang Diyos, ang siyang batayan o nakakaapekto sa kung paano natin ginugugol ang ating oras, panahon, pera, sa ating relasyon o maging sa ating pagkaramdam kung tayo ba ay katanggap-tanggap o hindi. Napakaraming bagay nga po ang may kaugnayan sa klase ng ating relasyon sa ating Diyos. At kung inahayaan nga po natin ang mundong ito ang siyang umukupa sa buhay natin sa paraang maisasaisantabi ang Diyos, ay kaibigan, maisasaisantabi mo rin nga ang pinakadakilang bagay sa iyong buhay. Bakit po? Sapagkat hinayaan natin ang isang makalamang pagnanais ang siyang ating masunod. Yan po ay tumutukoy sa ating natural na kalikasan at makasariling pagnanais lamang At lahat nga po tayo ay taglay natin ang kalikasang ito simula pa nang isilang tayo sa mundong ito. So balik kung nanaisin po natin na maaari tayo makabuo ng isang napakagandang relasyon sa ating Diyos na siyang maituturing na pinakamahalaga sa buhay natin, kaibigan. At gagawin niya ngang posible yan, kaibigan, pagkat ang sabi niya, iyan ang hangarin ng puso niya para sa atin. Kaya't ang marapat nating itanong ay, kung ang Diyos nga ang lumikha ng ganyang pagnanais sa ating puso, ng pagkagutom at pagkauhaw, e paano natin malalaman kung taglay nga natin ito ngayon o hindi? Ano ba ang unang bagay o patunay niyan? Ito po ang mga sagot. Pansinin niyo po at napakasimple po ng mga ito. Ngunit naway maging tapat po kayo sa mga bagay na ito at pakinggan niyong mabuti. Ang pinakaunang ebidensya po na may tunay ngang pagkauhaw at pagkagutom ang isang tao sa Diyos ay taglay po niya ang isang pag-ibig, hangarin at pagnanais sa salita ng Diyos. Sapagkat mula dito nga po natin matutuklasan kung sino nga ba ang ating Diyos. At naalala niyo po ba noong sinabi noong nakaraang mensahe na ang klase po ng relasyon natin at ang ating pagkakilala sa isang tao ang siyang nagdidikta sa klase ng ating relasyon sa Kanya. At ganoon din po sa ating Diyos. Kaya ito po ang mga katangian ng isang taong may totoong pagkauhaw at pagkagutom sa Kanya. May pagnanais at hindi nakukontento sa kung ano lang ang nalalaman niya. Yun bang patuloy at patuloy pa rin siyang nagnanais na siya ay makilala pa? Kaya't ang ganyang klase ng tao nga po ay pumupunta sa simbahan na dala ang kanyang Biblia, panulat at papel dahil hindi lamang niya nais na marinig ang ituturo, kundi nais niya pang sa isip ay maitimo ito. Yun bang may pagnanais na, teka, anong talata yun? May sulat nga yan para di ko makalimutan. At kung may ganyan nga po tayong pagkagutom sa Diyos, hindi tayo kailanman basta makukontento. Kundi ano po? Maaring sa una ay magbasa tayo ng ilang talata subalit kung tila hindi pa rin nangungusap sa atin ang Diyos, ay kinabukasan ay paulit-ulit tayong magbabasa ng iba pa hanggang masabi nating, salamat po Ama. Salamat Panginoong Jesus dahil ito po mismo ang kailangan ko. At ano po? Dahil diyan ay magsisimula nating malaman ang mga ilang bagay tungkol sa ating Diyos na siyang lilikha ng pagkauhaw at pagkagutom sa atin sa Kanya. At ang magbibigay ng matinding pagnanais sa atin na magbasa na magbasa at magbulay sa salita niya. At hindi na lamang po tayo basta magbabasa kundi ang magbubulay at magsisimula na rin nating itanong ang mga ganito. Panginoon, paano ko po ba ito maisasabuhay? Ano po ba ang nais mong ito sa akin dito? At bunga niyan ay magiging prioridad na nga po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito po ang nagpapakilala sa atin sa Diyos ng kanyang kaisipan at kung ano ang kanyang sinasabi at paano siya gumagawa sa buhay natin at kung ano nga ba ang kahihinatnan ng kasalanan o kaya'y ng pagsunod natin. Lahat nga po ng yan ay nasa Biblia na kanyang salita. Kaya kung nais po nating magkaroon ng isang relasyon sa Kanya, ay nanaisin ko nga pong malaman ang kanyang kaisipan at ang kanyang mga pamamaraan. At wala pa nga ako nakilalang tao na may malalim na debosyon, na walang pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng buhay na Diyos, pagkat ninanais nga po nilang higit pa siyang makilala. Kaya't kung may mababasa o makakausap nga po tayong mga maituturing na mga dakilang Kristiyano na ginamit ng Diyos sa isang dakilang kaparaanan, ay sa pakikinig mo lamang sa kanila ay masasabi mong sila nga ay may lubos na pagkagutom sa ating Diyos na kanila namang ibinabahagi sa iba. Sapagkat ang salita nga po ng Diyos, ang pinagmumulan ng kaalaman at karunungan, lakas at patnubay natin sa araw-araw. At ito po, kung tayo po ay may pagkauhaw at pagkagutom sa ating Diyos, ay magugutom din po tayo at mauuhaw sa mga nais niyang sabihin sa atin at sa mga pamamaraan ng kanyang pagkilos sa buhay natin. At ano po ang magiging bunga niyan? Yan ang magtatatag sa ating pananampalataya na hindi lang basta na nakasalig sa mga pahina ng Biblia, kundi sa mismong persona ng Diyos ng Biblia. Yan ay sa mismong kapahayagan ng Diyos at hindi po ito ang ating sinasamba, kundi ang mismong Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa aklat na ito. At sa bawat pagbukas po natin ng aklat na ito ay tila ba nagmimina tayo ng ginto, dahil alam nating may mahalagang bagay tayong matutuklasan na ayaw nating makaligtaan. At sasabihin nating, Panginoon, nangusap ka po sa puso ko. Maituro po nawa sa akin ang banal na Espiritu, ang katotohanan. Ituro mo po sa akin ang kahulugan ng talatang ito at kung ano ang sinasabi mo sa akin dito. At kapag ganito po ang ginawa natin, ay ano po ang mangyayari? Nagsisimula na pong lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. At sa bawat pagbukas po natin sa aklat na ito ay puno na po ng kasiyahan ng ating puso sa maaaring maituro ng Diyos sa atin. Mga katotohanan ang magtuturo sa atin kung paano dapat mabuhay. At alam mo kaibigan, kung may ganitong uri ng relasyon tayo sa ating Diyos, ay anuman ang kaharapin natin sa buhay, ay sigurado kung tayo nga ay magtatagumpay. At ito po, ang pangalawang ebidensya o patunay. Yan ay nanaisin nating maglaan ng oras sa Kanya. At paano po? Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, kabanatang 15, talatang 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kung ang isang tao po ay may totoong pagmamahal sa Diyos, ay nanaisin po niyang maglaan ng oras sa Kanya. Dahil siya nga po ay mangungusap, malinaw na mangungusap, gagabay at papatnubay upang sa tamang desisyon tayo'y Kanyang maakay. Sa tuwing nananalangin po tayo, ano po ba ang inihiling natin sa Kanya? Nasasabi po ba natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal? Nagpapasalamat po ba tayo sa Kanyang pagiging Diyos at kung paano siya kumilos sa buhay ng mga tao sa Biblia, katulad ni David sa Awit, Kabanatang 63, talatang 2 hanggang 4, na ang sabi, hayaan mong sa santuwaryo

niya ang ating mga kabigatan at ano pong nangyayari. At sa paglago natin sa ating relasyon sa Kanya, yung unti-unti nating nauunawaan at nasasabi, wala kang katulad, Panginoon. At nakaranas ka na ba, kaibigan, na parang wala kang karamay? Walang nagmamahal o nagmamalasakit sa iyo. Pero nang lumapit ka sa Kanya, inadama mo ang walang hanggang presensya niya sa buhay mo. Yun bang pakiramdam na tila ang gusto lang natin manahimik at makinig sa piling niya? Pakikinig hindi mula sa tila malakas o anumang pangungusap ng Diyos, kundi pakikinig na gusto lamang nating damhin ang Kanyang presensya. At alam niyo po, sa mga ganitong pagkakataon ay madarama po natin ang isang klase ng siguridad, pag-ibig at pangangalaga na ni hindi natin sukat akalain. At minsan nga'y pagdating sa pakikinig sa pangungusap ng Diyos, ay nadadaya tayo ng ganyang kaisipan mula kay Satanas. Yun bang, ala sige, kailangan mo kasing lubos munang magmakaawa sa Diyos. Pero kaibigan, bilang isang anak ng Diyos, ay hindi nyo na po kailangang magmakaawa na parang naglilimos sa pangungusap ng Diyos. Kundi ang nais niya at siya ay pagtiwalaan at pasalamatan natin. Mayon bang mga pagkakataong may hinihiling tayo sa Kanya, subalit ni hindi natin kailangang magsalita pa? Dahil kung nakikilala na po natin kung sino siya, ang Kanyang mga naisin para sa atin, ang Kanyang mga pamamaraan na hindi na po natin kailangan pagtila magmakaawa at maglimos sa Kanya, kundi maaari tayong mamuhay na taglay ang lubos na katiyakan mula sa ating Diyos Ama. At pangatlo po na nais kong ibahagi, itangkita po sa isang taong may pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos na siya nga ay malaya na. At tayo nga po ay sinimulan ng palayain ng Diyos mula sa tila pagkakagapos ng mundong ito. At ni hindi natin ito may paliwanag. Subalit, ramdam mo nga na wala na ito sa iyo. At bakit po? Sapagkat ngayon nga'y sa Diyos na tayo mismo nakasentro. Sa pakikinig, pakikipag-usap at pagbabasa ng Kanyang salita. Kaya't binubusog, pinupuno at pinapawi niya naman ang ating pagkauhaw mula sa anumang pagkauhaw sa mga bagay sa mundong ito. At ano po? Ang mga bagay na hangad natin noon ay mapagtatanto nating hindi naman pala ganoon kahalaga. Pagkat tayo nga ay napalaya na mula sa gapos ng mundong mapandaya. At batid ko po na marahil ay may mga taong hindi ito nauunawaan. Kahit ang masasabi ko na lang po ay bakit hindi niyo po ito subukan. Na kung ang relasyon po sa Diyos ang siyang maging pangunahin sa iyong buhay, ay buong puso ko pong masasabi na maglalaho na po sa atin ang anumang personal na naisin at alalahanin. Mga pagdududa at kinatatakutan na tila hindi na po natin alam kung paano at kung saan na sila napunta. At yan po ang misteryo at nakamamangha sa ating relasyon sa Kanya. At masasabi mong, paano naman mangyayari ang ganyan? Kaibigan, bakit hindi mo nga ito subukan? Yan ay kung ikaw ngayon ay walang ang kasapatan sa iyong kalagayan at karangyaan. At napakaraming tao nga po ngayon ang uhaw at gutom sa maraming bagay. Kaya't naiisip ko na kung alam lang sana nila na libre o napakadali lamang ang makalapit sa Diyos Ama, at kung alam lang sana nila na kung gaanong walang halaga ang mga bagay na pinakananais nila, at ang Diyos, mga kaibigan, ay nagnanais na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, na siyang magpapalaya sa iyo sa anumang pagkakapit sa mundong ito. At ngayon, ito po ang pang-apat. Tunay po na tayo ay may pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos kung taglay po natin ang pagnanais na makiisa sa mga kapwa mananampalataya. Ang sabi sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya't naisin po na isang taong may malalim na relasyon, may pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos ang makiisa sa mga kapatiran sa pananampalataya, sa pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. At may mga maririnig nga po tayong nagsasabing, eh naligtas na ako at nabautismuhan, hindi ko na kailangang magkaroon ng simbahang pupuntahan para mapunta ako sa langit. Tama po yan. Hindi po natin ito kailangan para maligtas. Ngunit, kailangan po natin ito sa ating paglago. At kung hindi po tayo makikiisa sa iba pang mananampalataya, ay mawawala po sa atin ang mga pagpapalang inilaan niya. Yan ay sa isang simpleng dahilan na pagiging makasarili natin. Ang pagsasabi mo nating hindi na natin kailangan pumunta sa simbahan ay nangangahulugan po na sarili po lamang natin ang pinagmamalasakitan natin. Naisip na po ba natin na marahil

0: Ay kaya tayo inilagay ng Diyos sa isang lokal na simbahan ay sapagkat nais kaniyang kasangkapanin upang maging pagpapala sa iba. Pagkat batid niya po kung sino ang mga taong maaaring makinig sa iyo, sila po yung mga tao na magaan ang pakiramdam na ibahagi sa iyo ang kanilang kabigatan at pasakit na dinaranas at nais kang gamitin ng Diyos sa buhay nila, kaibigan. Kaya nga't mali nga po at makasariling sabing hindi natin kailangang makiisa sa simbahan at makisama sa ibang mananampalataya para lang maligtas at makapunta ka sa langit. At kung sakali nga, kapag ganyan ay tiyak na mistulang hindi po magiging maganda ang inyong itsura kapag kayo'y nasa langit na. At napakalaking bagay nga po kung tayo makikiisa sa kapwa mga mananampalataya. Yan ay sa pagdiriwang, pagpupuri, pag-aawit at pagsamba sa Diyos. At walang anuman sa mundo ang makakapantay dito. At ano po, ang hangarin po ng Diyos para sa atin ay ang tayo'y makiisa at ibahagi ang ating sarili sa bawat isa. At yan po ang nanaisin ng isang taong may pagkagutom at pagkauhaw para sa Diyos. Ngayon, tayo po ba ay perpekto at hindi na nagkakasala? Hindi po, kung kaya't kailangan po natin ang makiisa sa mga kapatiran natin. Pagkat sinasalamin nga po niya ng mismong biyaya ng Diyos. Ang pagsasama-sama ng mga hindi perpektong mananampalataya, ngunit ang isyu po ay tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya kailangan po nating magsama-sama at magpadama ng pagmamahal sa isa't isa. Magtulungan, magdalanginan, magdamayan o ano paman. At batid niya na yan ay ating kailangan. Dahil kung hindi, ay hindi na sana niya ninais ang magkaroon ng iglesia o lokal na simbahan. At ang sabi sa Mateo Kabanatang 16, talatang 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig na mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Bakit po? Pagkat ang lubos nga po na kapangyarihan ng presensya ng banal na espiritu sa buhay nating mga mananampalataya, ang lubos na kagalakan at kasiguraduhan, lubos na katiyakan at siguridad at relasyon natin sa kanya ang masasaksihan ng iba, kung kaya't masasabi nilang, grabe ano ito, gusto ko ring maranasan yan. Kung kaya't sila'y mahahalinang lumapit sa Diyos na kanilang nakikitang namumuhay sa atin. Kahit ganyan din po ba ang pagpapahalaga natin sa kanyang iglesia? O tayo po yung tipong mas nanaising matulong na lamang tuwing Linggo ng umaga? Marahil dahil sa pagod sa buong anim na araw na trabaho. Nauunawaan ko po yan. Dahil may mga sitwasyon din po sa buhay ko na 7 araw po ako nagtatrabaho. Pero alam niyo po, hindi po ako napalagay kapag hindi ako nakapunta sa simbahan. Hindi po lamang dahil ako ang pastor, kundi dahil para sa akin ay isang kasiyahan ang makiisa sa mga kapatiran, makinig at makisama sa kanila sa pagsamba, pagpupuri at pag-awit na may kung anong magandang na idudulot nito sa aking kaluluwa. Kaya't ang tanong po ay paano ko sasabihing mahal ko ang Diyos at tangad kong magkaroon ng relasyon sa Kanya kung hindi ko naman nanaisin makasama ang mga taong mahal niya. At ngayon, ito naman po ang panglimang patunay o indikasyon kung tayo nga po ay talagang may pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos. Yan ay nanaisin po nating maibahagi ito sa iba. Hindi po natin ito sasarilinin dahil sabi po ng Hebreo Kabanatang 10, talatang 25, ay kailangan po nating magsama-sama sa pananalangin at pagsamba. At sabi sa Awit Kabanatang 107, talatang 2, na lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Kaya't kailangan po nating sama-samang itaas ang ngalan niya. At ano pa po, sabi sa Mateo Kabanatang 28, talatang 19-20, kaya't habang kayo yumahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At paano daw po natin gagawin ito? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. At paano po ulit natin gagawin ito? Yan ang ito'y maging bukang bibig at maibahagi natin sa iba ang tungkol sa Kanya. Taglay po natin ang di maiiwasang kautusan mula sa ating Panginoong Hesus na nagsasabing, ikwento mo ako sa kanila hanggang sa makilala nila ako. Hanggang sundin nila ang itinuturo ko at magpabautismo sila. Ibahagi mo ako sa kanila hanggang ang buong mundo'y mapuno ng mga mananampalataya. Kaya't ako naway maging bukang bibig ninyo. At maaari po nating sabihin, eh Kristiyano nga ako, pero sa tingin, may mga bagay na sadyang marapat na sarilinin na lamang. Tama po, lalo't siya ay tungkol sa kasalanan, pero hindi po ang tungkol kay Hesukristo. Siya po ay pumapa sa ating puso hindi para sarilinin, kundi para ipamahagi at ibahagi sa iba. Kaibigan, taglay mo ba ang ganyang pakikipagrelasyon sa Kanya? At maaaring masabi mo nga, akala ko, yung mga ganyang bagay ay dapat sa sarili ko lang. Ito po ang pag-isipan natin. Limang bagay po ang mga ibinahagi ko na patunay at indikasyon kung meron nga ba tayong isang klase ng malapit na relasyon sa Panginoon. At naway maging totoo po tayo sa ating sarili. Meron o wala po ba tayo nito? At anuman po ang sagot, nais ko pong magbahagi ng ilang mga simpleng hakbang upang masimulan nyo na po ito ngayon din. Pakinggan nyo po, nais nyo po bang simulan ang ganitong uri ng relasyon sa ating Diyos? Unang hakbang na kailangan po nating gawin ay ang makilala mo muna ang Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas. At ang siya ay pagtiwalaan bilang tagapagligtas na nagpatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. At pangalawa ay ang ikay magpasya. Ang pagdesisyonan mong, oo, kailangan ko nga ang isang relasyong may malalim, malapit, may pagkauhaw, pagkagutom at pagnanais sa Diyos sa puso ko nang higit sa anumang bagay. At ang masabi mo sa panalangin na, Panginoon, ituro mo po sa akin kung paano ko tataglayin ang ganitong relasyon sa piling mo. Ama, yan po ang nais ko. Ikaw ang hinahanap ng kaluluwa ko. Ikaw po ang kinagugutuman ko. Kaya't naway ang ganitong relasyon po ang maitatag mo sa buhay ko. At ang pangatlong hakbang, kaibigan, ay ang pagsisimula mong pagsangguni at pagbabasa ng kanyang salita. At ngayon ngay, iba na ang iyong dahilan. Nagbabasa ka hindi lang dahil magtuturo ka sa Sunday school o magme-mensahe o para sagutin ang tanong ng iba, kundi magbabasa ka, nagninilay at nananalangin upang siya sa iyo'y mangusap at umaasang, Panginoon, mangusap ka nga po sa aking puso. Ipakita mo sa akin ngayon ang iyong kalooban. At sa sandaling siya ngayon nangusap, ay nakahanda kang ipahayag at magsisi sa iyong mga kasalanan. O kaya namay, ang siya ay pasalamatan at papurian sa lahat ng bagay. At napakahalaga nga po niyan, kaibigan. Dahil kung hindi tayo tutugon sa Diyos sa ganyang paraan, yun bang ating ikumpisal at pagsisiyan ng ating kasalanan ay parang sinasabi nating, hanggang dyan lang, Panginoon, ang kahalagahan mo sa akin. Pero kung sasabihin mong, Panginoon, linisin mo po ang puso ko at patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Nagtitiwala po ako sa pagpapatawad mo. At alam mo, kaibigan, kung anong mangyayari, ikaw ay patuloy at patuloy niyang ilalapit sa presensya niya. Bakit? Dahil yan po ang talagang nais niya. Ngayon, isa na lang po ang nais kong sabihin. Pagkatapos mong marinig ang katotohanan ng ito, kaibigan, ikaw na po ang magdesisyon. Magpapatuloy ka pa ba sa pagiging malamig sa Kanya? O gusto mo ng isang seryosong relasyon sa Kanya? Pero ito ang problema, kaibigan. Kung matapos mong marinig ang lahat ng ito patungkol sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya, ngunit ang nais pa rin ng puso mo ay ang manatiling malamig sa iyong relasyon sa Kanya, kaibigan, ang iyong buhay ay mauuwi sa wala. Pagkat palagay mo ba'y patuloy ka niyang bubuhusan ng mga katotohanan samantalang patuloy ka pa rin namumuhay sa isang makasarili? Malamig at pagbabaliwala sa Diyos na uri ng buhay? Hindi, kaibigan. Dahil ang pinagkalooban niya ng marami ay hihingan niya ng marami. At sa maraming kaalamay ibinigay niya ay marami rin ang inaasahan niya. At kung ikay matalino, kaibigan, ay nanaisin mong masabi sa kanya ngayon din, Ama, higit sa lahat, ay nais ko pong magkaroon ng tunay na pagsunod, malalim na pagnanais, pagkauhaw at pagkagutom para sa iyo.
1: Buong puso ba ang iyong paghahangad sa Diyos? O may mga bagay ba na siyang pumipigil sa iyo? Ipinapaliwanag po sa atin ang mensaheng ito na kung nais nating lumago sa ating relasyon sa Panginoon, marapat na tayo'y nakahandang iaalay sa Kanya ang anumang hinihingi niya. At sa tuwing sa atin nangungusap ang Diyos, ang pagsunod ang siyang nararapat na palagi nating sagot. Naway, katulad ng sinabi ng mga salmista sa kabanatang 130, talatang 5 hanggang 7, ay magawa at masabi nating, Sabik akong maghintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka, Kayawe. Matagal at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FABC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili

0: ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
1: La la la la la la la la la.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
6: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive.

Radioactive.

0: Radioactive.
1: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Legit.
5: Kabataan naman ang hihirit.
4: Legit.
5: Usapang from the real source. Legit.
4: Mga kwentong hit. This is it.
5: Legit. Legit.
6: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702 DZAS, ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At salamat dahil nariyan ka at nakaagapay ka sa amin sa pagkakataong ito. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
7: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati natin yung mga kaagapay natin. Thank you po dahil kasama namin kayo sa panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Ayun. Kaya praise God sa another episode ng ating programa today, di ba?
6: Correct. At syempre, no, Abs, another Sunday and another kwentuhan na naman tayo sa ating mapag-uusapan later. Pero shoutout muna tayo sa mga tagapakinig natin, sa mga sandaling ito na gumagamit ng kanilang mga radio para tayo ay mapakinggan sa ating programa. Hello po sa Team Radio. Gamit naman ngayon ay Portable Missionary Radio or di kaya ay Transistor Radio or syempre yung Car Stereo. Salamat po dahil naka-tune in ka pa rin. Alam ko kanina ka ng umaga ka pa nakapakinig. Mm-hmm. Pero salamat dahil nagpapatuloy ka. Sinasamahan mo kami sa ating programa kasi nga talaga ang goal natin is makipag-connect po sa inyo.
7: Mm-mm. At syempre hindi rin natin kinakalimutan na batiin ang ating mga kaagapay na walang mintis sa pag-tune in sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin palambing sa inyo mga kaagapay, mm-hmm, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout ha. At i-mention nyo dyan sa ating comment section yung mga family, loved ones at mga kakilala nyo, churchmate na sa tingin nyo talagang makaka-relate sa ating magiging diskusyon ngayong hapon.
6: Yes. At ito yan, Abno, talaga namang madami nakaka-relate at para mas madami pa ang makaka-relate at makakita ng mga relevant content ng inyong nag-aapay ng sambayanan. Available din po tayo sa iba pang platforms, not just on Facebook and YouTube, but also we have presence po sa ating TikTok account, sa ating Instagram, and even sa Spotify. Kapag na-miss mo ang episode na to, you can go back sa Spotify para madali mo pong makita. Basta i-search nyo namang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Totoo yan. At meron pa tayong isang kaparaanan para tayo mapakinggan na ating mga listener. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, download na sa inyong Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store para po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan 24/7, di ba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi. Itong yes. application natin, hanggang madaling araw, pwede niyong gawing background, di ba? Para naman meron kayong kaagapay sa buong magdamag at buong maghapon, di ba?
6: Mm-hmm, totoo yan, Abs, na tayo ang kanilang kaagapay. Anywhere, anytime, tayo pwede mag-engage sa kanila. At syempre, salamat po dahil sa pagkakataong ito, sinamahan nyo kami. At syempre, in return, sasamahan po namin kayo para syempre makapagbahagi po tayo ng inspirasyon dito po sa ating programa. Kasi nga, yan talaga ang goal ng Legit. Mapag-usapan po ang iba't ibang mga issue na kinakaharap ng ating mga kapwa-kabataan. Ano ba yung kanilang mga concerns, di ba? Alam ko may mga silent battles kang kinakaharap, but we are here. We are ready to help you, to journey with you, and to listen sa mga pinagdaraanan po ninyo. Kaya kung may concern ka din, you can drop yung sa ating comment section para syempre ma-acknowledge din po natin yan.
7: Totoo yan. At gaya ng sabi mo, no, Kael, itong programa natin ay safe space ninyo kaagapay. At kung meron correct. Po kayong nais na topic na nais nyo ma-feature natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa ating Facebook page, 702DZASFEBC Radio TV page. Baka malay mo, yung suggestion ay ma-feature natin with our subject matter experts sa mga susunod na episode.
6: Yan, correct ka dyan, Abs. Kaya your stories matter, kaagapay. Kaya we want to know more about you sa mga kaagapay natin dyan. Dapat hindi ka lang basta nakikinig, pero dapat nag-engage ka rin. We are not a passive listener, but also an active listener. Nag-engage, nag-comment, at sinashare din po. At syempre, nangihikayat din ang ating kasama sa pamilya, sa church, di ba? Na mag-tune in din po sa ating programa. At alam mo, Abno, napakaganda ng ating mapag uusapan sa moment na ito. Kasi minsan, ang pinakamahirap na marinig ay hindi criticism, kundi yung truth, yung katotohanan na kailangan nating marinig para tayo ay mag-grow. Mm-hmm. Kasi diba, sa totoo lang, diba, hindi naman talaga madaling magsabi ng katotohanan. Diba? Lalo na kapag may mga mali, diba, sa mga kaaway natin, sa mga ibang tao. Minsan, ginagamit pa nga ng Panginoon ang isang kaibigan, yung mentor natin, pastor, o kahit sino pa para magsabi sa atin ng truth, di ba? Para ipakita kung saan pa tayo kailangan baguhin at syempre mag-develop bilang tao.
7: Totoo yan. Sobrang agree ka, Eljan, sa sinabi mo. Kaya naman today sa ating episode ngayong hapon, usapang correction tayo, di ba? Ang heavy, di ba? Pero with a twist, ito ay correction with love. Ayan, huwag natin kakalimutan ang pag-ibig. So, aalamin natin paano natin ibabalanse ang truth and grace. At paano tayo magsasalita ng truth without judging? And how correct. Do we receive correction with humility? So yan, hindi ito para i-condemn or ibagsak tayo, kundi para tulungan ang bawat isa na mas lumago at mas maging katulad ni Jesus. Kaya naman, kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon, ha? Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: Lone Rangers. We don't go to battle alone, eh.
1: Yes.
0: We need people, and sometimes there are people that will come to us and correct us in love. You know, they have that certitude to correct us because they love us. And we need to be secure that, you know, they're coming from, you know, an intention that is good for the good of us. So that's why a healthy environment is very important. You need to surround yourself with the people that will help you, people that will not pull you down, but help you grow and be a better man and woman of God. So for me, that's very important, no? Na kapagka tayo ay may opportunity na maging part ng isang community or isang or mentors or friends natin na pwedeng maging accountable tayo sa kanila. Because accountability is very important.
1: Totoo yan, no? Accountability sa mga accountability partners yun dyan. Sana, no, hindi nyo rin sinusugarcoat, di ba? Sana maganda yung relationship nyo. You are willing to listen with sa bawat isa. And of course, you're willing to accept correction for you to grow.
2: Totoo yan. At talaga napakaganda rin nung paalala na sinabi ni Pastor Rue na isurround natin ang ating mga sarili sa mga taong alam nating hindi tayo ilalayo sa Lord. Hindi ba?
1: Totoo.
2: Talagang nandyan sila to speak the truth, di ba? Hindi para saktan ka, kundi, alam mo yun,
1: Oo.
2: lumago ka. Lumago ka kay Kristo. And ngayon nga, Pastor, no, ang bilis ng oras, pero ano po mensahe ninyo sa ating mga listener, sa ating mga kaagapay na nasa point ng buhay nila na nahihirapan silang tumanggap ng correction, or kaya naman nahihirapan silang mag-correct sa kapwa nila in ano with love? Ano po ang words of encouragement na nais niyong iwan sa kanila ngayong hapon?
0: Yeah, siguro sa akin, I would encourage us to maybe change the way we see correction, because correction is necessary, not necessarily rejection. Sometimes yung correction, it's God's way of, you know, protecting us. It's God's way of growing us and help us become, you know, a person na gusto niyang maging tayo. And if you're receiving correction naman, you know, I pray that you not too quick to defend yourself or explain yourself right away. I pray na, you know, manalangin tayo at sabihin natin sa Panginoon, Lord, what can I learn from this correction? And if you're the one giving correction, you know, do it with humility. Do it with compassion. Do it with love. Because everything that we do should be motivated by love. Not by hidden agendas, not, you know, by humiliating a person or, you know, trying to pull that person because you have a hidden agenda. Now I pray that every time we connect to people, we connect to them the way Christ connect to all of us. Christ, he connects to us through love, through grace, and truth, no? And at the end of the day, we're not called to simply be right. Di ba? Minsan, akala natin yung pagiging tama, yun na talaga eh. But we are also called to become more like Christ. And sometimes God uses people around us to help us get there. Kasi hindi natin kaya pag tayo lang mag-isa. And so it's ano, it's two way. It will help us grow and mature in life. So, but if you'll ask me, do we need correction? Yes. Especially if correction is needed. Sometimes yung greatest breakthrough natin, minsan nandun eh. Nasa paano natin tinatanggap yung correction. Kasi pag tinanggap natin siya in good spirit, it will make us a better person. And mas magiging malawak yung pangunawa natin sa mga tao, sa nararanasan nila sa buhay, and it will enlarge our heart. I think that's it eh. When you're receiving correction, that means that person cares for you. That person loves you. Na ayaw niya na masira yung buhay mo. So sa mga listeners po natin na sa programa na to, you know, I pray na makinig tayo kay Lord. You know? At ano man yung sasabihin niya sa atin, ano man yung instruction sa atin ng Panginoon, gawin lang natin. No? Sometimes you need to ask for courage. Sometimes you need to ask for right timing, right words to say. But at the end of the day, our goal is because we love people, we care for them, and we want them to point to Jesus. And
1: Amen.
0: Si Lord na yung bahala sa ibang bagay. Kasi at the end of the day, we're not the savior of the world. You know, we can only do so much. But as long as we do our part, then God will do His part. And
1: Amen.
0: We will see changes, transformation sa mga tao na nangangailangan. So, ayun po, I hope
1: yes.
0: I'll be able to help.
1: Yes. And with that, no, Pastor Ru, maraming maraming salamat sa ibinahagi mo sa aming inspirasyon. It's quite an encouragement and even a challenge for all of us, no, to develop this kind of siguro the way that we approach to correct somebody else. Pero bago ka namin pakawalan, baka pwede mo siguro ibahagi ang iyong mga social media and even invite po sila sa mga kabagapay natin nung baka yung church nyo. Welcome din sa mga listeners din natin.
0: Yeah, sure. Kung kayo po ay malapit sa Quezon City or kung kayo ay nasa Quezon City, our church po is located at Trinoma Mall. That's along Bagong Pag-asa North Avenue. Aming pong simbahan ay mayroong dalawang service, no? 10:30 a.m. po, that's our morning service sa Cinema 7. And then our afternoon service na 5 p.m. po nasa Metro Space po, sa ground floor. Meron po kaming space doon that can accommodate people for the afternoon service. Also, if you want to follow me on social media, I am Pastor Ru. Yeah, you can just search Pastor Ru and follow for more inspirational, devotional contents. Ayan. So thank you for having me, Miss Absidy and Sir Kael.
1: Yan. Muli, Pastor Ru, maraming maraming salamat. At sa kaagapay po natin, minsan, no, ang correction ay hindi madali pong tanggapin at hindi madaling ibigay. Pero ang tunay po na pagmamahal ay hindi lang marunong mag-comfort. Dapat marunong din po ito magsabi ng katotohanan kapag kailangan. Sabi nga po sa Ephesians 4 verse 15, we are called to speak the truth in love. Hindi truth without love at hindi rin love without truth. Kailangan ano ha, talagang pareho meron. Correction should restore, not humiliate, guide, not to condemn, and point people back to God, not simply point out their mistakes.
2: Yes, at as followers of Christ, kailangan nating matutong maging humble, kaagapay, no? Humble enough to receive correction and loving enough to give correction with the right heart, 'di ba?
1: Yes.
2: At bago tayo mag-call out, no, mag-call out kaagapay sa iba, check muna natin yung sarili nating motives, ang ating mga puso. Kung itanong natin kung ginagawa ba natin ito para patunayan na tama tayo or ginagawa ba natin to genuinely dahil concerned tayo dun sa ating kapwa. Kaya kaagapay, kung may taong nag-correct sa atin today, don't immediately take it as an attack, 'di ba? Pray about it, listen and humble yourself. At baka kagaya ng napag-usapan natin with Pastor Ru, baka ginagamit pala ni Lord ang taong 'yon para ipakita sa atin ang isang bagay na hindi natin nakikita sa ating sarili. At kung ikaw naman kaagapay, yung kailangan mag-correct, remember na ang goal natin is not to win an argument, but
1: yes,
2: to help someone grow closer to God. Kaya naman, kaagapay, maraming maraming salamat ah, sa pagsama sa amin sa loob ng 1 hour. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating special guest na si Pastor Ru. Maraming maraming salamat po ulit. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Taboa.
1: At kaagapay ako naman po si Kael Garcia. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. See you next Sunday para sa programang Laging May Kwento ang Hit. Ito po ang Legit. Bye!
2: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
4: Legit!
5: Alam mo ba, na dahil sa dalawang super bagyo, ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower, ngunit tatlong araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
6: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ang gabay ng sambayanan.

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
2: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
1: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
0: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
1: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
0: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
1: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
0: Ano ngayon sa'yo?
1: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
0: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
1: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Living Word, a devotional program that will journey with you on your spiritual walk with God. Expounding on the Living Word is Pastor Mel Caparos. Living Word, only here on 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Good day, everybody. This is your Living Word radio program, and I am Joseph Villamiel. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparos. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song entitled My Heart is Steadfast by Marie Caparos, interpreted by Cantanas.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

ka, saya-saya! Ilan sa mga Pinoy na atleta na mamayagpag na!

Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS, kasama yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal ang nalulongkot.

cool down weekend.

ALK. Dito po sa 702 DZS FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan. At CARE 104.3 DYFM Bicol. Butch Pasko ang inyong kasama, kaibigan. At lagi napapakinggan tuwing ganitong oras. Kapag Linggo! Sa mga Puyaters, sa mga ALKians, sa mga nagpapabate, tapos aalis din kapag narinig na ang pangalan, sa mga silent listeners, kamusta naman? Oh, parang ang hirap pag nag-iisa ka. Yung wala kang kasama sa studio. Pero hindi ka na ang sitwasyon. May kasama ko! Yahoo! Pero hello muna kay Benjo. Namiss ko itong kaibigan ito. Aking wingman hanggang matapos ang 2028. Salamat sa pagbusog mo sa akin. Anyways, babati muna tayo. Welcome sa mga kanina pa nakatutok. Welcome sa mga taga GFCF. Galaw-galaw sa mga maraming kinain kanina. Baka maimpatsyo. Buti lang ako, konti lang yung kinain ko. Bumabol pa ng salad. Dapat kasama ko si Pastor Bong Dagyo eh. Hello Pastor Bong, if you're listening. Hi, and hi Ate Jean. And thank you din for blessing us. Salamat sa magandang paalaala. Okay, babati po muna ako, pero gusto ko nang ipakilala ang aking mga kasama dito! Live sa studio. The one and only. Live po ito mula dito sa Ortigas Center, Pasig City. Sige po, unahin ko yung aking my beautiful wife. Who's by my side through thick and thin. At hindi niya ako iniwan. Matumatawa ka na.

0: Is in a row. Woo!
1: Record breaking ba? Hindi naman.
0: Hindi. Mas ano dati.
1: Pero sana mas madalas. Yes. Okay. At ikaw na ba magpapakilala sa kasama natin?
0: May katabi po ako.
1: Yun!
0: Two Sundays in a row. Dito din po si Hazel Balingkit. Say hello.
2: Hello everyone! Happy first week of September!
1: Yes! Parang kanina ayaw magsalita, no? Pero mukhang maraming sasabihin, lalo na sa ating talakayan mamaya. Ayan, kaya mga kaibigan, brace yourself kasi we have... Hindi, sige, mamaya na yon. Surprise! Tayo po ay roll call muna dito sa ALK. Gusto nating batiin Mami Dem. Hello, Mami Dem. Alam ko nakikinig ka. Si Paolo, hindi na naman uuwi. Ay, de, joke lang. Bakit nag-make face yung nanay? Anyways, hello, Ati Rev. Ati Rev, andiyan ka po ba? Thumbs up naman. At sa GFCF, happy silver anniversary. At may hangover pa sa celebration kanina. And thank you, Lord, sa magandang panahon at sa pagdinig sa panalangin na bigyan ng magandang panahon. Hello kay Ate Marisa de la Cruz. At hindi ko nakuha yung kataba. Anyways, paano gagawin natin? Andyan din si Kuya Ariel. Kuya Ariel ay naka-duty. Kaya hindi rin namin nakasama kanina sa celebration sa church. At nasa ospital siya eh. Napuyat din. Pero gusto niyang mag-shout out sa kanyang mga kasama sa nakasama sa San Fernando, Pampanga na lubog pa rin sa baha kay Pastor Albert Musngi ng JIL San Fernando at sa mga ka-bro doon ni Kuya Ariel, mga ka-sister din. Ingat po sa inyo palagi, sabi ni Kuya Ariel. Hello po! Andyan din si Vic Adriano Ramos. Hello din kay Ate Rosalie, kay Ate Sally Flaviano at kay Kuya Tolitz. Kuya Tolitz, pagaling ka ha! Hello kay Hannah. Hello din kay Kuya Sip Bergonia, kasama si Ate Huge Bergonia. And si Lala may babatiin.
3: Hello, shout out po kay Kuya Rolly Garcia. Yahoo! Nakikinig siya kasama ng kanyang anak na Zara at Isaac. And to sa kanyang magandang asawang si Ma'am Mitch. Hello.
1: Yeah, nasa Dubai. Thank you, Lala. At si Hazel. Hazel, sino mga babatiin?
2: Shout out po sa isa sa hindi natutulog at tinatapos ang program, si Mama Marley Palinki.
1: Ulitin po, hindi narinig ang pangalan.
2: Shout out po kay Mama Marley Balingkit at matapusin mo yung program.
1: Okay.
2: Sa mga kapatid ko rin po kay Gian, Kuya J-Mark, Rian, Kuya Manson, belated happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Ate Joyce Ann and Eos.
1: Mm-hmm.
2: Permejo family din po. Hello kay Kuya Jess, Ate Jessica, MJ and Abby at kay Tita Roselyn po na nagpa-plan siya ngayon at tatapusin daw niya ang program hanggang dulo.
1: Abalawan.
2: Ayan at hello din kay Vincent, Jen and Freddy. Hi. And sa ating GFCF family, happy 25th anniversary.
1: Yes! Pangalo, meron kang babatiin?
0: Gusto ko lang po sabihin na happy 25th anniversary sa GFCF family.
1: Yes,
0: yes indeed. Answered prayer nga po na natuloy ang celebration kanina.
1: With
0: good weather. Tagal din pinalangin yon. Pero gusto ko rin pong sabihin hello kung nakikinig kayo dyan sa makatulad family kay Pastor Roland, kay Teacher Juvie, kay Iya, and kay Kay. Isama na rin natin ang music team dyan, kay Charmaine, kay Zen, kay Henji, and kay Ram at Ruth. If you're listening, hello.
1: Okay, sige, thank you Paolo. Belated happy birthday kay Ate Jessica. At hello, Daglo Malyari, Kuya Verse, Dong Raffles, hello po. Hi kay Hazel and Connie. Listening, sabi niya, listening po with the buds. Ay, ang sarap ng cake. Thank you. At napakasarap ng aming anniversary cake. Siya ay from

0: Pinangonan at si Tonya at si Petra, hello, at sa jowa ni Connie, si Hazel, hello bro, at natutuwa ako kasama kanina. Okay, at wag ho kayong aalis, susunod na po ang ating ano sa palagay mo, kaya ho samahan nyo kami, tutok lamang po dito, marami pang musika na nakalinya para sa inyo.
1: Ayos lang kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ito na ang ating topic. Pag-ayos ng tampuhan sa magkasintahan. Huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. Yan po ang ating pag-uusapan. Minsan pa, pag-ayos ng tampuhan sa magkasintahan, huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. Samahan niyo po kami. Ano sa palagay ninyo? Di ba kung minsan may mga bagay na hindi nasasabi, hindi rin inaasahan, nagtampo ang isa at naging tawag nito lumala o sabihin natin naging intense yung pag-uusap, no? Para sa iba, kinakailangang ayusin agad, magkasundo tayo agad. Pero para sa iba naman, ipaanon muna natin. Palampasin muna natin. Pag okay na tayong dalawa, tsaka tayo mag-usap. O kaya parang pinagpapaliban muna o iniisang tabi muna. Iba yung opinion ng iba. Oo, magkakaiba po tayo. Kaya samahan niyo po kami. Again, kasama ko pa rin si Lael, si Hazel at saka si Frenny. Okay, baka may nakalimutan pa kayong batiin, ha? Paolo, meron pa ba?
2: Wala naman po ngayon.
1: Wala na. O, si Hazel din, wala na.
3: Meron.
1: Ah, meron pa. O, sige, pahabol. Si, sige.
3: Shout out po sa pinapabati ni Mama, si Ate Jean at mga angels daw po. At si Ninang Warley and Ninang Rose.
1: Ay, oo. Good evening po. Andun sila si Ate Jean, Maho Dagyo. No, hello po. At, merong gift si Lala sa inyo. Hindi lang naabot ka agad, pero na kay Pastor Bong, kay Bishop. At si Bishop na magpapaliwanag kung ano yon. Sige, thank you Hazel. Si Jen ba at saka si Freddy Mark, pero pagod yan dalawang yan, no? Sa pag-aasikaso sa, ano, sa ating anniversary. Sige. Minsan pa sa mga listeners natin, maki-join na kayo at magbigay ng inyong kuro-kuro sa ating topic, pag-ayos ng tampuhan sa magkasintahan, huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. Your initial thoughts, Lael?
2: Ayun nga po, no? May mga differing opinions po dito.
1: Right, oo.
2: Pero okay lang po bang marinig po muna natin ang pananaw ni Hazel?
1: Mukhang debate ito. Debate bang gagawin natin? Hindi ah, mag-usapan lang natin. Hindi. Joke lang. Sige Hazel.
3: Ang dami ko nang nasabi sa tingin.
1: Pakuha ka sa tingin. Iba na to. Anyway, sige Hazel. Let's listen to Hazel.
3: Sige, ito po, disclaimer lang po.
1: Disclaimer?
3: Ito po ay sarili kong opinion.
1: Okay.
3: Ayan, so, siguro based po sa personality rin po siguro ng tao. For example, okay. Ako, hindi po kasi ako confrontational.
1: Okay.
3: Kung sa argument, parang hindi po ako yung agad na, sige, pag-usapan natin agad.
1: Mm-hmm.
3: Parang ako yung pwedeng bigyan mo muna ako ng time mag-isip bago tayo magharap. Kasi parang dun sa inisip ko rin yung ka-argue ko or yung partner mo na ayaw mo siyang masaktan sa mga sasabihin. Di ba pag galit po kasi parang baka kung anong masabi, kung anong mga lumabas sa bibig.
1: So, nagiging careful ka lang.
3: Opo, parang careful na ako muna, i-reflect ko muna sa sarili ko na baka ako yung may mali.
1: Mm-hmm.
3: Na i-deal ko muna within myself, then tsaka po natin pag-usapan.
1: Okay.
3: Ganun po yung sa side ko.
1: Oo, thank you Hazel. At ano naman, tawag nito, ako mag-agree din ako doon. Pero kapag hindi inayos ka agad, di ba, bakit... Why prolong the how do you say it? Yung di pagkakaunawaan, 'di ba? Kung mahal mo 'yung isang tao, matik na 'yon, patawad or matik na 'yon na sabihin nating uunawain. at aayusin agad. Pero bago mo sagutin dyan, sasagot ka agad. Oh, narinig mo na yung side ni Hazel Lael.
2: Ayun nga po, so iba yung pananaw ko. Pero kasi, ultimately sa akin, I want to avoid yung window ng overthinking.
1: Mm-hmm.
2: And I don't know, that's stemming from past trauma or...
1: kasi, mayugot pala ito, mayugot. Okay.
2: Yung napagdaanan na pinabayaan sa yung napabayaan na yun nga parang to leave to their own thoughts.
1: Mm-hmm.
2: Pero tumagal ng more than a day, lumipas ng more than 2 days, tapos anong nangyari, parang nagsettle na sa thought na hindi naman accurate, hindi naman tama, hindi naman dapat.
1: Mm-hmm.
2: Eh, wala na akong nagawa. Wala nang, wala, ano yung parang dahil na pagbigyan na sa, parang dahil na time left alone, nagsettle na na sa pag-iisip na, ganito siguro kasi, ganito kaya, baka ako, baka siya. Tapos eventually, resolve na on their own.
1: Mm-hmm.
2: Tapos parang like, hindi naman yun yung katotohanan.
1: Okay.
2: Kaya parang sa akin, ayokong ipalipas sa...
1: Makuha ka sa tingin. Paano makita? Makuha ka sa tingin.
2: Ano po eh, dito po sa studio ay parang palpable yung tension.
1: Ramdam. Anyway, sabi ni Kuya Ariel Permejo na andyan daw pala yung pamangkin niya na broadcaster. Aba. Oo. Guys, ang pinag-uusapan po natin sa ating ano sa palagay mo? Ang topic po natin ay pag-ayos ng tampuhan sa magkasintahan, huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. No? Narinig niyo yung side ni Hazel, si Lael, meron din. Ang iba ba? Gusto mo salita? Anyways, yung... ano ito? Meron akong from a movie. Sabi, nakalimutan ko. Ayokong i-blurt out yung baka mali yung ano ko, yung alam ko. Pero narinig ko yung love doesn't have to say I'm sorry. Kung mahal mo, 'di ba? Hindi mo na kinakailangang hintayin yung sorry. Tapos na. Kasi andun yung love. Pero nabanggit kanina ni Lael yung what do you call this? Yung overthinking. Na diba kasi torture yun eh. Para sa babae, yung mag-isip ka, pag pinatagal mo, hindi mo alam kung anong iniisip nung kasintahan mo o yung partner mo or yung loved one mo, parang yung sinasabi ni Paolo kanina, instead na may magawa at maiayos na, napuprolong yung pagtahimik, no? Parang biglang no comment, no? Walang pinaghihintay. Para sa akin napapahaba pa yung pwede na kayong ewan ko ha, yung konsepto ko na as partners, you are creating good memories. Mas maganda nga kung puro good memories. Pero hindi, ayun yung ideal. Pero ang nangyayari, hindi. Meron din mga bad memories na essential din sa relationship. Pero ayun na nga, mas maganda kung mas marami kayong good memories. Pero doon dahil sa hindi nyo muna pag-uusap, kuminsan, nag-i-escalate ito. Na mas nagiging worse yung sitwasyon, ang worst na pwedeng scenario ay tumagal na tawag nito na nakalagay na sa file, no? At nagpa-pile up na, no? Na idagdag na doon sa markado ka na ito, nagawa mo sa akin na ito. Parang nailagay siya doon sa cabinet na ganun, no? Si Hazel ay nag-message to yata, private message. Mahirap to. Anyways, Hazel, to answer yung ano, yung kanina nga, yung, kasi pinoprolong mo eh, yung agony, hindi lang sa'yo. Kasi ang tendency, kung halimbawa pinoprolong mo, ikaw, nag-overthink ka na, di ba? Or ikaw ay yung tipong gusto mo mag-subside muna yung galit. Parang to prevent yourself na masaktan mo yung kasintahan or yung loved one mo. Ano ba yung deeper na rason mo bakit bukod doon sa nabanggit mo na ng mga dahilan, eh meron pa bang ibang iniiwasan ka?
3: Sa akin siguro nga po, binibigyan ko lang ng time both. Mm-hmm. Pero hindi naman sa 2 days, 3 days. Siguro yung hours lang na makapag-reflect lang. Teka okay. Lang, huwag agad-agad.
1: Oo.
3: Kasi parang yung thoughts para sa akin na hindi ayos, hindi settled. Na gusto kong balikan ano bang ginawa ko, ano bang ginawa niya. Then hindi naman sa i-overthink ng ilang araw.
1: Hindi
3: mapag-usapan naman.
1: Okay. Oras lang. Oras.
3: Oras lang.
1: Oras lang. Okay. Sige. Mga kaibigan, ayan po ang ating topic. Samahan niyo po kami at magbigay na po kayo ng mga opinion dito po sa ating ano sa palagay mo. Siyempre, sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang Ayos Lang, kaibigan. Pagsamantala, tayo po ay makikinig muna ng musika. At sige po, magbigay na po kayo ng, sumali na po kayo, magbigay na kayo ng inyong ambag.
4: Aria.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: You're still with Butch dito po sa ALK Academy. At tayo po ay nasa Ano sa Palagay Mo segment. Muli ang topic natin, pag-ayos ng kampuhan sa magkasintahan. Huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. Opo, meron pong pumapanig sa opinion ni Hazel. At salamat po sa inyong binigay na komento. Sabi niya may punto daw si Hazel. Oo, yung iba kasi, lalo na kung halimbawa ang tawag ito, ang orientation mo ay, yun nga, katulad ni sinabi ni Hazel, hindi siya confrontational. Siguro sa pamilya, tahimik lang kapag umiinit na para mawala yung tensyon. No? Pero sa iba kasi, para maalis yung tensyon, pag-usapan. No? I-deal ka agad. Huwag nang patagalin kasi parang may fear na pwedeng lumala. Pwedeng dahil pinagpaliban ay pwede pang mauwi sa iba pang anong tawag nito? Iba pang pwedeng gulo o pwedeng paglala nung di pagkakaunawaan. Kaya ang sinasabi nila, maganda daw yung open communication lalo na sa relasyon, no? At kung hindi nga nakakapag-usap, gaya ng sabi ni Lala, ay kuminsan kasi ang mahirap, merong silent treatment, no? Ang hirap nun eh. Hindi ka iimikin, hindi mo alam kung anong nasa isip, hindi mo alam kung galit nga ba siya, kung papatagalin, saan lulugar. Eh tapos yung ginagawa mo ng ganun ay overthinker, no? Eh mababaliw kasi hindi bakit?
2: May mga nagmumukhaan na po.
1: Oo nga eh. Pero Lael, anong masasabi mo doon?
2: Yun nga po, na-mention niyo yung silent treatment. Parang ganun kasi kinakalabasan nun eh, pag parang papabayaan. Mm-hmm. Na it's not good for both sides. Yung parang if you're the one treating the other person with the silent treatment, na overthink ka, na dapat ganito na lang ba yung relasyon, na ganito na lang ba yung pag-uusap namin. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos pag syempre yung hindi kinakausap, agonizing din kasi right. Hindi alam ko anong nangyayari, what's going on through the mind of the ano, wala nang communication, silent treatment nga. Hindi mo alam kung ano expect na
1: or what's next.
2: Okay pa ba kayo? Hindi na, may galit na ba? May kutsilyo na ba? Ay, hindi. joke lang.
1: Mauuwi ba to sa paghihiwalayan? Ganun, no?
2: At the same time, parang opposite side nung silent treatment, pag ano kasi sa at least sa nakikita ko, for those who want to like settle it, kasi parang yung parang hindi rin maganda na parang yung parang naipapakita na baliwala na lang. Wala ka nang pakialam. Nag-argue kayo tapos parang ikaw yung tipong so what, parang ganun na on my part, ayokong ipahiwatig yon na nag-away tapos parang like wala akong pakialam. Mm-hmm. Yung parang like gusto ko ipahiwatig na I care, kaya I want to hear your thoughts on what has transpired.
1: Okay. Well, para kasing ganun din yun na Lael, yung parang naechapuera yung feelings mo, no? Na parang does it matter ba itong nararamdaman ko? Meron din akong tawag nito issue na dapat ayusin somehow. Pero kasi yung tipo naman na yung diskarte naman ni Hazel, na parang huwag na tayo mag-away, no? Baka lumala ito, kaya tahimik muna tayo. At let's give it some time para mag-subside o mag-die down yung sitwasyon. Tapos, mag-usap na tayo. Parang ganun. In a way, parang nakikita ko rin na yung sinasabi naman ni Hazel, eh nagiging yung inuunawa niya, yung partner niya. Or she's thinking for the both of you. No? Kung mas maganda. Parang hindi niya iniisang tabi yung nararamdaman mo, pero gusto niyang i-save yung relationship. Kaya instead na mag-argue kayo dahil magkukumprontahin ninyo, no? Magka-clash talaga kayo, eh wag muna. Diyan ka muna sa isang tabi. Diyan ka muna sa suyok. No? At maya-maya ka na pag ready na ako. Pero ganoon eh. Kasi lalo na kung iba't iba nga yung family background natin at kung ano yung nakalakhan natin, kalakihan natin, no? Na parang doon lumalabas eh. Kaya may clash na nangyayari. Hindi ka sanay sa ganito, mas sanay naman yung isa sa ganito. Kaya ho, pinag-uusapan natin. Pag-aayos ng tampuhan sa magkasintahan, huwag patatagalin o hindi kailangang madaliin. No? Yung madaliin ba ay negative para sa iyo, Hazel? Nabigyan mo na yung opinion mo, no? Pero nag-iisip ako ng mga dahilan, no? Kung bakit maganda na huwag madaliin. maraming masisave yung relationship, marami ding pwedeng mangyari, no? Pero the bottom line is siguro nga depende sa sa iyong personality, no, o character. Pero ganun pa man, ayokong pumunta tayo sa biblical eh, no? Kasi may mga opinion na kinakailangan din nating isalang-alang. Pero ganun pa man, ang sinasabi sa Biblia, don't let the sun go down with your
2: okay lang po bang i-bring up? Parang hindi. Sa Ephesians chapter 4 verse 26 po yan.
1: Mm-hmm.
2: In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ba yung tinutukoy niyo?
1: Yes, yes. Oo. No? At yung iba nga ay talagang they took that my heart na ito eh. Dapat gawin natin ito. And this is biblical. Pero yun nga, kuminsan, yung heated argument, yung nag-escalate na, paano kayo makakapag-usap noon? Ang tendency, magtaasan kayo ng boses. Tapos, mauuwi na nga sa away. Kaya yung iba, mas prefer nila na tawag ito, ceasefire muna. Tahimik muna tayo. Nang sa ganun, masave pa natin ito or mapigilan natin na magkasakitan tayo. No, kuminsan, yun naman eh. No? Pag galit na tayo, hindi na natin kontrolado kung ano yung lumalabas sa bibig natin. At yung pagtaas ng boses, kuminsan kasi hindi sanay yung ibang tao, no, na niwao, tahimik sa bahay. Pag may tumaas ng boses, ine-equate nila kagad yun, galit ka ba? Kasi tumaas yung boses mo eh. Yung isa naman, hindi naman talit. Hindi naman galit. Yung ganung bagay, yung ganung tipo. Yan po ay napag-uusapan lamang. At kung meron pa po kayong maihahamon sa ating topic, sa ating sa palagay mo, ay may panahon pa po tayo. Samantala, eto pa po yung mga musika na sinasabi ko. Ang musikang ayos, dito sa Ayos Lang Kaibigan. Comfy.

0: Ayos lang kaibigan, dito po sa 702 DZS, FEBC Radio, ang Gapay ng Sambayanan. A proud member of KBP, o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Live po ito mula sa Ortigas Center, Pasig City. Napapakinggan din sa CARE 104.3 The Way FM Bicol. At sa ating ano sa palagay mo, pag-ayos ng tampuhan sa magkasintahan, huwag patagalin o hindi kailangang madaliin. May nag-comment po dito. Ang sabi niya, kung minsan may mga babae na kaya nagsa-silent treatment para maramdaman ng lalaki na gusto lang nila o hinihintay lang masuyo pag nasuyo na naman saka pinag-usapan ng seryoso yung disagreement at solution. Salamat po. At ayun na nga, yung iba kasi naghihintay ng sinusuyo sila. Ano ulit yung English mo ng suyo? Ala? Ano na?
1: Woo.
0: Woo. Oh,
1: woo.
0: Oh. Pinag-uusapan natin. Anyways, yung isa naman, ay, okay. Wait lang, bago tayo bumalik sa ating pinag-uusapan. Si Kuya Ariel, ayan, gusto niyang batiin si Marisa Permejo at isasama niya ito one Sunday sa church. At hello po if you're listening. Anyways, yung kasabihan na can we agree to disagree? No? Na kasi hindi mo maaalis eh. You're from two different backgrounds. Two different people, orientation, iba ang made up, iba ang mga parents, no? At maraming bagay ng pagkakaiba, hindi talaga may iwasan na mag-clash o hindi magkaunawaan sa ilang mga bagay. Pero, miski mag-argue kayo, miski halimbawa magtaasan ng boses, at the end of the day, halimbawa, partners pa rin kayo eh, o mag-asawa pa rin kayo eh, hindi naaapektuhan yun. Ang masaklap lang eh kung halimbawang sa height ng inyong pagtatalo mag-escalate nga at ayun na, yun na yun eh, yung hindi lang nagiging hysterical kung hindi nagiging historical, binabalikan eh kasi sinaktan mo ko ng ganito ito. Eh ganun na nangyari, no? At yun ang magandang iwasan. Pwede kayong mag-usap eh, iwasan yung silent treatment, pag-usapan ninyo, no? Para nang sa ganun ay ma-settle kaagad at hindi na lumala o hindi na mapunta sa kung ano. Kung halimbawang nagkakasundo kayo, pwede magtaasan ng boses pero hindi kayo maghihiwalay. Magtaasan ng boses, magkaroon kayo ng different opinions pero mahal niyo yung isa't isa. At ayun nga, gaya sinabi ko, at the end of the day, eh, mahal nyo pa rin yung isa't isa. Labas lang yung opinion na itong isa, meron lang palagay itong isa, pero ano pa rin tayo? Goods pa rin tayo. Ang mahirap kasi, hindi nga napag-uusapan. At napapalampas, tapos yung nag-pile up. Pag nag-pile up, pumutok dahil hindi na ano, no? Nakanti lang ay yun ang delikado at kung saan mapunta. Kaya ho, maganda pinag-uusapan pero syempre i-consider din natin na halimbawa yung partner mo ay tawag nito, gusto niyang dahan-dahan, huwag biglaan, hinay-hinay lang, no? Darating tayo diyan. Ilang oras lang, no? Ilang oras lang. Huwag naman daw patatagalin. Oh, pero ganun pa man, salamat po sa mga opinion. Paolo, you have anything more to say?
2: Tanungin ko lang po, meron kang final thoughts?
3: Gusto mo ba magsalita pa? Hindi po. Siguro sa akin, naralo ko po parang si Papa po ate nagsabi.
0: Okay.
3: Na parang sa mag-asawa na po ito, sa mas mataas na level.
0: Okay.
3: Parang mag-aaway pero hindi maghihiwalay.
0: Mag-aaway pero hindi maghihiwalay.
3: Kasi parang part naman po talaga yun siguro sa relationship.
0: Okay.
3: Na nandun din yung growth eh. Mm-hmm. Pagka may na-resolve na problema. Yan siguro po sa akin yung natutunan ko dito. Na parang communication with understanding is the key.
0: Oh,
3: na
0: okay.
3: Intindihin mo rin yung side nung kabila.
0: Mm-hmm.
3: Kung paano niya gustong i-confront. And at the same time, siya din. And parang meeting of minds, meet at the middle.
0: Okay.
3: Kung paano niyo i-resolve mm-hmm. yung problema. And of course, dun po sa biblical na sinabi niyo kanina, of course, kailangan din po siyempre sundin yun. Na magkaayos po talaga. Na hindi na dapat talagang patagalin.
0: Oh, yung agad-agad. Thank you, Hazel. No? That's, yun nabanggit. No? Pero it does not guarantee na, halimbawa, yung mga pinagdaanan ninyo na magiging sweet o magiging better yung relationship. Of course, tawag nito, sa mga naranasan, may learnings doon. Pero hindi lagi na doon na uuwi. Ang ibig ko sabihin, kuminsan, inaano lang, tawag nito, iniisang tabi lang, pero kuminsan nahuhungkat. Pag nahungkat, ay hindi pa pala na-resolve, hindi pala maayos, na isang tabi lang, na i-shelf lang, no? Kaya maganda yung pinag-uusapan, o okay na ba tayo dito? Parang ganun yung gustong sabihin ni Paulo, no? Na maging klaro, na goods pa rin ba tayo in spite na tayo ay magkaibang opinion, no? Ayun na nga yun, na we can agree to disagree kasi hindi lahat ng pagkakataon ay talagang you are same mind o same opinion lagi. Maraming pwede kayong nagkakasundo sa maraming bagay pero meron pa rin na hindi kayo tawag nito, pareho. No? At yun yung maganda doon na sa kabila. Actually, yun din yung inaasahan sa atin ng Panginoon na magkaisa tayo. Ang hirap nun. Pero yun yung kagandahan noon. At yun yung misteryoso doon na pwede tayo magkasundo sa kabila ng ating pagkakaroon ng iba't ibang opinion. You want to say something pa?
2: Yun lang po, nasabi naman na po lahat. And I agree naman po, pag na hindi dapat i-approach yun when tensions are high.
0: Mm-hmm.
2: I agree na, kasi I know myself na I can have a temper. Kaya I avoid that talaga, still something that I am learning.
0: Mm-hmm.
2: And so I understand na give it some time. Pero at the same time na yun nga like what it says in the Bible na hindi tatagal for more than a day.
0: Mm-hmm.
2: Kasi parang na-open nga sa overthinking and yung parang nanggaling na ako diyan na kasi you can tell if someone is upset na isa silent treatment ka na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos you're open to it, binigyan mo ng time tapos tumagal na tapos parang nag-usap ulit kayo, hindi na resolve pero settled na lang siya na okay, hindi tayo okay sa ganitong bagay. Kaya parang nagre-reply in anger after a long time of ano. Kaya from that, mas kumakapit ako closer doon sa Ephesians 4:26.
0: Mm-hmm.
2: Huwag na patagalin. Pero hindi nga agad-agad. I understand that. Na ang mahalaga, yung nga, communication pa rin. Wag i-shelf kasi sasabog like you said. Kasi kung unresolved yan, kahit parang for a moment feeling niyo okay kayo pero yun pala merong lingering feelings na of anger, kaya mas maganda na communicate, hindi yung silent treatment. Kung parang gusto mo talaga ng time, i-communicate mo na maayos na can you give me time, o hindi lang yung hindi okay lang, parang walang problema pero yun clearly meron.
0: Ang hinihintay, Pablo, ay peace offering. Yung maglambing ka naman. Yung anyways, ayun na nga, no? May iwasan itong mga bagay. Ang isa siguro sa ibig sabihin na huwag nang patagalin o huwag nang ipagpabukas ang mga, alimbawa, hindi pagkakaunawaan kasi pwedeng kumilos pa ang kaaway na palalain. No? At ayun nga, mag-overthink yung babae. Pero nga, sa babae at sa lalaki, eh, dapat ma-maintain yung respect sa isa't isa. No? Tanggapin mo, ay, ganyan siya. So, you make adjustments, pero you can do that by not tolerating naman. No? Yung halimbawang hindi maganda, pero tatanggapin mo pa rin. At hindi nga, mauwi. Guys, sinabi ni Hazel at yung kanyang tawag nito, words to live by ba yan? Sinasabi na yung papa mo. Para huwag mag-iwalay. No? Okay. Mga kaibigan, ito po ang ALK at sana po ay kasama pa rin namin kayo. Meron nagpahayag dito na sasamahan daw hanggang dulo, ha? Hanggang sa prayer time o sa pagpapaalam namin. Thank you very much po. Tuloy po tayo sa mga musika. Ito po ang Ayos Lang, kaibigan. Aria.

0: 11:18 sa Metro. At napakinggan natin ang awiting Trust. At yan po ay si Jeremy James Whittaker. And up next, Lael.
1: Papakinggan po natin ang Ikaw ang Diyos by Jonah.
2: Obra.

Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin sa ating Diyos. Panginoon, aming tagapagligtas, maraming salamat na kayo ay nandyan para sa amin, na naririnig ninyo ang aming mga panalangin. Alam ninyo ang bawat sitwasyon na aming pinagdadaanan. Alam niyo kung ano ang kailangan namin. At ibinibigay ninyo ang mga ito in your perfect timing. Panginoon, sa nakikinig na may pinagdadaanan, tulungan mo po siya. Kung siya ay may pagsubok na mukhang imposible, paalalahan ninyo siya na walang imposible para sa inyo, Panginoon. Kung may paghihirap sa pamilya, problema sa relasyon, Panginoon, turuan niyo po siya na hindi po ito lampas sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na may dahilan po kung bakit nangyayari ang ganito mga bagay. Pakitaan niyo po kami ng inyong grace, inyong love, Father God. Maraming salamat po dahil kahit sa mga ganitong panahon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Kahit anuman po ang aming pinagdadaanan, nariyan po kayo para sa amin. Pagpalain kayo, Panginoon. At sa pagkakataong ito, kahit po matapos ang programa, bigyan niyo po kami ng kapayapaan, na confidence in you, Father God, at huwag kaming magdududa na manatili kami sa inyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Pagpalain kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ko. Bye-bye time na naman. Salamat sa mga nakinig, sa mga Buyaters, sa mga ALKians, at salamat din sa aking mga naging co-host, si Lala.
1: Maraming salamat po sa pagsubaybay, pakikinig. Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless.
0: Si Hazel.
2: Thank you po. Salamat po sa mga nakinig hanggang sa dulo. God bless po.
0: Itago natin sa pangalang. And Lael.
3: Ayun nga po, maraming salamat sa nakinig. And sayang nung third Sunday in a row sana, pero
0: oo nga eh.
3: Panalangin na lang natin na makasama pa ulit kami sa susunod.
0: Thank you. Thank you din kay Benjo. Benjo, hanggang sa susunod na Sunday, at sa kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Site. Ito po si Butch Pasco ang nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.

Radioactive.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing mapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito ng linggo ay naalala po ninyo ang ating mga reminders, whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin pong pagsaserve, we have to give our best. At tatandaan po ang working principle, ang atin pong paglago sa pananampalataya can lead sa development ng ating conduct and character at mag-improve din ang atin pong mga relationships. Yan po ang ating friendly and loving reminder pagkaaraw po ng linggo. Idagdag na po natin na ang ating hong panahon ay ating babantayan dahil nga po ang pabalita ay medyo may sama ng panahon na namumuo at kung kayo po may mga activities, tiyakin po ninyo yun pong pagkaalam sa kung ito po ay indoor or outdoor o kaya ho pagka kayo ay pwedeng mabasa ng ulan o pwedeng bahain dahil itong nakaraang mga araw in this past week. Talagang medyo challenging ang atin hong naging weekend. Pero I do hope na kayo po ay maging safe at patuloy na makarecover sa mga challenges na inyo pong kinakaharap sa tulong ng Panginoon. Well, ang atin hong pag-discuss para po sa buwan ng September is in relation to hope. Kaya ang sabi natin, the God of hope. And God is our hope. Ang konsepto ay nanggaling po sa Romans chapter 15 verse 13. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at ang sabi niya, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Now, we have to remember na nung sinulat po ito, of course, ito po ay may kinalaman para sa mga mananampalataya doon po sa Roman city, no? At alam naman natin na sila po ay nakaranas ng maraming iba't ibang uri ng mga challenges for living the faith, serving God, at of course, yung standing for their convictions, no? So, dulot niyan, sila po ay nakaranas ng criticism, rejection, confiscation of property, of course, brutality, and eventually death, no? So, iba-ibang mga challenges. At alam naman natin, napakahirap po ng ganong kondisyong pangbuhay. Pero napansin po natin na yun pong sinasabi ni Apostle Paul ay hindi lamang po mga bagay na kanyang nire-recommend, but he also used them, no? Kasi just like the Christians of the New Testament Church, siya rin po ay nakaranas ng matinding mga pasakit. At alam naman natin na siya ay nagkaroon din ng pagkakataon na yung kanyang buhay, hindi lang nanganib. Alam naman natin yung ending, siya rin po ay hinatulan unfairly, unjustly. Pero sa kanyang huling mga panahon dito sa lupa, nagawa pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. So may mga pagkakataon. Ang ibibigay sa ating pagkakataon is to be able to escape the problems o kaya overcome them. May mga times we have to face the problems confronting us. At yun nga, yung pagkakasulat ng mga talatang ito ay sa mga tao na talagang kinakailangan kaharapin yung bigat ng hamon ng buhay sa pananampalataya. At yung kanilang kinakailangan ay pag-asa para hindi po sila umatras sa paninindigan sa Panginoon. Hindi nila talikuran yung kanila pong pananampalataya at yung naisin ng Panginoong ipatugunan sa kanila hanggang sa huling sandali ng buhay ay kanila pong matupad, no? So very sabi nga natin serious yung kanilang life situation. Kaya, pero hindi naman po ito pagalingan ng kung tawagin natin mga troubles ng buhay. Ang ating mga buhay may maliliit at malalaking mga hamon, pero napakahalaga po na makakita tayo ng sasandigan at mga pangahawakan para makapagpatuloy pa rin tayo, no, sa kabila po ng mga naiisip natin minsan na parang mas mainam pang tigilan na lang, o kaya minsan parang ayaw na nating mag-move on or mag-move forward. Pero by God's grace, no, tayo po ay pwedeng sumulong pa sa buhay kahit mabigat, kahit po mataas o malakas ang kutawagin nating opposition for our moving forward. Pag ito po'y kalooban ng Diyos, maayos, maganda, at sabi nga ay walang kompromiso sa kasalanan o paggawa ng mali, tugunan po natin sapagkat yan po ay sabi nga, bibigyan tayo ng kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon para may pagpatuloy ang mga bagay na ito. Sa internet, may nakuha tayong prayer, very simple, no? Ang sabi dito, "Dear God, I tried my best, but if today I lose my hope, please tell me that your plans are better than my dreams. Amen." Yung panalangin niyan, I think many of us can relate, no? Kasi nga, yun ho yung ating kahilingan sa Panginoon. Na minsan talagang binigay na natin yung best natin, no? Yan po ay may kinalaman siguro in relation to career, studies, ministry, family, no? Pero may mga times yung mga unknown variables, they come into the picture. At yun nga, you get frustrated, pero kailangan mo pa rin ituloy at tugunan yung mga bagay na dapat tugunan. Otherwise, if you stop, magiging compounded yung problema. May mga times, if you do not fight for it anymore, wala na, no? Parang everything will come to ruin, collapse, or failure. At yun na nga, sometimes you have to admit, may mga bagay that were lacking kung bakit you're experiencing some kinds of setbacks or drawbacks. Pagka nagpigil, o ibig sabihin, pinigil mo pa yung efforts of improving or solving the problem, ang mangyayari lalo pang lalaki yung problema. At yun na nga, we have to look for a way, no, to truly engage yung ating life situations. At dito nga sa banal na kasulatan, yun po ang pinauunawa sa atin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, there is hope. Now, tinawag ang Panginoon as a God of hope. At kahapon, sinimulan natin ipaliwanag ito na ang pag-asa na ibinibigay ng Panginoon is not wishful thinking. Hindi po ito baka sakali at hindi po ito yung sana. Ano yung ibig nating sabihin? Sana tumulong siya. Sana merong biyayang iparating ang Panginoon. Sana makaraos din tayo. Yung mga sana. Pero in the Bible, it's called an assurance. So it's wishful thinking versus assurances. Yung assurance ng Panginoon is that He will never leave you nor forsake you. Yun po yung napakalaking bagay that in your struggles, you are not alone. No? Andun po yung availability ng presensya ng Panginoon. Yung pagbibigay niya ng wisdom at gabay para po tayo ay makatahak sa landas, pasulong, no? At nandun din yung kanya pong patuloy na provisions to empower us, no? Kasi nga, yun yung ating kailangan. And the Lord can connect with us, no? Hindi lang sa nagkatawang tao siya. The Lord is compassionate and merciful according to Scripture. So doon tayo ay tumitingin na ang Panginoon po ay hindi yung masama para sa atin ang iniisip, kundi iniisip niya yung kabutihan, yung ikaiinan ng katayuang pangbuhay natin. So He is the God of hope. Yung second, He would like to provide us with joy and peace. But yun pong joy and peace na ibibigay ng Panginoon is connected to faith. We have to believe in Him. Now, ano yung joy dito? Hindi po ito yung pagtawa na sinasabi natin na wala lang yan. You're dismissing the problem. That's not right. Ang tamang pagharap sa pagtuturo ng Biblia is to accept na talaga may challenge. But the Lord can help. No? Kaya minsan pag sinasabing joy, it's a situation of being given inspiration. Na-uplift ka despite of the negative circumstance. Diba? Kasi katulad ng God is peace, hindi naman ibig sabihin walang problema. May problema nga eh. Kaya binibigyan ka niya ng mga dahilan para maging panatag yung iyong kalooban. Lumakas pa rin yung loob mong harapin ito. Binibigyan yung isip mo ng linaw, enlightenment, para yung kanyang pagbibigay instruction ay iyong masundan. And then eventually, yung iyong destiny o kapalaran ay success or overcoming, dahil yung destination is to be where God wants you to be. Yun ho yung pinaka-idea dun eh. Na kung saan kanya dadalhin at saan kanya pinangungunahan tumungo sa iyong buhay ay makarating ka rin, no, sa sentro ng kanyang kalooban. Ang madalas nating ginagamit nga na illustration for this is Apostle Paul. Dahil ang ganda, no? Actually, hindi lang siya. We look at Peter, we look at John, at yung pang ibang mga alagad ng Panginoon, especially the ones who were used to write down yung, sabi nga natin, yung kapahayagan ng salita ng Diyos. At may kita natin sa kanilang mga buhay. Nasa gitna sila ng mahihirap na sirkumstansya. Ang paborito nating i-relate na illustration dito would be the Book of Philippians, di ba? The theme is abounding joy, pero yung background is so negative. Kung tutuusin, false accusation, ano pa, mistrial, and then eventually, ano ang ending ni Paul? He will be executed. No? Ang bigat nun. Pero anong masasabi natin bakit tinawag niya ang Panginoon? He brings joy, peace, and hope. Hindi dahil sa mawawala yung problema. But he has to be stable in the midst of the problems. Na kung ano pa yung pagagawa ng Panginoon sa huling mga panahon that he has, that he will not be discouraged. Ang sabi nga niya, nakita niya yung purpose ng Panginoon na kahit yung kanyang arrest, trial, and imprisonment, will further, ibig sabihin, may susulong pa yung pagpapakilala sa Panginoon. And he will be able to serve, no? Even in those difficult moments. Pwede ka naman magmukmok na lang at magalit in the last few moments of your life. Pero siya, he wrote a letter of encouragement. Na hanggang ngayon, 2,000 years later, we are studying. We draw inspiration from God's Word. Pero siya nga, no? Yun yung kanyang natagpuan na ang Panginoon, he gives joy, he gives peace, he gives hope. Kahit na yung circumstances can be considered to be very challenging. No? So, yun siya eh. No? So, ibinibigay ng Panginoon yung katatagan at kapanatagan para maharap natin yung hamon. Gaano man yung time frame that we are being given. No? So, very important. Now, yung iba, ito yung kanilang confusion. Bakit madalas ginagamit yung overflowing hope? Pero paano naging overflow? I only experience it in trickles. Parang papatak-patak. Well, you have to imagine, gaano ba yung tinatawag nating kakulangan? Or yung pinanggalingang, kung tawagin natin, parang deficiency. Iba minsan, sa sobrang tindi at bigat ng iyong kinakaharap, it's really hard for you to have any kind of upliftment. Yan na lang siguro yun to. Pero somehow, nakikita mo pa rin yung mainam. Meron ka pa rin mga bagay na experience na maganda. Maybe in the form of circumstances. Maybe in the form of people. Maybe in the form of inner peace and joy. Tandaan mo, yung patak na yun, bago yun na napakinabangan mo, it took so much para pupunuin doon sa iyong pinanggagalingan trouble for the trickles to be enjoyed today. So kailangan punuan muna yung kakulangan bago mo na ramdaman yung mga papatak-patak na sinasabi mo. So imagine that. No? Kasi minsan, di ba, sobrang overwhelming trial, sobrang overwhelming circumstances na ayun na nga, yung kinakain sa atin, no? Na deficiency. Ay kinakailangan punuan muna ng Panginoon yung repair sa ating isip, repair sa ating kalooban, repair sa ating experience. And then, yun nga, yung mga assurances that we have to receive, no? And believe in. And then eventually, yun nakikita nating workings ng Panginoon sa ating buhay that sabi nga nagpo-push forward sa atin. So those are very important perspectives, no? Kaya nga nung nabasa ko yun, sabi ko, ang galing, no? Kasi minsan nga, that's what we question. Overflowing hope. eh, ang laki-laki ng problema. Pero na nagkakaroon pa rin tayo ng pagtingin na mayroong pag-asa, ibig sabihin na pupunuan yung parang ang laki-laking deficiency. And then what we see as small trickles, nanggaling yan dahil ang laki muna ng pinunuan, and then ngayon nararamdaman mo yung mga paggalaw ng Panginoon sa iyong buhay. So, yun yung starting point. And another, it's a joy and a hope that is not simply developed by human resilience. No? Yun nga, parang pagod na yung mga taong gamitin yung term na resilience, but it's still important. Kasi nga, yun nga daw, at least in the case of the Philippines ngayon, no? Bakit nga ba ayaw na nilang gamitin yan? Dahil ang nangyayari daw ay parang nasisihan at normal na lang sa atin yung ginagawan tayo ng hindi maganda. Parang ganyan, no? So, it's in relation to the context of our society. Pero pagdating sa takbong pangbuhay, di ba talaga may mga normalidad na mga challenges. Pero sa tulong ng Espiritu ng Panginoong Diyos, pwede kang magkaroon ng kapatagan at kapanatagan. Yun po yun. May mga times you have to admit. Di ba sa Bible, you can see people who were very much afraid. Gideon was a coward, kung tawagin. Si Thomas was doubting. Si Jonah was hesitant. dami, no? Dami kang ikita mga personalities, because as I have said, all of these men and women na may kita natin sa Biblia, no, ay ano rin eh, mayroong mga, kung tawagin natin, mga weak points sa kanilang buhay. But through the help of God, kahit na ganun sila, hindi sila perfect. They have these, kung tawagin natin, ay mga struggle sa kanilang buhay. With God's grace and God's help, they were able to see the difference nung nagtiwala at nanampalataya sila sa Panginoon, di ba? At yun nga yung challenge sa atin ng Panginoon. Let's try to use the same faith o kaya yung path. And we trust the Lord, no, sa kanyang mga kapamaraanan, and also see how the Lord can work in our life conditions, how the Lord can help. No? So, very important yan. But remember, this kind of hope is developed as we have faith, and it is actually strengthened through the power of the Spirit of God working in us. No? So, yun po ay importante. I like this. No? Yung Psalm chapter 33, verses 20 hanggang 22. Itong Psalm na ito, I think yung sumulat is really in a dire situation. And then in hindsight, no, tinitingnan niya yung mga difficulties at ano yung kanyang ginawa. No? He called upon God and he trusted God. At ito yung kanyang sinulat. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May Your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in You. No? So, kumbaga, kung titingnan mo nga, wala nang ibang kakapitan. Pero tinuon ng husto sa Panginoon ang pagtitiwala at iniaasa sa Panginoon. At yun nga ang kanyang sinasambit. At naghihintay kami, Panginoong Diyos, na may pag-asa sa iyong pagkilos. Nagpakilala kang tulong, tutulong sa amin at pananggalang namin, Panginoon. Yun po ay aming panghahawakan. And may mga times you don't know what to say. You don't know what to claim. As you look at God's word, you're given the idea na yun palang role ng Panginoon. He is a God who helps. And He is a God na nagbibigay din ng kanyang, ano, ng kanyang pagpoprotection. No? At yun nga, talagang need natin yan. No? Now, sa Bible, merong iba-ibang stories of hope. No? Let me just, in passing, make mention of four. Yung una was Abraham, di ba? Sabi nga, siya, umasa siya na yung pananampalataya niya sa Panginoon will result in the Lord fulfilling His promises. And what happened? Yung pag-asa na yun ay hindi nabigo. It took a while. Bakit? Hindi naman sinabing ngayon ka magtiwala, bukas tapos na yung buong process. No, it's a lifetime process. So he was called by God at the age of 75. He died at the age of 175. For 100 years, the Lord has showed him yung unfolding at yung at the same time, pagtugon ng Panginoon sa kanyang mga panalangin. So in Hebrews 11:8, ang sabi, Abraham trusted God's promises and he stepped out in faith. And we have seen, no, kung paano tumulong ang Panginoon, tumugon sa kanya, and he was called the father of faith. Si Jesus din, sa John chapter 4, ay merong kinausap na Samaritan woman. Imagine mo yung tao na ito umiigib pag walang mga tao, usually sa katirikan ng araw. Kasi nga, she has her issues, no? Alam niya, may mga mali sa buhay niya, may mga kasalanan siya. And ang kanya namang hinahanap ay yung pag-asa, meron ba akong pag-asa na mapatawad at mailagay sa ayos? Sometimes that's what we hope for, restoration of life, di ba? Wala naman sigurong natutuwa sa consequences ng mali. At wala rin naman may gusto na manatili ka sa pangit na kondisyon ng buhay. You would like to have a reprieve, a betterment, di ba? Yan yung gusto mo eh. And yun nga, ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya at siya ay pinauunawaan na may kapatawaran, merong pag-sasaayos, no? Sa tulong ng Panginoon sa Kristo. Kaya sa John 4:10, ang sabi, she found living water and shared the hope of Christ. No? Pag binuod ninyo yung interaction na yun, yun po ang kanyang natagpuan. Kaya nga, ang Panginoon nagpakilala, I am, di ba? In relation to Him being the living water. Hindi ito tubig lang na magka-quench na yung thirst temporarily sa physical body. But this is the living water that will quench the thirst of your soul, which longs for forgiveness and transformation. Yan, maganda yan. Hope. Another would be Anna. No, ito naman po sa Luke chapter 2. Alam natin na ito ay isang godly woman. At nananalangin siya magkaanak. At her very old age, yung request na yun ay tinugunan. Sabi nga sa Luke 2:36-38, if you look at yung account na yun, ang sabi, Anna waited faithfully and rejoiced in God's promises. Sino yung kanyang naging anak? Si John the Baptist. No? So, yun naman ang kanyang life story. She hoped in patient devotion. No? And then yung last would be si Jabez. No? Actually, ito, ang dami nang nasulat about the prayer of Jabez coming from 1 Chronicles 14. Pero simple lang naman yung prayer. And actually, not much was written about the man. Pero ang kagandahan lang kasi doon sa kanyang prayer is that he was hoping. And that hope led him to talk to God. No? He requested from the Lord. At yun yung sabi, Jabez prayed boldly and sought God's blessing. So, pinapakita that hope requires faith. No? So, siguro yun yung maganda doon. So, hope in God inspires courage. Hope in God inspires faith. But hope in God also inspires action in every season of life. Diba? So, yun po ay napaka-importante. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, meron po bang mga accounts na merong mga naging anxious, nagkaroon ng kabalisahan, and parang sense of depression, pagkalugmok ng damdamin sa Bible? Sabi ko, meron. Actually, madami. When you look at it, no? Si Moses was one. Sobrang kapaguran na sa kanyang pag-lead sa mga Israelites and the circumstances surrounding yung kanyang leadership at yung kanilang grumbling against him. Dumating din na yung time that he would like to be, di ba? Sabi niya, kunin mo na lang yung buhay ko. Another would be the prophet Elijah. Nababanggit natin ito madalas. Kasi nga yung kapaguran na niya sa kanyang pagtakas kay Jezebel, no? Na devout follower ni Baal at gustong i-eliminate lahat ng mga propeta ni Yahweh. Kala niya nag-iisa na lang siya, so he was trying to escape. And yun nga, walang pahinga, kulang sa kain, sa tulog, sa inumin. And so, ang sabi niya, Lord, I want to die. So, dumating sa ganun. Well, in times of discouragement and desperation, ito yung ating tatandaan. God gave him the strength to live. Ano yung mga bagay din na practical na pinagawa ng Panginoon? Pinagpahinga siya. Ayun, may batisan na nainuman siya. At yung mga tinapay na dinadala ng mga raven, yun yung nakakain niya. At nung nanourish siya, nakapagpahinga, he was restored and he was able to accomplish God's will for him. So remember, depression is real. No? Minsan, nadi-dismiss natin. I think that would be unfair. Totoo naman kasi na talagang nalulugmok ang damdamin ng tao. Pero tandaan mo rin, God is real. No? I-doktong mo yun. Kung dumadating tayo sa point ng kabiguan, kalungkutan, at yung pagbaba ng ating emosyon, tanggapin natin, may realidad na kasama yung sa spectrum of experiences na meron tayo. Kung may saya, merong other side yung spectrum. Pero in all of that, the Lord is also real. If anxiety is real, kabalisahan, kaya yun ay dumadating. Aligaga tayo sa maraming mga nangyayari sa ating buhay. Things that we did not expect. No? We prepared for the best, but something that did not really fit the formula ay dumating. But we have to cope with it, diba? So anxiety is real. No? Minsan, nababalisa tayo. Anong bang nangyari? Ano ba gagawin? We are confronted by realities no, na parang ang hirap pakisamahan or i-overcome. But remember, hope is also real in God. So kung meron mang kabalisahan, ang pag-asa ay posible din sa Diyos. Yun din ay isang katotohanan. So ito po yung ating first lesson about hope for this month. Ano pa ba yung mga bagay that we can learn from it coming from the Bible itself? So paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
0: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Legit!
3: Kabataan naman ang hihirit.
1: Legit!
3: Usapang from the real source. Legit!
1: Mga kwentong hit. This is it!
3: Legit!
4: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702 DZAS, ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At salamat dahil nariyan ka at nakaagapay ka sa amin sa pagkakataong ito. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati natin yung mga kaagapay natin. Thank you po dahil kasama namin kayo sa panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayun. Kaya praise God sa another episode ng ating programa today, diba?
4: Correct. At syempre, no, Abs, another Sunday and another kwentuhan na naman tayo sa ating mapag-uusapan later. Pero shoutout muna tayo sa mga tagapakinig natin, sa mga sandaling ito na gumagamit ng kanilang mga radio para tayo ay mapakinggan sa ating programa. Hello po sa Team Radio. Gamit naman ngayon ay Portable Missionary Radio or di kaya ay Transistor Radio or syempre yung Car Stereo. Salamat po dahil nakatune in ka pa rin. Alam ko kanina kanang umaga ka pa nakapakinig. Mm-hmm. Pero salamat dahil nagpapatuloy ka. Sinasamahan mo kami sa ating programa kasi nga talaga ang goal natin is makipag-connect po sa inyo.
5: Mm-mm. At syempre hindi rin natin kinakalimutan na batiin ang ating mga kaagapay na walang mintis sa pag-tune in sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin palambing sa inyo mga kaagapay, mm-hmm. i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout ha. At i-mention nyo dyan sa ating comment comment section yung mga family, loved ones at mga kakilala nyo, churchmate, na sa tingin nyo talagang makaka-relate sa ating magiging diskusyon ngayong hapon.
4: Yes, at totoo yan, Abno. Talaga namang madami nakaka-relate. At para mas madami pa ang makaka-relate at makakita ng mga relevant content ng inyong agape ng sambayanan, available din po tayo sa iba pang platforms, not just on Facebook and YouTube, but also we have presence po sa ating TikTok account, sa ating Instagram, and even sa Spotify. Kapag na-miss mo ang episode na to, you can go back sa Spotify para madali mo pong makita. Basta i-search nyo namang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Totoo yan. At meron pa tayong isang kaparaanan para tayo mapakinggan na ating mga listener. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, download na sa inyong Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store para po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan 24/7. Diba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi. Itong application natin, hanggang madaling araw, pwede niyong gawing background. Diba? Para naman meron kayong kaagapay sa buong magdamag at buong maghapon. Diba?
4: Totoo yan, Abs, na tayo ang kanilang kaagapay. Anywhere, anytime, tayo pwede mag-engage sa kanila. At syempre, salamat po dahil sa pagkakataong ito, sinamahan nyo kami. At syempre, in return, sasamahan po namin kayo para syempre makapagbahagi po tayo ng inspirasyon dito po sa ating programa. Kasi nga, yan talaga ang goal ng Legit. Mapag-usapan po ang iba't ibang mga issue na kinakaharap ng ating mga kapwa-kabataan. Ano ba yung kanilang mga concerns, diba? Alam ko may mga silent battles kang kinakaharap, but we are here. We are ready to help you, to journey with you, and to listen sa mga pinagdaraanan na po ninyo. Kaya kung may concern ka din, you can drop yung sa ating comment section para syempre ma-acknowledge din po natin yan.
5: Totoo yan. At gaya ng sabi mo, no, Kael, itong programa natin ay safe space ninyo kaagapay. At kung meron po kayong nais na topic na nais nyo ma-feature natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa ating Facebook page, 702DZASFEBC Radio TV page. Baka malay mo, yung suggestion ay ma-feature natin with our subject matter experts sa mga susunod na episode.
4: Yan, correct ka dyan, Abs. Kaya your stories matter, kaagapay. Kaya we want to know more about you sa mga kaagapay natin dyan. Dapat hindi ka lang basta nakikinig, pero dapat nag-engage ka rin. We are not a passive listener, but also an active listener. Nag-engage, nag-comment, at sinashare din po. At syempre, nangihikayat din ang ating kasama sa pamilya, sa church, di ba? Na mag-tune in din po sa ating programa. At alam mo, Abno, napakaganda ng ating mapag uusapan sa moment na ito. Kasi minsan, ang pinakamahirap na marinig ay hindi criticism, kundi yung truth, yung katotohanan na kailangan nating marinig para tayo ay mag-grow. Kasi diba, sa totoo lang, diba, hindi naman talaga madaling magsabi ng katotohanan. Diba? Lalo na kapag may mga mali, diba, sa mga kaaway natin, sa mga ibang tao. Minsan, ginagamit pa nga ng Panginoon ang isang kaibigan, yung mentor natin, pastor, o kahit sino pa para magsabi sa atin ng truth, di ba? Para ipakita kung saan pa tayo kailangan baguhin at syempre mag-develop bilang tao.
5: Totoo yan. Sobrang agree ka, Eljan, sa sinabi mo. Kaya naman today sa ating episode ngayong hapon, usapang correction tayo, di ba? Ang heavy, di ba? Pero with a twist, ito ay correction with love. Ayan, huwag natin kakalimutan ang pag-ibig. So, aalamin natin paano natin ibabalanse ang truth and grace. At paano tayo magsasalita ng truth without judging? And how do we receive correction with humility? So yan, hindi ito para i-condemn or ibagsak tayo, kundi para tulungan ang bawat isa na mas lumago at mas maging katulad ni Jesus. Kaya naman, kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon, ha? Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit. At siyempre kasama niyo po ako, Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat sa iyo kagapay ng patuloy na nakikinig at nakaagapay po sa amin na nakasama dito po sa ating program. Sana po ha, wala na pong lipatan ng estasyon at wala na pong scroll up. Manatili ka dyan at syempre very exciting po yung ating mapagkukwentuhan po sa moment po na ito. At syempre no, talagang patuloy po na mag-comment at i-share din po yung ating streaming. We are available via radio and of course sa ating social media. Media, both on Facebook and YouTube channel. At ito nga na nga, Abs, nasa exciting part na tayo ng ating mapagkukwentuhan. Mm-hmm. Makakasama natin ngayong araw ay syempre ay associate pastor po ng New Life North Metro na matatagpuan po dyan sa Quezon City, dyan lang sa Maychinoma. Nag-serve po siya sa church for more than 20 years at involved po siya sa youth ministry.

0: isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Ang sabi ko, kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihing ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pagharap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 na kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote. Marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik-loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakikipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech, ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, tinabi nito, bata pa ako. Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawaing iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, huwag mong sabihing ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita. Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos, di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas. At walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay sharing tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali, Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang ating mga ilang masugid na taga-subaybay doon sa Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Bagamat sila ay nalubog ng baha, ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala kay Marilyn Opeña na isang midwife, at gayon din kay Jennifer Torres. At nais din nating batiin lahat ng mga taga-Kalumpit na bagamat sila po ay nalubog sa malaking baha, ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon.

Ano ba ang puwersang nagpapatakbo sa iyong buhay bilang Kristiyano? Ano ang nagiinggan niya sa iyo para dumalo sa pananambahan? Ano ang nagtutulak sa iyo para manalangin? Ano ang gumaganyak sa iyo para tumulong sa iba? Ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito, na sa maraming pagkakataon, talagang tayo ay pinakikilos ng atas ng tungkulin, nakaugalian o maging ng takot o ng hangaring maparangalan o mapapurihan. Pero dito sa ating aralin ngayon, ayon kay Paul, tayo'y dapat pinakikilos ng puwersang higit pa kaysa mga ito, ang puwersa o kapangyarihan ng pag-ibig. Ito ang pagbubulay-bulayan natin sa pamagitan ng ating pag-aaral sa sinasabi ng Roma 13:8-10. Hayaan ninyong basahin ko ito, Roma 13:8-10. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Tinatalakay ng ating aralin doon sa aking binasa sa Roma 13:8-10 ang isang napakaganda at praktikal na paglalarawan ng pagmamahal Kristiyano o ng Christian love. Ayon kay Paul, ang pananampalatayang Kristiyano'y hindi lamang tungkol sa bagay na ating pinaniniwalaan. Ang pananampalatayang Kristiyano'y tungkol din sa kung paanong ang pag-ibig ni Kristo'y nagdadala sa atin tungo sa pag-ibig sa ating kapwa. Ang isang Kristiyanong ganap na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay hindi maaaring nakahiwalay sa kanyang kapwa sapagkat ang pag-ibig ay naglilingkod, nagbubuo, nagpapagaling, nagkakaloob. Makukuha natin ang tatlong mahalagang katotohanan mula sa Roma 13:8-10. Una, ang pag-ibig ay nananatiling utang ng bawat Kristiyano na kailanman ay hindi mababayaran ng buo. Wika sa verse 8, huwag kayong magkautang o magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ginamit ni Paul ang lingwahe ng utang. Kapag tayo'y nangutang, ang nais natin tayo'y makabayad. Kapag tayo'y may utang na responsibilidad, hindi tayo mapakali hanggat hindi natin ito nababayaran. Pero may sinabi si Paul na isang uri ng utang na hindi natin ganap na mababayaran. Ang utang ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat sobra ang laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos na kailanman ay hindi natin pwedeng sabihing sobra na ang nagawa kong pagmamahal kaya nabayaran ko na ang utang kong pag-ibig sa Diyos. Alalahanin natin na mga ginawa ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang biyaya at habag. Hindi natin maililigtas ang ating sarili, ngunit tulad ng sinabi ni Paul sa Roma 5:8,
namatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Bago pa natin mahalin si Kristo, minahal na niya tayo. Bago pa man natin siya lapitan, nilapitan na tayo ng Panginoon. Bago pa tayo maging karapat-dapat, ibinigay na niya sa atin ang lahat. Ito ang tinatawag ni John Wesley na prevenient grace. Sa makatuwid, bawat Kristiyano'y nabubuhay sa isang kalagayan ng kawalang katapusang obligasyon na magmahal. Hindi maaaring dumating ang isang pagkakataon na bayad na tayo kung kaya't hihinto na tayo sa pagmamahal. Tumanggap tayo ng pag-ibig, kaya't magkakaloob tayo ng pag-ibig. Tumanggap tayo ng kapatawaran, kaya't magpapatawad tayo. Tumanggap tayo ng kahabagan, kaya't mahahabag tayo sa iba. Pinaglingkuran tayo ni Kristo, kaya't kailangan tayong maglingkod sa iba. Ang buhay Kristiyano'y hindi lamang tungkol sa kung ano ang magagawa sa atin ng Diyos, kundi kung ano rin ang magagawa natin para magmahal at maglingkod sa iba. Ito ang babago sa pananaw natin sa kapwa. Ang isang taong mahirap pakisamahan ay nagiging hamon sa atin para pagpakipaan ng pagmamahal. Ang isang taong sumugat ng ating damdamin ay humahamon sa atin na ating patawarin. Kung hindi tayo naglilingkod, o hindi tayo naglilingkod dahil ang mga tao'y kalugod-lugod paglingkuran. Naglilingkod tayo dahil nauna tayong minahal ni Kristo. Alam nyo, napakahalaga ng distinction na ito. Kung ang pinaglilingkuran lamang natin ay ang mga taong nagpapahalaga sa ating paglilingkod, hindi magtatagal ay hihinto tayo sa paglilingkod. Kung ang mamahalin lamang natin ay ang mga taong nagmamahal sa atin, magiging napakalimitado ng ating pagmamahal. Kakaibang kakaiba ang pagmamahal Kristiyano. Ito'y dumadaloy magmula sa mga nauna ng ginawa para sa atin ni Kristo. Hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa para mahalin tayo ng Diyos. Nagmamahal tayo sa ating kapwa sapagkat nauna na tayong minahal ng Diyos. Ikalawa, ang pag-ibig, ang puwersa o kapangyarihan na nag-uugnay sa atin sa iba. Wika sa verse 8 ng ating aralin. Ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. At sa verse 9 ay ganito ang wika, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pansinin na hindi inilarawan ni Paul ang pag-ibig na isa lamang personal na damdamin. Ang pag-ibig ay nakikita sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Napakahalaga nito sa ating panahon, kung saan ang mga tao'y konektado lang sa teknolohiya pero hiwa-hiwalay sa personal na kaugnayan. Posibleng nakakaugnayan natin ang mga taong libong kilometro ang layo sa atin pero hindi tayo nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay lamang natin. Posibleng libo-libo ang ating FB friends, pero wala tayong tunay na kaibigan. Posibleng napakaraming tao ang nakakahalubilo natin, pero wala tayong makabuluhang kaugnayan sa kanino man. Hindi lamang nangaral si Jesus. Hinipo niya ang puso ng mga tao. Nakinig siya sa mga tao.
Pinakinggan niya ang mga tao. Nakisalo siya sa mga tao. Tinanggap niya ang mga bata. Nakipag-usap siya sa mga dayuhan. Bumisita sa mga tahanan. Nagpagaling ng mga may sakit. Pinahalagahan ang mga maliliit sa lipunan. Pinansin ang mga walang pumapansin. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay nag-uugnay. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit napapansin natin ang ating kapwa. Maaring may nangangailangan ng iyong pagpansin, ng iyong pakikinig, ng iyong pagpapahalaga. Sa maraming pagkakataon, ang pinakadakilang paglilingkod ay hindi naman ang mga komplikadong programa. Sa maraming pagkakataon, ang pinakadakilang paglilingkod ay ang iyong presensya. Binawasak ng pag-ibig ang mga pader na naghihiwalay sa mga tao, edad, kalagayang pangkabuhayan, edukasyon, politika, personalidad, kultura, kasaysayan, tradisyon, relihiyon. Ngunit tinatawag tayo ni Kristo sa mga bagay na higit na dakila kaysa ating pagkakaiba-iba. Ang iglesia ay isang komunidad kung saan ay idinideklara ng mga tao na bibilang ako rito, tinatanggap ako rito, minamahal ako rito, lumalago ako rito. Ang iglesia ay hindi lamang isang lugar kung saan nagkakatipon ang mga tao upang sumamba. Ang iglesia ay isang lugar kung saan ang mga tao ay pinaglalapit ng Diyos sa isa't isa. Maaaring may napakagandang pananambahan ang isang kongregasyon. Napakahusay na

Ibig sa verse 10. Ang wika, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, ang pag-ibig ay hindi lamang kung ano ang ating sinasabi. Ang pag-ibig ay pinapatunayan sa ating ginagawa. Ang pag-ibig ay tatangging manakit ng kapwa o manlamang ng kapwa o magsamantala ng kapwa o manira ng kapwa o magpalaganap ng chismis laban sa kapwa. Sa halip, hinahanap ng pag-ibig ang kabutihan ng kapwa. Dito nagiging sakripisyo ang pag-ibig. Ipinakita ni Jesus sa atin ang pinakamataas na halimbawa ng pag-ibig. Sinabi niya sa Marcos 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Hari. Si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit pinili niya ang maging alipin. Kung ang Panginoon ay naglingkod, paanong tatanggihan ng isang taong sinasabi niyang siya'y tagasunod ni Jesus kung hindi siya maglilingkod sa kanyang kapwa? Ang itinatanong ng pag-ibig ay paano ako makakatulong? Babaguhin ang tanong na ito ang buhay ng isang Kristiyano. Sa halip na itanong kung ano ang kanyang mahihita, ang itinatanong na niya ay kung ano ang kanyang may pagkakaloob. Sa halip na hanapin kung sino ang makatutulong sa kanya, hahanapin niya kung sino ang kanyang matutulungan. Naririto ang larawan ng praktikal na pag-ibig Kristiyano. Maaring mga hulugan ng paghahanda ng pagkain sa isang may sakit. Maaring mga hulugan ng pagtulong sa isang pamilyang naghihirap. Maaring mga hulugan ng makayang pagkakaloob sa nangangailangan. Maaring mga hulugan ng pagpapatawad sa isang taong gumawa sa iyo ng kasamaan. Maaring tila maliliit na bagay. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig na ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ay laging malaki at pinahahalagahan. Ang mga binanggit natin, ang demonstrasyon ng pag-ibig na tumutupad sa buong kautusan. Wika sa verse 10 ng ating aralin, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Hindi naman sinasabi ni Paul na walang kabuluhan na mga kautusan ng Diyos na tulad ng 10 utos. Ang sinasabi niya ay kung ano ang puso, kung ano ang bakit, kung ano ang nasa likod ng mga kautusan, at ito'y ang pag-ibig. Bakit hindi tayo magnanakaw? Dahil mahal natin ang ating kapwa. Bakit hindi tayo magsisinungaling? Dahil ang pag-ibig ay hindi nandaraya. Bakit hindi tayo nananakit o nagsasamantala ng kapwa? Dahil ang laging hinahanap ng pag-ibig ay ang kabutihan at kaligtasan ng kapwa. Inilalarawan ng mga kautusan ng Diyos ang isang buhay na pinatatakbo ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ito din ang pangaral ni Kristo. Nang tanungin kung ilan sa mga kautusan o alin sa mga kautusan ang pinakadakila, sinabi niya na ang buong kautusan ay nauuwi lamang sa dalawa, ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Ibig sabihin, hindi opsyon ang pag-ibig sa Kristyanismo. Ang pag-ibig ay mandato at sentro ng Kristyanismo. Ito ang puwersa at kapangyarihang nagpapakilos sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi katungkulan o tradisyon o kompetisyon o recognition, kundi

0: pag-ibig. Wika ni Paul sa 2 Corinto 5:14. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ito ang uri ng buhay na nakapagpapaligaya sa Diyos. Isang buhay na pinatatakbo ng pag-ibig na nag-uugnay at nagdilingkod. Hindi natin mababayaran ang pag-ibig sa atin ng Diyos kung kaya't patuloy at patuloy tayong magmamahal sa kapwa, sa kapurihan ng Panginoong Jesus. Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, banal naming Diyos, sa napapanahong paalala sa amin, lalo na sa panahong ito ng laganap na kahirapan ng dapat magpatakbo sa aming buhay ay ang pag-ibig sa aming kapwa, pag-ibig na nag-uugnay at naglilingkod. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo. At tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, 7 ng Setyembre. Ezekiel chapter 43-46.
3: Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Parang dagundong ng malaking baha, nagliwanag ang lupa dahil sa kaluwalhatiang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar at ako'y dumapa sa lupa. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel. Ang pangalan ko'y di na nila lalapastanganin ni ng kanilang mga hari sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga yumaong hari. Ang pintuan nila at ang aking pintuan ay may pagitan lamang na isang pader. Nilapastangan nila ang aking pangalan sa pamamagitan ng kasuklam-suklam nilang gawain, kaya nilipol ko sila. At ngayon, titigil na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa yumao nilang mga hari. Kaya maninirahan ako sa gitna nila habang panahon. Sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipaliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Kung magkagayon, ilarawan mong mabuti sa kanila ang kabuuan ng templo, ang kaayusan, pasukan at labasan. Ipaliwanag mo sa kanila at isulat pagkatapos ang mga tuntunin at kautusan tungkol dito upang ito'y masunod nilang mabuti. Ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar sa paligid nito, sa tuktok ng bundok, ay aariin ninyong kabanal-banalan. Ito ang sukat ng altar. Ang patungan sa lupa ay may kalahating metro ang lalim. Gayon din ang lapad. Ang paligid nito'y lalagyan ng molding 0.3 na metro ang lapad. Ang taas naman mula sa patungan ay isang metro hanggang sa unang pasamano at kalahating metro ang lapad. Mula sa maliit hanggang sa malaking pasamano ay 2 metro pataas at kalahating metro ang lapad. Ang taas ng bahagi ng altar na sunugan ng mga handog ay 2 metro. Ang pinakasungay nito sa 4 na sulok ay mataas kaysa altar. Ang altar ay parisukat, 6 na metro ang luwang, gayon din ang haba. Parisukat din ang panggit ng bahagi, 7 metro ang haba, gayon din ang luwang. Ito'y paliligiran ng molde na 0.3 na metro ang lapad. Ang lapad ng pinakaalulod ay kalahating metro. Ang hagdan ng altar ay nasa gawing silangan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang tuntuning ipinapasabi ko tungkol sa altar. Kapag ito'y yari na, itatalaga mo ito sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga handog at pagwiwisik ng dugo ng mga hayop na inihandog. Ang mga paring Levita lamang na mula sa sambahayan ni Zadok ang makakapaglingkod sa akin. Akong si Yahweh ang nag-uutos. Bibigyan mo sila ng isang torong panghandog para sa kasalanan. Kukuha ka ng dugo nito upang ipahid sa apat na sungay ng altar, sa apat na sulok ng panggitnang bahagi at sa gilid. Sa ganito mo, lilinisin at itatalaga ang altar. Ang panghandog na ito para sa kasalanan ay susunugin sa isang tanging lugar sa labas ng templo. Kinabukasan, isang kambing na lalaki at walang kapintasan naman ang inyong ihahandog. Lilinisin din ang templo sa paraang ginawa ng ihandog ang toro. Pagkalinis ng altar, maghahandog kayo ng isang toro at isang lalaking tupa, parehong walang kapintasan. Ang mga ito'y ihahandog ninyo sa akin. Aasnan muna ito ng mga pari bago sunugin bilang handog. 7 araw kayong maghahandog. Araw-araw, isang lalaking kambing, tupa at baka na parehong walang kapintasan. 7 araw ninyong lilinisin ang altar upang ganap itong maitalaga sa akin. Sa 8 araw, ang inyong handog na susunugin at handog na pagkain ay maaari na ninyong ihain sa altar. Sa gayon, ako'y malulugod sa inyong lahat. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Lumabas kami sa pinto ng templo, sa pinto sa gawing silangan. Pagkalabas namin, sumara ito ng kusa. Sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling nakasara ang pintong ito. Walang dadaan dito sapagkat ito'y dinaanan ni Yahweh. Ang pinuno lamang ng Israel ang maaaring kumain sa hapag ni Yahweh. Siya ay papasok sa tarangkahan patungo sa gawing dulo. Doon din siya lalabas. Dinala ko ng lalaki sa may pintuan sa gawing hilaga sa may harap ng templo at nakita kong ito'y nagliliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ako'y sumubsob sa lupa. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo at tandaang mabuti itong mga tuntuning sasabihin ko sa iyo tungkol sa templo ni Yahweh. Tandaan mong mabuti kung sino-sino ang maaaring pumasok dito at ang hindi. Sabihin mo sa sambahayang Yaon na matigas ang ulo. Sa sambahayan ni Israel, ito ang ipinapasabi ni Yahweh na Diyos. Sambahayan ni Israel, tigilan na ninyo ang kasuklam-suklam ninyong gawain. Ang mga dayuhan, mga taong may maruruming puso at isipan, ay pinahihintulutan ninyong pumasok sa aking templo. Sa gayoy, nasasalaula ito. Nangyayari ito sa inyong paghahandog sa akin ng pagkain, taba at dugo. Sinira ninyo ang aking tipan sa pamamagitan ng inyong kasuklam-suklam na gawain. Sa halip na kayo ang mga laga sa mga bagay na itinalaga sa akin, ipinaubaya ninyo sa ibang tao. Mula ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo na walang taga-ibang bayang may maruming puso at hindi tuli ang maaaring pumasok sa aking templo. Kahit na ang mga ito'y kasamang namamahay ng mga Israelita. Ang mga Levita na tumalikod sa akin at nalulong sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay paparusahan ko. Gayunman, sila pa rin ang maglilingkod sa aking templo at magbabantay sa mga pintuan nito. Sila pa rin ang gagawa ng mga dapat gawin sa loob ng templo. Sila rin ang magpapatay at maghahandog ng mga haing susunugin ng mga mamamayan at maglilingkod sa akin para sa mga tao. Ang mga paring ito ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ano pat naging dahilan ng kasamaan ng sambahayan ng Israel. Kaya naman, isinusumpa kong sila'y aking paparusahan. Hindi sila makakalapit sa akin, ni makakapaglingkod bilang mga pari. Hindi rin sila maaaring lumapit sa mga dakong itinalaga sa akin. Sa gayon, malalagay sila sa kahihiyan dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain. Gagawin ko na lamang silang katulong sa ibang gawain sa loob ng templo. Ang mga paring Levita lamang na mula sa angkan ni Zadok ang maaaring lumapit sa akin at maglingkod ng tuwiran sapagkat sila ang patuloy na nangalaga sa aking templo ng talikuran ako ng Israel. Kaya naman, sila lamang ang maaaring maghandog sa akin ng pagkain, taba at dugo, sabi ni Yahweh. Sila lamang ang papasok sa aking templo at lalapit sa aking hapag upang maglingkod sa akin at magsakatuparan ng aking iniuutos. Telang lino ang kasuotan nila pagpasok pa lamang sa patyo. Huwag silang magsusuot ng anumang yari sa lana habang sila'y naglilingkod sa loob ng patyong ito. Telang lino rin ang gagamitin nilang turbante, gayon din ang salawal. Huwag silang magbibigkis para hindi sila pawisan bago sila humarap sa mga tao sa patyo sa labas. Huhubarin muna nila ang kasuotan sa paglilingkod sa Diyos. Itatago ito sa sagradong silid sa kamagbibihis ng iba upang ang kabanalan ng kasuotang iyon ay hindi makapinsala sa mga mamamayan. Huwag silang magpapakalbo, ngunit huwag namang gaanong magpapahaba ng buhok. Ito ay kanilang gugupitin sa katamtamang haba. Huwag silang iinom ng alak kung sila ay papasok sa patyo sa loob. Huwag silang mag-aasawa ng babaeng pinalayas at hiniwalayan ng asawa ni sa balo liban na lamang kung balo ng isaring pari. Ang kukunin nilang asawa ay isang Israelitang hindi pa nasisipingan o kaya'y balo ng kapwa nila pari. Ituturo nila sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng itinalaga kay Yahweh at ng hindi. Ituturo rin nila kung paano ang pagkilala sa malinis at sa marumi ayon sa tuntunin. Kung may hidwaan ang mga mamamayan, sila ang hahatol ayon sa kanilang kaalaman sa usapin. Isasagawa nila sa takdang panahon ang lahat ng aking mga tuntunin at kautusan. Patuloy rin nilang susundin ang mga tuntunin ukol sa araw ng pamamahinga. Huwag silang lalapit sa kaninumang bangkay liban sa ama, ina, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga, upang hindi sila ituring na marumi ayon sa kautusan. Pagkatapos niyang isagawa ang tuntunin ng paglilinis, makaraang marumihan siya ng bangkay, bibilang pa siya ng 7 araw bago ibilang na malinis ayon sa kautusan. At pagpasok niya sa patio sa loob upang maglingkod sa banal na dako, maghahandog siya ng kanyang handog para siya luminis at makapaglingkod muli sa templo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito, ang mga pari ay hindi kasama sa partihan sa lupain. Ako mismo ang kanilang pinakamana. Hindi sila bibigyan ng anumang ari-arian sa Israel. Ako ang kanilang pinakabahagi. Ang ikabubuhay nila ay ang handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at handog na pambayad ng kasalanan. Tatanggap sila mula sa lahat ng handog na iniaalay ng mga Israelita sa akin. Ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Ang mga pari ay hindi kakain ng anumang hayop o ibon na kusang namatay o nilapa ng mailap na hayop. Sa paghahati ninyo ng lupain, magbubukod kayo ng isang bahagi para kay Yahweh. Ito ang sukat ng inyong ibubukod. 12.5 kilometro ang haba at 10 kilometro naman ang luwang. Susukat kayo rito ng 250 metro parisukat para tayuan ng templo, at ang paligid ay lalagyan ng patyong 25 metro ang luwang. Para sa dakong kabanal-banalan, susukat kayo ng 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang. Ito ang pinakatanging lugar ng lupain at siyang mauukol sa mga paring maglilingkod sa templo sa harapan ni Yahweh. Ito ang magiging tirahan nila at tayuan ng templo. Isa pang lote na 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang ay para naman sa mga paring maglilingkod sa kabuuan ng templo. Karatig ng bahaging itinalaga para sa akin, mag-iiwan kayo ng 12.5 kilometro ang haba at 2.5 kilometro naman ang luwang. Ito ay para sa lahat ng Israelita. Sa pinuno ng Israel, ang iuukol ay ang karatig ng bahaging itinangi kay Yahweh. Ang nasa gawing kanluran ay sagad sa dagat Mediteraneo, at ang sa gawing silangan ay abot sa ilog. Ito ay magkakasinlaki ng kaparte ng bawat lipi. Ito ay para sa kanila, at nang hindi na nila apihin ang iba pang lipi ng Israel. Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Mga pinuno ng Israel, tigilan na ninyo ang karahasan at pangapi sa aking bayan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan at ang katuwiran. Tigilan na ninyo ang pangangamkam sa lupain ng aking bayan. Ang inyong timbangan, sukatan ng harina at kiluhan ay kailangang maayos. Walang daya at husto sa sukat. Ang panukat na ginagamit sa mga harina at ang panukat na ginagamit sa langis ay kailangang pareho ang sukat. Tig ikasampung bahagi ng isang malaking sisidlan. Ang malaking sisidlan naman ay ang pamantayan ng sukat. Ang takalang siklo ay katumbas ng 12 gramo. Ang inyong mina ay katumbas ng 60 siklo. Ito naman ang inyong ihahandog. 1/60 na bahagi ng lahat ng inyong inaning trigo at gayon din sa sibada. 1/100 na bahagi sa lahat ng inyong nagawang langis. Ang panukat na gagamitin sa harina at langis ay parehong tig isang bahagi ng malaking sisidlan. Sa tupa naman ay isa sa bawat 200. Ito ang inyong handog na pagkaing butil, susunugin at pangkapayapaan bilang kabayaran nila, sabi ni Yahweh. Ang mga handog na ito ay ibibigay sa pinuno ng Israel. Ang pinuno ng Israel ang mamamahala sa mga handog na susunugin, pagkaing butil, inumin para sa mga pista, pagdiriwang kung bagong buwan, mga araw ng pamamahinga, at sa lahat ng takdang pagdiriwang ng bayang Israel.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang magkaroon ng malaking problema na parang wala kang magawa kung hindi maghintay? Halimbawa, may paparating na bagyo. Alam mo naman, recently, madalas tayong hagupitin ng malalakas na habagat at mga typhoon. Kapag may situation na tulad nito, alam mong malakas ang ulan, malakas ang hangin, at wala ka namang kontrol sa magiging epekto. Ang magagawa mo na lang ay maghanda, manalangin at magtiwala. O baka may problem ka sa trabaho, negosyo, pamilya o finances. Ginawa mo naman ang kaya mo, pero may mga bagay talagang hindi mo kayang kontrolin. At doon natin minsan nararamdaman ang fear. At minsan napapasabi kang, Lord, paano kung maapektuhan ako? Paano kung mawalan ako? Paano kung hindi ko kayanin? Alam mo, may magandang paalala sa atin ng Bible sa passage ngayong araw. Kahit nasa gitna tayo ng isang malaking crisis, hindi nawawala ang Diyos sa kontrol. Magandang araw, kaagapay, ito po ang inyong companion, Kael Garcia. Welcome po sa Unang Salmo, ang ating sandali para po tayo ay magdivo at magpuri sa Panginoon. Kung kasama mo kami sa radyo ngayong umaga, salamat po sa pakikinig. At kung nanonood ka naman sa ating Facebook o YouTube Live, mag-comment ka at sabihin mo kung nasaan kang lugar ngayon. At kung may kaibigan ka o kamag-anak na nangangailangan ng encouragement ngayong araw, don't forget na pakishare po ng ating message for today. Kaya huwag kang bibitiwa, tuto ka lamang po dito sa programang Unang Salmo.

Kagapay ngayong araw, babalik tayo sa kwento ng 10 Plagues of Egypt o yung salot. At pag-uusapan po natin today ang ikalimang salot. Ito po yung pagkamatay ng mga hayop. So may tatlo tayong points this morning. Ang number one point po natin is this. Ilista nyo na po. Number one, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Basahin po natin ang Exodus chapter 9 verses 3 to 4. So open nyo po ang Bible nyo. Sinabi po ng Panginoon kay Moses, padadalhan ko ng nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid. Kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng Ehipto. At walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita. Sa context po ng passage, alam nyo sunod-sunod po ang mga salot na ipinadala ng Diyos sa Egypt dahil hindi pinapakinggan ni Pharaoh ang utos ng Diyos na palayain ang Israel. At sa ikalimang salot, hindi mga tao ang direktang tinamaan kundi ang mga hayop. Yung mga baka, kabayo, asno, kamelyo at yung iba pang mga livestock ng Egypt. Just imagine that time. Napakahalaga po ng mga hayop. Source sila ng pagkain, transportation, kabuhayan, and even agricultural work. Kaya nang tamaan sila ng salot, hindi lang ito pagkawala ng mga hayop. Malaking economic crisis din ito. At relatable dito sa atin. Kapag may crisis, hindi lang health ang affected. Pwedeng maapektuhan ng trabaho, negosyo, income, education, at pamilya. At ang unang instinct natin, gusto nating kontrolin ang lahat. Gusto nating siguraduhin na walang masamang mangyayari. Pero in reality, hindi natin kayang kontrolin lahat. And that's where faith begins. Kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon, maaari pa rin nating pagkatiwalaan ang Diyos na may kontrol. Para po sa ating ikalawang point, God makes a distinction. Napansin mo ba yung sinabi ng Diyos? Gagawa ang Panginoon ng pagkakaiba. Tinamaan ang mga hayop ng Egypt, ngunit iniligtas ng Diyos ang mga hayop ng Israel. Hindi ibig sabihin nito na ang buhay ng mga Israelita ay problema-free na pagkatapos nito. Alam mo, marami pa silang pagdaraanan. Pero ipinakita ng Diyos, alam ko kung sino ang akin at kaya kong ingatan ang aking bayan. Napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay. Minsan, may crisis. Iniisip natin na, Lord, baka makalimutan mo ako. Pero alam mo, hindi nakakalimot ang Diyos. Alam niya kung nasaan ka. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya ang pinagdadaanan ng pamilya mo. At kahit hindi natin nakikita kung paano siya kumikilos, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Sabi nga po sa Psalm 121 verses 7 to 8, iningatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo ay aniyang iniingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Alam mo, I would like to emphasize the word iingatan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makararanas ng problema, pero ibig sabihin po, hindi tayo nag-iisa sa problema. At para po sa ating ikatlong punto, ang pag-iingat ng Diyos ay dahilan para magtiwala. Ngayon baka may magsabi, pero paano kung hindi ko nakikita ang proteksyon ng Diyos? Yan good question. Dahil minsan may mga bagay pa rin nangyayari na masakit. May nawawala ng trabaho, may nagkakasakit, nalulugi yung negosyo, may nasisirang plano at may nawawalang mahal sa buhay. Kaya hindi natin dapat isipin na ang proteksyon ng Diyos ay nangangahulugang walang masamang mangyayari sa atin. Ang biblical faith ay hindi po promise na magiging easy ang buhay. Ang promise po ng Diyos, God will be with us. Iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng paglayo sa isang danger. Minsan naman, hinahayaan niya tayong dumaan sa difficult season pero binibigyan tayo ng strength para malampasan ito. At minsan,
hindi natin maiintindihan ang nangyayari. Pero doon tayo na tinuturuan ng Diyos na magtiwala. Parang bata na hawak ang kamay ng kanyang magulang habang tumatawid sa isang busy na kalsada. Hindi natin naiintindihan ng bata yung traffic. Hindi niya alam kung kailan ligtas tumawid. Pero nagtitiwala siya dahil alam niyang kasama niya ang kanyang magulang. Ganoon din po tayo. Hindi natin kailangan malaman ang lahat para makapagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ngayong araw, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba yung mga bagay na pilit mong kinokontrol pero kailangan mo nang ipagkatiwala sa Diyos? Maybe it's your finances, your career, your business, your children's future, maybe your health, and even your relationship. Or maybe something happening in our country or community. Alam nyo ah, God

gawin yung mga bagay na makakaya po namin, pero pagkatapos, tulungan mo kaming matutong magtiwala sa iyo. Lord, ingatan mo ang aming pamilya, yung aming business, trabaho, yung aming pong ginagawa at yung mga mahal po namin sa buhay. At kapag dumating po yung mga panahong hindi namin maintindihan yung mga nangyayari, ipaalala niyo po sa amin na hindi nagbabago ang iyong kapangyarihan at katapatan. Ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan at tagapagtanggol. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

situation na paulit-ulit mong pinag-iisipan dahil gusto mong malaman kung ano ang mangyayari. Pero bago ka mabahala, tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay na nasa kontrol lang ng ating Panginoon. Gawin mo kung ano yung kaya mo, manalangin ka, maghanda ka, maging wise ka, pero huwag mong dalihin ang mag-isa yung mga bagay-bagay na dapat mo namang ipagkatiwala sa Diyos. At kung kailangan mo ng reminder ngayong araw, sabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi ko kontrolado ang lahat, pero ikaw ang may hawak ng lahat. Salamat na sa pagsama sa amin dito sa ating programa. Kung nakikinig ka sa radio, salamat sa oras mo ngayong umaga. At kung kasama mo kami sa Facebook o sa YouTube, aba, mag-comment ka naman dyan at sabihin mo, I choose to trust God. Again ha, I choose to trust God. At huwag kalimutan na i-share po ang programang ito sa iyong kaibigan, kapamilya, katrabaho o kahit sinong alam mong nangangailangan ng encouragement. Mali mo ha, ang simpleng share mo ang maging reminder sa isang taong kinakabahan ngayon. Hindi man nating kontrolado ang crisis pero hawak pa rin tayo ng Diyos. Muli kaagapay ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat ha sa pagsama sa akin dito sa ating programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo. Mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kagabay? O talaga, September na. Diba? September 1 pa lang, ang dami ng tumutugtog na Christmas songs. At nakalabas na daw si Jose Marichal. Pero ang maganda doon, it's the expectation of hope, of joy as we celebrate, diba? Yung kapag pagdating ng Kapaskuhan ulit. Anyway, dahil Monday ngayon, so alam naman natin na may awitin tayo. O mga kagapay, okay ka dyan, Dad? Ayun, galing. Okay. Ready?

0: O, oh, di ba? Okay, sabi nga sa Panginoon, every gising is a blessing, every breath a privilege. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon for another week ng ating kakaharapin ngayon. Ano? So, kamusta po kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DJAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo lang po po nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at Transistor Radio at PM Radio din ang gamit niyo at nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung may maganda po kayong internet connection, makukuha nyo rin po yung ating program na maliwanag. Syempre, meron din pong 702 app na doon nyo rin mapapakinggan yung programa buong araw sa DCIS. So, nakakatuwa ano, yung technology na pinagdaanan, yung mga pag-evolve ng technology. Sabi nga, yun yung lalong nagpapatibay na pwede nating ibahagi ang mabuting balita para sa lahat. Sabi nga, until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at ma-enjoy natin ang araw na ito, ang Monday, na tunay na mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon. Sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hagdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng bago ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay dalhin ang isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matutupad. Upang sa gayon, alam natin na ang ating paglalakbay ay siya talaga ang gumagabay hanggang makita natin siya ng mukha, ang ating Panginoong Jesus. Amen, amen, amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin. Ngayon maganda eh. Maganda ng topics natin ngayon. 8 plus ways to support literacy skills development. Ang theme natin for September, sa gitna ng hamon, sama-samang aahon. Sabi, we rise amidst challenges. Sabi niya, together. So ang ating verse, Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Pero bakit itong pag-uusapan natin? Kasi po, ang September 8 ay International Literacy Day. Ito ay na-establish ng UNESCO noong October 26, 1966 na sa 14th session ng UNESCO General Conference. Ito po ay unang na-celebrate noong September 8, 1967. So ngayon, ang celebration of 60th year na niya, no? So 60th, probably a 59th year, parang ganun. Na ang layunin ay ipaalala sa publiko at world leaders ang kahalagahan ng literacy bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So ano yung mga pamamaraan upang masuportahan natin ang literacy skills development? Wala daw pong sobrang aga sa pagtuturo ng development ng language at literacy sa mga bata. Kahit daw po sa mga napakabatang edad, ang karanasan ng iba't ibang genre sa mga books, ang pakikinig ng stories mula sa mga adults na nagmamahal sa kanila at ang pag-explore ng books mag-isa o kasama ng kaibigan ay nakakatulong po sa mga bata upang makinig at maunawaan ang language at paano maisishare ang kanilang thoughts, ideas at feelings. So ang reading o ang pagbabasa ang best way para po sa literacy skills development. So ano yung mga pamamaraan? Una, sabi nga kung tayo po ay may mga reading time sa ating mga anak o mga estudyante. Una, sabi niya, capture children's interest before you read. So kunin ang interest ng mga bata bago tayo magbasa. Paupuin ang mga bata sa edge ng kanilang mga silya bago nabasahin ng kwento. So bago pa sa sunod na read aloud, so magbigay na ng panahon upang makuha ang interest ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga exciting na overview ng kwento sa kanila na kanilang maririnig. So ang pag-capture ng interest ng bata bago pa man buksan ang aklat ang isa sa pinakamabisang paraan upang ma-transform ang reading mula sa isang chore o gawain patungo sa isang exciting adventure. So sa pagpapatibay ng anticipation at curiosity bago pa man, napukaw na natin ang kanilang brain upang mag-focus at mag-engage. So narito yung mga pinaka-effective na strategy upang mapukaw ang interest ng mga bata bago magsimula ang pagbabasa. Una, investigate the cover, yung tawag nating the picture walk. Bago mag-dive sa text, maglaan ng 2 minuto na i-explore ang physical book. Pangalawa, analyze the cover art. Magtanong, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa taong ito? O sa tingin nyo, bakit kulay purple ang sky? So yung mga ganon. 3, read the title with feelings. Gumamit ng mga mysterious or excited voice at tanungin kung ano ang kahulugan ng title. At sabi nga, make a hypothesis. Magtanong ng mga open-ended questions tulad ng base sa cover. Ang kwento ba to ay funny, nakakatawa, scary, nakakatakot, o isang big adventure? At huli, sabi niyang ganun, connect to their personal world. So ang mga bata ay nakikinig kapag ang kwento ay related sa kanilang mga karanasan, mga tanong, at mga naisin. So that's 1. 2, introduce vocabulary during read aloud. Diba? Mamili ng ilang salita upang i-highlight at ipaliwanag sa mga bata bago pa magsimula sa pagbabasa ng malakas. Pumili ng mga salita na mahalaga sa pangunawa ng kahulugan ng kwento at ipaliwanag ang mga salita habang nagbabasa. Maaring ipaliwanag ang salita habang binabasa at itinuturo ang bahagi ng litrato na nagpapakita ng kahulugan ng salita o nagpapakita tayo ng facial expressions o iginagalaw ang katawan sa paraan na nagbibigay ng kahulugan o ng maikling pagpapaliwanag. So ang pag-introduce ng mga bagong salita o vocabulary habang binabasa ay nag-i-involve ng pagpili ng kagamit-gamit ng mga salita. So ipapaliwanag at ipinaliwanag na sa context at ini-engage ang mga nakikinig ng visuals or actions. So, magbigay din ng child-friendly definition. Ay, totoo yan. At iwasan yung nakagugulong definition mula sa dictionary. Mas maganda kung isusulat ang simple at pang-araw-araw na kahulugan na ginagamit ng mga salitang alam na ng mga bata. At sabi nga ganun, napakahalaga pala ng tamang pagpili ng aklat na gagamitin sa pagbabasa sa mga bata. Mas maganda kung ang kwento ay makatotoo sa kanilang buhay at karanasan. Napakahalaga din na ipapaliwanag ang mga salita upang lalo nilang maintindihan ang kwento at ang ibig sabihin nito. So, ang mga pagbabasa sa mga bata ang pinakamaganda at mahusay na paraan upang masuportahan natin ang kanilang literacy development. Kaya nga napakahalaga yung mga Bible stories for children. Nako, pinagpala tayo dyan. At mga children's books sa kanilang reading time. Kaya nga mga kaagapay, ginawa mo na ba to sa iyong mga anak? Nagbasa ka ba sa kanila? Alam niyo kasi, sa pagbabasa sa kanila, nade-develop ang kanilang literacy skills at lalong pinagtitibay ang inyong bonding. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Patuloy na tayo hypocrisy, ang pagbabalat kayo sa panahon ng confusion. Ang harapang panglilinlang, upang oonse, isang sinasadyang pagbablockmail na nais manira sa ibang tao. Sa panlilinlang ni Satanas, ang hari ngayon ng mundong ibabaw. Tandaan, remember, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What to do now na what here it is. Be done with hypocrisy. Tapusin na sa buhay mo, layuan na ang tunay at totoo. Huwag ka nang babalik pa roon. Sa unang Pedro 2:1, so alisin na sa buhay mo ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsisinungaling, mangpa-plastic, o may inggit o magbibitiw ng mga nakakainsultong salita. Huwag. Do not fast as hypocrites do. Huwag tularin ang fasting ng mga plastic. Mateo 6:16, kapag nagpa-fasting kayo, huwag tularan ang fasting ng mga plastic. Huwag kayong magmumukhang malungkot at gaya ng mga pakitang tao. Hindi sila nag-aayos ng mukha para ipakita sa mga taong nagpa-fasting sila. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y dante. Do not pray like the hypocrites pray. Huwag pakitulad sa mga plastic kung manalangin. Mateo 6:5. Ang pagpipray, pag nagpipray kayo, huwag ninyong gayahin ang mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng itsura para makita ng mga taong nagpapasteng sila. Tandaan ninyong tinanggap na nila ang kanilang ganti. Get rid of log from your eyes. Itapon ninyo ang mga troso na nasa inyong mga mata. Mateo 7:5, huwag ninyong ilagay o ibigay sa mga aso ang banal na bagay na nasa inyo. Babalikan at lalapain kayo ng mga iyon. Huwag ninyong ihagis ang mga perlas sa mga baboy. Tatapak-tapakan lang nila iyon. Hypocrites call on the Lord but will not obey. Ang mga plastic, tumatawag sila sa Lord pero hindi naman sumusunod. Luke 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman ninyo ako sinusunod. Hypocrites, clean on outside, filthy on inside. Ang mga mapagkunwari, malinis sa labas, marumi naman sa loob. Luke 11:39. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, kayong mga Pharisees, nililinis ninyo ang labas ng mga plato at mga tasa ninyo, pero punong-puno ng kasakiman at kasalanan ang mga puso ninyo. Luke 16:15, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagkukunwari kasi kayong matuwid sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos ang laman ng puso ninyo. Ang kinukonsider kasi ng tao na pinaka-importante ay walang halaga sa harap ng Diyos. Purify your hearts, hypocrites. Linisin ninyo ang inyong puso, mga mapagkunwari. James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen. Wow. Hugasan ninyo ang mga kamay ninyo sa mga masasamang ginagawa ninyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang puso ninyo. Kayong mga pabugbago ang isip, fix thought on what is true, honorable, and true. Itutok ang kaisipan kung ano ang totoo, marangal, at mananatiling tama. Philippians 4:8, lastly mga kapatid, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti at dapat purihin mga bagay na ito na marangal, tama, malinis, nakatutuwa at kagalang-galang. foolish ideas, mga palpak na kaisipan. Romans 1.21, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila binigay sa Kanya ang karangalan para sa Kanya. Hindi sila nagpasalamat sa Kanya. Instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila. At dumilim ang mga utak nilang walang laman. The greatest risk of problem of the world. But the only solution of the world problem, that is why let heaven fills our thoughts, our heart, kung kaya't ang tanging solusyon sa kahungkagan ng mundong ibabaw ay ang pagpupuno ng buong katotohanan ng langit na bayan. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yan. Feel na feel kita na. Kasi po may karanasan talaga ako pagdating sa fasting. Ayan, alam ng daddy ko yan. Kasi nung bata pa po kami, meron talagang babae na pupunta sa bahay namin para dun mag-fast ng 3 araw. Eh ako po'y bata pa, nag-iisip ako. Siguro bakit ka sa bahay namin pupunta para mag-fast? May sarili ka naman bahay. Di ba, Dad? Ganun yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, siyempre, ako yung mawawala ng kwarto dahil nandun siya, di ba? So, yung kwarto na available sa amin, malapit sa kusina, di siyempre, mga maldito at maldita kami magkakapatid. Pag kumakain kami, nilalakasan namin yung sa pinggan. Para, ganun kami, kamaldito. Kasi hindi ko po talagang matanggap na kung magfa-fast ka, bakit pupunta ka sa bahay namin? Yun yung question ko noon. At alam ng daddy at mommy ko yung tanong na yan. Kasi nga, tama yung sabi mo, daddy. Kasi minsan, pag nagpakitang tao sa fasting, di ba, dad?
1: Mm-hmm.
0: Pero wala namang sa buhay. Bakit? Ganun. Yun yung mga hipokrito. Yun yung sinasabi ni dad. Hypocrites. We are declaring it but denying the power therein. Yun yung nakakatakot. And that is so true sa ating mga quote and unquote Christians, mga leaders ng church, mga lingkod ng Diyos, na people are looking at our lives and not see. Ako po, may pinanood ako, The Death of the Pastor's Wife. Tingnan niyo po yan sa Netflix. Yun ang totoong makikita mo how hypocrite people can be. At yun yung makikita natin yung katotohanan, how hypocrisy and how lying can get into the ministry and can we can even say it on the pulpit. Kaya ako po, tingnan niyo po sa Netflix kasi totoo yun. It's a true story. It's a documentary series. Kaya talagang, yun nga, tama-tama yung discussion mo, Dad. Kasi talagang it's how the devil will always deceive us. Pero ang point nga, lagi nating tatandaan yung sinabi ni Apostle Paul. Diba sabi natin, let us know Christ more, that we may know Him and the power of His resurrection.
1: Yeah.
0: At kapag tayo sumunod sa Panginoon, we will not intentionally choose sin. Kasi alam natin, yung kasalanan ang nagpako sa ating dakilang Diyos, ating dakilang Panginoong Jesus. So, hindi natin yun gagawin, di ba po? So, yun po yung aking bas panoorin niyo po yun sa Netflix.
1: Iwasan na natin talaga. Kasi kasalanan po.
0: Totoo yun, iwasan. And that's not only yung blatant sin, ha? Kinokorekt tayo ng Panginoon even in our relationship with Him. Nire-rebuke tayo ng Panginoon kahit sa sobrang simpleng kayabangan, simpleng, yung mga ganyan, nire-rebuke tayo.
1: Yung kayabangan, anak, hindi simple.
0: And that kasi may false humility, akala mo humble, pero ganun. So yun po yung mga bantayan natin. So pray na po tayo. Lord, thank you. Kasi in this world of hypocrisy, dapat nagbubukod-tangi kami bilang iyong mga anak. Sabi mo nga po sa amin, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify you. Yun po yung role namin, Panginoon. So ang dalangin namin as we continue to grow deeper in you, as we continue to live in this crazy world, lalo po namin makikita yung tunay na dependency namin sa'yo. Dependency namin sa iyong salita, dependency namin sa guidance ng Holy Spirit para lalo kaming lumakad sa iyong kalooban. Lord, maraming pong salamat. Thank you po. Lord, today, salamat po. Meron po kami mga kaibigan na today is their special day. Unang-una na, Aileen Espinosa Cura. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. So Lord, we pray for him, for her and Dan as they continue to serve you. At dalangin namin, Panginoon, patuloy na paggabay mo sa kanila. Panginoon, ganun din po. Thank you sa buhay ng aming pastor, Pastor Migs Pojas. Salamat po sa kanyang buhay at pamilya. We pray, Lord, that you would bless him and his whole family. Marami pong salamat sa mga opening of new ministries na dinadagdag mo sa amin sa MCF. Salamat po sa mga bagong pamilya na dinadala mo, mga young couples, Panginoon. Natutuwa kami na patuloy kang may ginagawa. So Lord, marami pong salamat. So ang dalangin ko din po, Panginoon, sa aming mga leaders, sa mga churches, maging pastors man, o mga elders, Panginoon, na aming mga kaagapay. Father, we pray that you will continue to give that strength and the wisdom to stand in your truth wherever we may be. Maging yun po, Panginoon, ay sa church, sa aming pamilya, sa workplace. Yun po ang aming dalangin. And Lord, thank you because alam namin, kasama ka namin sa buong linggong ito. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po. That is why let heaven fill our thoughts, our heart. Kung kaya't ang tanging solusyon sa kahungkagan ng mundong ibabaw ay ang pagpupuno ng buong katotohanan ng langit na bayan. Wow, wow, wow. Tiyak ito. Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay sa atin pong pagsunod sa Panginoon, natatandaan niyo po yung lagi natin sinasabi noon. Naalala ko yung aking estudyante noon. Pagdating sa sin, ano siya ba? Intentional o incidental? Incidental yung biglaan lang. Pero yung intentional, naku mga kaagapay, hindi yan dapat. Kapag yan, galing-galing natin magsalita sa harap, pero intentionally we're doing sin, that is blatant hypocrisy. Tandaan natin yan. At hindi natutuwa ang Diyos dyan. Nahurt natin ang puso ng Panginoon. So, rather than doing that,
1: amen,
0: let us choose to glorify the Lord. Let us choose holiness and righteousness. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid pinaglilingkuran. At sa pamamahalang piknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkadas, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Yesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Subayyo at sumaakin ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Peace be with you. Shalom. Iyan po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at atin pong sinasariwa sa panahon ngayon ang kanyang pagbati ng kapayapaan. Peace be with you. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, tanggapin mo ang kapayapaan ng Panginoon na ang sabi naman ni San Pablo ay hindi kayang ipaliwanag ng kaipan. Bukas na ang ating hardin, ang hardin ng panalangin ay open para tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoong Diyos, magpasalamat, magpuri, sumamba at manalangin. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia, kasama ang ating Manila Technical and Production Team sa pangunguna ni Desa Magtunaw, inihahatid ng 702-DZAS Agapay ng Sambayanan at FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Kung kayo po ay mayroong maliit na piraso ng tinapay at katas ng prutas, tayo po ay sabay-sabay mamaya na magko-communion at aalalahanin po natin ang naging sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya kung meron po kayong kahit na kapirasong tinapay katas ng prutas, maya-maya po ay inyong ihanda at sabay-sabay po tayong kakain. Samantala, tayo po ngayon ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo o dakilang Diyos, karapat-dapat kayong pasalamatan, purihin ang inyong pangalan. Marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong patuloy na pagmamalasakit. Kayo po ay aming sinasamba, kayo po ay aming niluluwalhati, at nawa ang amin pong pagtitipon ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, sa radyo man o sa social media, nasaan man ang aking kasama ngayon, ang aking kasabay na nananalangin, nasaan man silang lahat, kami po ay inyong i-bless. Maraming salamat sa mga blessings, sa mga blessed moments, mga pinagpalang sandali kagaya nito. Salamat, salamat, salamat o Diyos. Salamat sa inyong pag-imbita sa inyong hardin ng panalangin. Kaya nandito po kami, O Lord, present today. Dahil kayo po ang nag-invite sa inyong Holy Spirit, kami po ay makikinig. Marami pong salamat. Ibinabalik namin sa inyo ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, we receive your peace and blessings. Amen.

Ang atin pong pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos, babasahin natin sa Ang Bible Pinoy Version, ay atin naman pong mababasa sa Colossians chapter 3. Simulan po natin sa verse 23. Ito po ang sinasabi, Colossians chapter 3, simula po sa verse 23. Kahit ano ang ginagawa niyo, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagseserve at hindi sa mga tao. Tandaan niyo, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinanda niya para sa inyo kasi si Christ ang totoong Panginoon niyo, sa kanya kayo nagseserve. Colossians chapter 3 verses 23 and 24. Kahit ano ang ginagawa niyo, ang sabi sa Biblia, gawin niyo ito ng buong puso parang sa Panginoon kayo nagseserve. Sino po ang immediately kinakausap dyan ni San Pablo? Yun pong mga tinatawag na doulos, Greek word for servants o mga alipin. Ang sabi po sa verse 22, mga alipin, sundin nyo ang mga amo nyo dito sa lupa sa lahat ng bagay, hindi lang pag nakatingin sila para magpa-impress kayo. So, ibig sabihin, yun pong mga servants, yung mga dulos, yung mga manggagawa, yung mga alipin nung panahon na yon, kapag pala hindi nakatingin at hindi rin nakikita ng amo, mga papetiks-petiks din, ano? Mga hindi nagtatrabaho ng maayos. Kaya ang sabi dito ni San Pablo, sundin ninyo sila, hindi lang pag nakatingin sila para magpa-impress kayo. Sabi dito, sundin ninyo sila ng buong puso kasi may takot kayo sa Panginoon. Ang atin pong lipunan ay binubuo ng iba't ibang mga social classes. Sa panahon natin ngayon, ano, meron tayong tinatawag na democracy, kaya hindi gaanong ramdam. Pero sa pamamagitan po minsan ng ating kinikita, ang ating antas sa lipunan ay na susuri o nasusukat o napoprofile, ika nga. So pag pinoprofile tayo halimbawa ng algorithm ng social media, ng Facebook o ng YouTube o ng internet, alam nila ang ating kategori. Na-profile din po ang mga tao sa Imperyo ng Roma kung kailan isinulat siya ni San Pablo. At kamakailan lamang po sa Melbourne, ano, ay pumunta ako dito sa exhibition na ang tawag ay Roma. At naandun po, nakita natin, nakadisplay, yun pong mga artifacts na panahon pa lamang ni San Pablo ay nakikita na nila. Ano? Kagaya halimbawa, noong mga bust o mga estatwa o mga rebulto ng mga emperador. At may mga maliliit na mga paliwanag o mga caption sa baba ng mga busts na yun. It's a very interesting exhibition dun po sa Melbourne Museum. At isang exciting na nakita ko dun, ano, yung sample ng mga coins o yung mga barya. Natatandaan nyo, may lumapit sa Panginoong Jesus at sinabi sa kanya, tinanong siya, dapat bang magbayad ng buwis kay Cesar? At ang sabi ng Panginoong Jesus, bigyan niyo ako ng bariya. Sino ang nasa coin na yan? Alam niyo po yung mga sample ng bariya na yon na ipinakita sa Panginoong Jesus na andon, nakadisplay sa Rome Exhibition sa Melbourne Museum. Ngayon, ba't ko po naikwento ito? Sapagkat ito pong mga binabasa natin sa Biblia simula sa panahon ng Panginoong Jesus hanggang sa panahon ng mga apostol, nangyari po iyan sa panahon noong exhibition na yon, na nakikita sa exhibition na yon, I mean, ano? At ito po ay mga totoong istorya. Natutunan natin doon, bukod sa sinasabi sa Biblia, na totoo na may classification, na profile na ang mga tao noon. Ang ilan sa mga pangkat o socio-economic status ng mga tao noon, kagaya ng kinakausap ni San Pablo dito, ay mga dulos, mga slaves. So, sila po ay talagang alipin. Alipin dahil sila ay naging mga bihag sa giyera. Sila po ay alipin dahil ipinanganak sa pamilya ng alipin. Wala silang choice kung hindi maging alipin. So sila po yung unang social class, ano, na nakadisplay din doon at tinuturo din doon sa mga Roman citizens classification. Andyan din yung mga freemen o yung mga malalaya. Andyan din yung mga manggagawa at mga artisans, ano, yung mga doktor, yung mga artists, yung mga singers, yung mga athletes. At andyan yung mga mayayaman at saka mga emperador.
So ito pong kinakausap ni San Pablo ay mga alipin na andun sa pinakamababang uri o kaya naman ay mga malalaya. At ang sinasabi niya po dito, sa inyong paglilingkod, huwag kayong magmaktol. Sa inyong paglilingkod at paggawa ng inyong duties and responsibilities, huwag kayong magrebelde. Ang isipin niyo, kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yan din po ay magandang paalaala sa panahon natin ngayon. Ano? Bagaman tayo ay ginagabayan ng ating mga karapatang pangtao sa ating mga kumpanya, meron tayong Human Resources Department, meron tayong mga pwedeng paghaina ng ating mga complaints kung tayo ay nabubuli, nadidiscriminate, o kaya naman ay merong disadvantage, ano? Sa workplace, meron tayong pwedeng pagsumbungan. Kaya ngayon pa nga lang, mas mainam na ang ating katayuan. Nung panahon na yon, sila po ay walang pwedeng lapitan, kundi ang Panginoon. At ang paalaala pa nga sa kanila ni San Pablo, ay isipin nyo, sa Lord tayo nagseserve. So isipin po natin, mga magulang at mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung mga sitwasyon na parang tayo po ay na-trap. Na-trap ako sa trabaho na ito, na-trap ako sa negosyong ito, na-trap ako sa obligasyon na ito, ayoko nito pero napipilitan lang ako. Marami po tayong ganyan sa buhay. Hindi ka nag-iisa kung iyan ang nararamdaman mo. Minsan parang gustong-gusto mo nang makagraduate ang iyong mga anak para medyo gumaan na ang iyong responsibility sa pagpapaaral. O kaya naman, minsan ay gustong-gusto mo na makuha ang iyong pensyon para naman na magamit mo para sa iyong sarili. Marami tayong mga minsan ay nagpapa-stress sa ating buhay nang dahil sa ating ginagawa. Maganda yung paalaala ni San Pablo. Ano man yung ginagawa mo, nag-aalaga ka man ng apo. Ano man ang ginagawa mo, ikaw man ay nagpapaaral, nagtataguyod ng iyong anak. Ikaw man ay nagtatrabaho sa ibang bansa o ikaw man ay napipilitang ipagpatuloy ang iyong negosyo kasi maraming umaasang empleyado sa iyo. Ang sabi po dito, ang paalaala, kahit anong ginagawa nyo, gawin nyo to ng buong puso na parang sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya kayo nagseserve at hindi sa mga tao. Ano nga ba ang resulta ng paglilingkod sa Panginoon? Lalo't higit na pagpapala, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinanda para sa inyo. At naalala po natin mga magulang at mga kapatid, ito pong pagseserve na ito ay hindi maginhawa. Minsan ano, sinasabi po ng mga nakikita natin sa balita na kapag ikaw ay naging ganito, naging ganyan, naging politician, naging mataas ang antas sa lipunan, maginhawa buhay mo, ikaw ay mayroong libreng sasakyan, meron kang mga bodyguards, ikaw ay mayroong mga perks, ikaw ay mayroong mga benefits. Yan po ay mga pwedeng nararanasan natin, pero alam po ninyo kahit sa position of leadership, yun pong mga matataas ang katungkulan sa lipunan, kahit na po sa gobyerno, marami rin po silang mga hirap na pwedeng pinagdaraanan. Bagaman, syempre, may mga balita tungkol sa mga pangungurakot o corruption, alam na po natin yan. Pero yun pong mga siniseryoso ang trabaho nila, yan po ay big responsibility. Kaya kahit na po may mga perks o ano, may mga benefits, minsan ay hindi na rin nila yan gaanong na-enjoy. Ang sinasabi po sa lahat sa atin, mataas man ang ating katungkulan o nasa pinakamababa, ang ating ginagawa, ito man ay para sa pamilya natin, para sa kamag-anak o para sa ibang tao, gawin natin na parang ginagawa natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay nagmalasakit sa akin nung dinalaw niyo ko sa kulungan, nung dumalaw kayo sa kulungan, nung tumulong kayo sa mga nangangailangan. Yung ginawa niyo sa mga maliliit na to, parang ginawa niyo na rin sa akin. So ang atin pong ginagawa sa ating mga panunungkulan, sa ating mga responsibilities, gawin po natin para sa Panginoon. Ang hirap pong ipaliwanag, pero yung kapayapaan, yung kagalakan, at yun pong sense of satisfaction ng paglilingkod sa Panginoon. Kapag talagang ginagawa mo na para sa Panginoon yung paglilingkod mo, mahirap ipaliwanag, pero nararamdaman, pero nararanasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat sa mga sandaling ito, kasama po namin kayo. Tulungan po ninyo kami sa aming mga paglilingkod. Ito man ay para sa aming pinagtatrabahuhan, ito man ay para sa aming negosyo, ito man po, Panginoon, ay para sa aming mahal sa buhay, kapwa-tao, o sa aming mga pinanunungkulan sa lipunan.
Tulungan niyo po kami na maglingkod hindi sa tao, kung hindi sa inyo, at gawin ng tama ang nararapat, guided by the Holy Spirit, so that we can serve not unto people, but unto men. Maraming salamat po. Maraming salamat. At sa aming pag-alaala ng inyong katawan at ng inyong dugo, ng inyong sakripisyo, sa aming pagkain ng mga elementong ito, tulungan niyo po kami, O Panginoong Diyos, na tunay na namnamin ang pakikibahagi sa inyong katawan, ang katawan ni Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang akin pong kahilingan kanina, kumuha tayo ng maliit na piraso ng tinapay. At kung mayroon na po kayong maliit na piraso ng tinapay sa mga sandaling ito, ay atin po itong kakainin ng sabay-sabay. At ganun din ang katas ng prutas na atin naman pong pwedeng sabay-sabay na inumin bilang pag-alaala sa Panginoong Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay pagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Ito ay pinagpirapiraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Tuwing kakanin ninyo ito, ito ay inyong gawin bilang pag-alaala sa akin." Lalo na po yung mga hindi nakapagsimba, lalo na po yung mga hindi nakakapunta sa church dahil may sakit, may karamdaman, nasa bahay, o may mga ibang katungkulan. Sabay-sabay po natin kainin ngayon, nasaan man kayo, ang maliit na piraso ng tinapay, ang katawan ni Kristo. Pagkatapos ng hapunan ay kinuha ng Panginoong Jesus ang saro at sinabi, "Ito ang saro ng bagong tipan na nabubuhos para sa inyo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sa tuwing iinom kayo nito, ito'y inyong gawin bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po nating inumin ang katas ng prutas, mga kapatid, ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, sa inyong dakilang sakripisyo, sa inyong kamatayan sa krus, sa inyong muling pagkabuhay, at amin pong idinideclare ang aming pananampalataya, kayo po'y umakyat sa langit at kayo ay muling magbabalik. Ito po ang aming pananampalataya at pag-asa bilang mga lingkod ninyo sa aming pangkasalukuyang panahon. Maraming salamat sa inyong katawan at dugo, Panginoong Jesus. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O makapangyarihan naming Diyos, Panginoon at manlilikha ng sangkatauhan at ng sanlilikha, patawarin mo po kami dahil sa aming pagsasamantala sa napakagandang kalikasan ipinagkaloob mo sa amin na kami pa naman ang itinalaga mong tagapangyarihan.

0: sa habagat, naglubog ng mga tahanan, sumira sa mga pananim, at kumuha ng buhay ng ilan sa aming mga kababayan. Panginoon, tulungan mo po ang mga kababayan namin ito. Sila po na nasira ang mga hanap buhay, ang negosyo, at iba pang mga bagay na nagpabagsak sa kanilang kasalukuyang kabuhayan at kalagayan. Nawa, banal naming Diyos, maranasan ng aming mga kababayang ito ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagkalinga ng gobyerno, ng pribadong sektor, ng mga simbahan, at iba pang mga grupo na kung saan ay padadaluyin mo po ang inyong biyaya sa pamamagitan nila. Panginoon, marami pa pong mga bagyo na darating sa aming bansa. Tulungan niyo po kaming makapaghanda rito sa pangunguna ng national government at gayon din ng mga local government units. Ngunit higit sa lahat ay napakahalaga ang aming individual na paghanda para sa mga darating pa na mga kalamidad na tulad ng malalakas na bagyo. Sa harap po ng mga ganitong may hirap na karanasan, nawa ay tulungan niyo po kami na lumutang ang magagandang katangian ng mga Pilipino na tulad ng pagdadamayan at pagmamalasakitan. Sa panahon ng mga kalamidad, pigilan po ninyo ang mga taong magsasamantala sa sitwasyon, mga negosyanteng gagamitin pa ang kahirapan ng kalagayan ng mga mamamayan upang ang isipin ay ang tubo at pakinabang. O banal namin Diyos, sa ganitong may hirap na kalagayan, lalo niyo po kaming tulungang magtiwala sa inyo. Malakihin po ninyo ang aming pananampalataya na higit na mas malaki kaysa mga kahirapan, mga pagsubok, mga hamon ng buhay na aming kinakaharap bilang isang bansa. At gayon din po, banal naming Ama, kami ay matutong magtiwala sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Doon po namin lalong madama ang inyong pagmamahal at pagmamahal namin sa isa't isa bilang mga Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen at amen. Sa atin pong mga kasama ngayon sa Hardin ng Panalangin, lalo na sa mga nasa social media, gamitin po natin ang ating pagsang-ayon. I-type po ninyo sa inyong comment section, Panginoon, dinggin po ninyo ang lahat ng aming panalangin. Sige po, i-type po ninyo dyan at gawin natin sa halip na comment section ay prayer section din ang ating Facebook at ang ating YouTube. I-type nyo po dyan ngayon, Panginoon, dinggin po ninyo ngayon ang lahat ng aming panalangin. Yan naman po talaga ang nasa sa puso't isip natin. Kaya ilagay po ninyo dyan sa inyong comment section, Lord, dinggin po ninyo ang aming lahat ng panalangin. Dakilang Diyos, dinggin nga po ninyo ang aming mga panalangin sa mga sandaling ito. Para po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nagnenegosyo, dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang inyong mga blessings sa mga negosyante, lalo na yung may mga challenges sa kanilang negosyo. Pagpalain niyo po ang kani-kanilang mga negosyo, bigyan niyo sila ng mga mabubuti at mapapagkatiwala ang mga tauhan at mga business partners. Ganun din, Panginoon, ilayun niyo po sila sa anumang mga pananamantala at i-bless nyo po ang mga nagne-negosyo, Panginoon, at i-bless nyo ang mga negosyo nila. Kagaya po ng kahilingan ni Aurora sa Blawon, Panginoon, dalangin din po namin ang patuloy nyong pagbe-bless sa business ni Jay De La Cruz at ganun din, Panginoong Diyos, ang inyong pagbe-bless sa Haven of Rest Retirement Home at ang kanilang mga pangangailangan. Inaalala din namin, Panginoong Diyos, ang inyong patuloy na provision doon sa iba pang mga nagnenegosyo. Inaalala din namin, Panginoon, sa

Nanalangin ngayon ang mga may sakit, may karamdaman, ang mga inaalagaan, ang mga nasa ospital, ang mga nasa caring home. Panginoon, dalangin namin ang kagalingan para kay Manny Pareha. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para, Panginoon, sa mga karamdaman ni Jose Porcia. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para kay Edna Montalban o Montablan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pagpapagaling, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga may sakit at may karamdaman, kagaya, Panginoon, ng prayer request ni Lorna at para kay Ellen Victoria at kay Lolita Herrera. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang inyong patuloy na pagpapagaling. Haplusin po ninyo ang lahat ng mga may sakit at may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Panginoon, dalangin din po namin ang patuloy ninyong pagpapakilala doon sa mga hindi pa nagkakakilala sa inyo, doon sa mga kailangang magbalik loob sa inyo. Panginoong Jesus, dalangin po namin in the name of Jesus, kayo po ang umakay sa kanila sa pagbabalik loob sa inyo at nawa ay kanilang maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay at karanasan. Dalangin namin ang salvation para doon sa mga prayer request ng mga mahal nila sa buhay na hindi pa po nakakilala sa inyo. Touch them, invite them, convict them, and let them receive Jesus in their hearts as their Lord and Savior. Panginoon, dalangin din po namin sa mga sandaling ito ang patuloy ninyong paggabay sa napakaraming mga manggagawa, sa mga pastor, sa mga bishops, sa mga nangunguna sa iba't ibang mga simbahan. Nawa po, Panginoong Diyos, ay tanggapin nila ang mga blessings ng pangunguna at paggabay para sa kanikanilang mga flock, at patuloy nyo rin po silang bigyan ng encouragement sa kanilang paglilingkod sa inyo, lalo na yung mga naglilingkod, Panginoon, sa matagal ng panahon. Kahit na po ang mga servants ninyo sa pamamagitan ng FEBC Philippines, sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon, patuloy po ninyong i-bless ang mga manggagawa, ang mga tagapanguna, ang mga sumusuporta at mga listeners ng FEBC Philippines. At nawa ay ma-encourage kami sa paalaala ninyo na whatever we do this for you as we serve you and not people. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin ngayon, and we receive all of your blessings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga kasama ngayon na nanalangin, ang minsan ay tawag natin mga prayer warriors, minsan ang tawag natin ay mga intercessors. Pero alam po ninyo, sa atin pong hardin ng panalangin, marami talagang sinasagot na panalangin ng Diyos. Kaya itype po ninyo again sa inyong comment section, gawin nating prayer section yung comment section. Itype naman ninyo, "Salamat Lord, sinagot na ninyo ang aming panalangin." Sige po, itype nyo dyan, "Salamat Lord sa inyong sagot sa aming panalangin." Maraming rin pong salamat, kasi kung wala kayo dyan, wala naman po tayo dito. Mula sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, kasama si Desa Magtunaw sa Manila, Philippines, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. At sabi ko nga, agapay ng simbahan at agapay ng mga seniors, ang hardin ng panalangin. Napanood din sa FEBC Radio TV. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Huwag po kayong magsasawa sa paglilingkod sa Panginoon. Magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Ingat po, hanggang sa muli.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
2: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
1: Sino ang manunubos na ito?
2: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 7 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, suspension sa klase ipinatupad sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Death toll sa mga nagdaang habagat at bagyo na itala na sa 43. At sa kalakalan, inventaryo ng bigas na bawasan nitong Agosto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw ng Lunes, September 7, 2026 dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Sa Pangasinan, walang classes sa lahat ng antas sa Lingayen at Makatarem, habang daycare hanggang senior high school ang suspensyon sa Basista. Sa Bulacan, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa Kalumpit at Paumbong, pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa Masantol, San Simon at Santo Tomas, may alternative learning mode namang ipatutupad ayon sa abiso ng mga paaralan. Sa Batangas, suspended rin ang face-to-face classes sa Balayan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Tuy at Taal. May suspension din sa ilang piling paaralan sa Candaba at San Fernando City sa Pampanga. Pinapayuhan ang mga magulang at estudyante na manatiling nakatutok sa opisyal na abiso ng inyong lokal na pamahalaan at mga paaralan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nakapagdala na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 43 pagkasawi dahil sa pinalakas na pag-ulan dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. 18 ang nasugatan at 5 ang naitalang nawawala. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 2.7 na milyong pamilya o mahigit 10.2 milyon katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 80,000 magsasaka at nangingisda ang kabilang naman sa naapektuhan. Napinsala rin ang mahigit 4,467 mga bahay dahil sa mga pag-ulan at iba pang epekto ng mga bagyo. Samantala, umabot na sa 2.59 billion pesos ang tulong na naipamahagi sa mga pamilyang apektado. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng habagat at mga bagyo.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay nito, umabot na sa 11.92 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ayon sa Office of Civil Defense, 7.79 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 4.13 billion pesos naman sa agrikultura. Iniulat din ng OCD na 522 na mga lugar ang binaha habang 807 na evacuation centers ang nagsisilbi sa mahigit 62,300 evacuees. Nasa 180 lugar naman ang nagdeklara ng state of calamity.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Para sa ating lagay ng panahon, patuloy na apektado ng habagat ang Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ang Tropical Storm Crovan o dating Bagyong Pilandok sa layong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras at kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro ay may paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 30 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:04 ng gabi.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Imbentaryo ng bigas na bawasan nitong Agosto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Nasa 2.2 million metric tons ang kabuuang imbentaryo ng bigas sa Pilipinas noong Agosto, mas mababa kumpara sa 2.3 million noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing dahilan nito ang pagbaba ng stock ng National Food Authority o NFA at ng mga kabahayan. Halos isang katlo ang ibinaba ng inventaryo ng NFA mula sa mahigit 450,000 metric tons noong nakaraang taon sa mahigit 300,000 metric tons ngayon taon, habang bahagya lamang nagbago ang inventaryo ng mga kabahayan. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas hanggang sa katapusan ng taon dahil sa mga importasyon at pagsisimula ng panahon ng anihan. Sa iba pang balita, bumagal sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas noong Agosto mula 6.2% noong Hulyo. Ayon sa PSA, ito na ang ika-apat na sunod na buwan na bumagal ang inflation, dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing serbisyo. Batay sa datos ng ahensya, bumaba sa 4.6% ang inflation sa pagkain mula 5.2% noong Hulyo, habang bumaba naman sa 7.9% ang inflation sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation rate mula Enero hanggang Agosto, na mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan na 2-4%. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 49 centavos sa US dollar, 45 pesos at 29 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 64 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Vice President Sara Duterte Carpio iginiit na nakaranas ng harassment. Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na dapat seryosohin ng PNP ang sinasabing pagtanggap ni VP Sara Duterte Carpio ng mga banta sa kanyang buhay. At sa palakasan, Alex Iyala tututok naman sa Singapore Open at Asian Games matapos mabigo sa US Open.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo. Inakunsahan ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng political harassment matapos sabihin na Secretary John Vicremulla na alam ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan bago ipatupad ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Duterte Carpio, ang pahayag ng kalihim ay tila nagpapatibay sa kanyang mga alegasyon tungkol sa umano'y surveillance at harassment operations laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinwestiyon din niya kung bakit kailangan pang puntahan ng mga otoridad ang kanyang ina at mga anak kung alam na umano ang kanyang kinaroroonan. Itinanggi naman ni Rimulla na illegal ang pag-alam sa lokasyon ni Duterte Carpio. Anya, bahagi ng tungkulin ng mga otoridad ang alamin kung nasaan ang isang taong may warrant of arrest. Nagpiyansa si Duterte Carpio ng 360,000 pesos o 120,000 pesos kada kaso matapos maglabas ng warrant ang Quezon City Regional Trial Court.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa Philippine National Police na seryosohin at imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay at pamilya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iginit niyang dapat protektahan ang pamahalaan ng sino mang nanganganib, opisyal man o ordinaryong mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Sur Representative at House Impeachment Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat siyasatin ang mga pahayag ng bise tungkol sa umano'y mga bantang natatanggap niya mula noong 2023. Gayunman, may pag-aalinlangan si Adyong sa claims ng bise, kabilang ang paghingi nito ng travel authority para sa mga biyahe sa ibang bansa kahit sinasabing nangangamba ito sa kanyang seguridad. Para kay Adyong, maaaring may kaugnayan ang mga pahayag sa kawalan ng tiwala ng vice-presidente sa mga otoridad. Sinabi naman ni Gatchalian na magkahiwalay ang kasong grave threats at ang impeachment proceedings laban kay Duterte Carpio. Anya, ang probable cause sa criminal case ay hindi nangangahulugang guilty na ang vice-presidente. Sa impeachment trial naman, idadaan pa rin sa depensa at pagsusuri ng ebidensya bago magkaroon ng desisyon.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay niyan, iginiit ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hiwalay ang kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Tolosa, magkaiba ang katangian, proseso at layunin ng dalawang kaso. Sa criminal case, pananagutang kriminal ni Duterte Carpio ang tutukuyin, habang sa impeachment proceedings naman ay susuriin kung nararapat pa siyang manatili sa pwesto. Nilinaw ni Tolosa na hindi nangangahulugan ng conviction ang warrant of arrest na inilabas laban sa Vice Presidente. Nakikita lamang umano ng Quezon City RTC Branch 98 ang probable cause para litisin si Duterte Carpio at maglabas ng warrant. Iginiit ni Tolosa na hindi sinuspinde ng warrant ang impeachment proceedings at hindi din ito dapat matukoy ang

0: pagiging resulta ng impeachment case. Sinabi pa ni Attorney Tolosa na dapat mabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na magharap ng ebidensya habang ang mga senador na nagsisilbing impeachment judges ay magpapasya batay sa mga ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Mga kaso ng leptospirosis sa Pampanga patuloy na minomonitor. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Mahigit 60 pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang kasalukuyang naka-confine sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga dahil sa sakit na leptospirosis. Ayon sa pamunuan ng ospital, sapat ang mga kwarto, gamot at hemodialysis machines para sa mga pasyenteng maaaring magkaroon ng malubhang komplikasyon. Pinaalalahanan naman ang mga nababad sa baha na magpakonsulta agad dahil maaaring lumitaw ang sintomas hanggang isang buwan matapos ang exposure. Samantala, mahigit 53 kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ang naitala sa Dinagat Islands, kasabayan ng nararanasang El Nino at krisis sa tubig. Kabilang dito ang 12 kaso ng heat exhaustion, 21 sa dehydration at 20 waterborne at vectorborne illnesses. Isa rin ang naiulat na nasawi dahil sa hinihinalang heat stroke. Sa iba pang balita, nailipat na sa mga local hub ang lahat ng kagamitan para sa unang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Commission on Elections, ihahatid ang mga balota at iba pang kagamitan sa 105 munisipalidad at 2 lungsod bago ang Setyembre 8. Isasagawa naman sa Setyembre 12 ang huling pagsusuri at pagsasara ng mga makinang gagamitin sa pagbibilang ng boto. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Iala sa US Open third round matapos siyang talunin ni Iva Jovic 5-7, 6-3, 5-7. Lalahok naman si Iala sa Singapore Open sa September 21 hanggang 27 bago sumabak sa Asian Games kung saan target niya ang unang gintong medalya.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nabigo naman ang Gilas Pilipinas 69-42 sa laban sa South Korea sa kanilang huling paghahanda bago ang Asian Games. Nanguna si Sav Lucero sa Gilas na may 14 points at 6 na rebounds. Bubuksan naman ang Gilas ang kampanya nito sa September 11 kontra Bahrain. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman hiniling sa Supreme Court na aksyonan ang reklamo laban sa 7 Court of Appeals Justices. Desisyon sa barangay at sangguniang kabataan elections reset at 5 taong termino inaasahan sa Senado ngayong Linggo. At sa ibayong dagat, Iran handang gumanti ng mas matindi sakaling muling umatake ang Estados Unidos.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Supreme Court na aksyonan ang reklamong inihain noong nakaraang taon pa laban sa 7 Court of Appeals Justices dahil sa umano'y gross ignorance of the law. Ayon kay Remulla, inihain ni dating Ombudsman Samuel Martirez ang reklamo noong Marso 21, 2025 laban kina Associate Justices Luis Acosta, Marlene Gonzalez Sison, Rex Bernardo Pascual, Mary Charlene Herrera,

0: Hernandez Azura, Roberto Quiros, Rafael Antonio Santos at Ferdinand Bailon. Nag-ugat ang reklamo sa pag-issue umano ng mga mahistrado ng temporary restraining order laban sa preventive suspension order ng ombudsman na sangkot sa 8 miyembro ng sangguniang panalawigan ng Antique. Bukod sa umano'y gross ignorance of the law, inireklamo rin ang mga mahistrado dahil sa conduct prejudicial to the best interests of the service. Sinabi ni Remulla na hanggang ngayon, walang pampublikong record na nagpapakitang umaksyon o naresolba na ang Judicial Integrity Board o Supreme Court sa reklamo. Ayon pa sa Ombudsman, tinitipon na nila ang mga kasong administratibo na may mga reversed case at TRO at plano nilang ipaalam sa publiko ang mga ito bilang bahagi ng kanilang mandato.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kampo naman ni dating House Speaker Martin Romualdez nananawagan ng due process sa posibleng bagong alegasyon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
2: Pumapila ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman sa pagiging pata sa pagbibigay ng pagkakataong tumugon o magkomento sa bagong alegasyon laban sa kongresista. Ginawa ang apila ni Attorney Ade Fajardo, legal spokesperson ni Romualdez, sa ekspekulasyon baka ma-pressure si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para iugnay ang dating speaker sa flood control scam. Naalis si Bonoan sa 573 million plunder at graft case at pinilaya sa kulungan ng 3 members ng Digan Bayan 5th Division sa isang kontrobersyal na desisyon na pinuna ng isang division member na hindi sumang-ayon sa ruling. Ayon kay Fajardo, hinihiling nila sa Ombudsman na ipaalam sa kanila kung may anumang alegasyon mula kay Bonoan laban kay Romualdez at bigyan sila ng sapat na panahon para magkomento rito. Aniya, may mga report na may 28 bagong witnesses sa Ombudsman at nais malaman kung may pahayag ang mga ito laban sa kanilang kliyente. Binigyan din ni Fajardo na anumang bagong alegasyon laban kay Romualdez ay hindi nasakop ng dating pleadings na isinumite sa Ombudsman. Aniya ang pagbawi ni Orly Gutesa, 4 na Maleta Boys at ang pahayag ng 25 kanilang kasamahan ay wala ng credible evidence laban kay Romualdez. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Magpapasya ngayong Linggo ang Senado sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at sa mungkahing gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng Barangay at SK. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan ang desisyon bago matapos ang Linggo dahil nakatakda na sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 5 ang paghahain ng Certificates of Candidacy. Kabilang sa mga panukala ang Senate Bill Number 2387 ni Senador Francis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Samantala, sa Senate Bill Number 2067 ni Senadora Amy Marcos, iminumungkahi na ilipat ang BSKE mula November 2026 patungong October 2027. Ayon kay Gatchalian, maaring makatipid ang pamahalaan sa pagpapaliban ng halalan dahil maiiwas ang gastos sa isang election cycle. Pero maaari rin anyang maging problema ang 5 taong termino dahil mas matagal bago mapalitan ang mga hindi epektibong opisyal. Sa ngayon, nakatakda pa rin ang BSKE sa November 2, 2026.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala ang Iran ng mas matindi na pagtugon sakaling muling umatake ang Estados Unidos. Kasunod ito ng palitan ng pag-atake ng 2 panig matapos umanong mabigo ang Iran sa pag-atake nito sa 2 barkong pandigma ng Amerika. Bilang tugon, 3 oil tanker na iniuugnay sa Iran ang tinamaan ng puwersang Amerikano.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sinuspinde ng Indonesia ang operasyon sa pangunahing paliparan nito malapit sa Jakarta. Ito'y matapos na kumalat ang abo mula sa

0: Katao. Mahigit 22,000 pasahero at 209 na mga biyahe ang naapektuhan. Pinalawig din ang suspensyon dahil sa patuloy na aktibidad ng naturang bulkan.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Unang Juan 2, talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 7 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:55.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa ating buhay, trabaho at negosyo, mahalaga talaga ang sipag at pagpupursige. Kailangang magtrabaho kung ang gusto mo ay umasenso. Pero kahit gaano ka man kahusay, gaano ka man kasipag, may mga bagay na sadyang labas sa iyong control. Kaya ang paalala ko sa iyo ngayon sa Pro Tips, work hard and pray more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Ang sabi ni G. Campbell Morgan, prayer is life passionately wanting, wishing, desiring God's triumph. Prayer is life striving and toiling everywhere and always for that ultimate victory. Kung ang hangad mo ay trabaho o negosyong iyong ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, work hard and pray more. Paano? Una, start your daily plans with prayer. Bago ka pa malunod sa tambak na gawain at trabaho, manalangin. The more work you have, the greater the reason for you to spend time in prayer. Kapag sinisimulan kasi natin ang araw natin sa pakikipag-usap sa Diyos, naaayos ang ating pananaw, nagagabayan ang ating mga plano, at napaaalalahanan tayo sa mga trabaho na ating ginagawa na ito'y di lamang trabaho, kundi biyayang kaloob ng Diyos na marapat gawin na may kahusayan at katapatan. Pangalawa, practice the pause and pray habit within the day. Kung sa opisina, mandated na magkaroon ng break ang mga empleyado para kumain at makapagpahinga, make it your personal mandate to have internal breaks for prayer as well. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Kakambal ng totoong pananalangin ang kagalakan at pagiging mapagpasalamat. If gratitude is something that you would like to cultivate, practice the pause and prayer habit regularly. At pangatlo, when the going gets rough, pray. Kapag ikaw ay nahihirapan o nabibigatan na sa iyong trabaho, huwag susuko, huwag ka ring mang-aaway at idadahilang pagod ka o busy kaya mainit at maikli ang iyong PC. Every difficult situation at work is an invitation for you to call on the Lord in prayer. Start your daily plans with prayer. Do the pause and pray habit regularly and pray when the going gets rough at work. Work hard, pray more. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
3: Oras na! Pilipinas!
6: Oras na para maging isang mabuting kapitbahay.
3: Oras na! Pilipinas! Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Oras na! Pilipinas!

0: Isang maulang umaga, kaagapay, ang bati ng iyong mga katsim positive mula dito sa taluktok ng One Corporate Center na halos walang makitang kapitbahay. Rainy ang bungad sa atin ng panibagong work week ngayong Setyembre 7, 2026. Ang lakas ng loob ko, nakaputing pantalon pa talaga ako, nat-nat ha? Malay ko bang umuulan pala sa outside world? Pasensya na po ah. Hindi ako aware, maliban talagang ilabas ko ang aking ulo sa aming bintana. Yan ang disadvantage kapag ka nakatira ka po sa isang gusali. Ayan. So, hindi ko naririnig yung patak ng ulan sa bubungan. Kasi meron pa pong unit sa aming ulunan. So, lakas ng loob ko, nakaputi pa ako. Kaya nat-nat nung nakita ko na umaambon-ambon pala, abay, tiniklop ko hanggang halos tuhod ang aking puting pantalon. So, mga kaagapay, lakihan ninyo ang dalang payong, yung tipong kaya kayong ipaglaban. Kasi ang sabi po ng pag-asa ay talagang meron pa rin tayong manaka-nakang mga pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin po sa epekto ng habagat. At mukhang tatagal pa to ng ilang linggo, kaagapay, itong mga pag-ulan. Sana po'y kaya pa ng mga kaagapay nating binabaha tapos sinasabayan pa ng high tide ang sitwasyon dyan sa inyong lugar. Samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas at tayo po ay nasusubaybayan sa iba't ibang platform at hanggang 8:25 po tayo today. Ay Lunes, so happy happy Lunes. Gising, mag-jumping jack yung mga tinatamad dyan. Yung mga inaantok-antok. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako pa rin po.
0: Mukhang genius.
1: Tanda ng pagtanda.
0: Ngayon no, mukha kang magba-bar exam, di ba?
1: Good point, diba?
0: Mga okay, nagsunog ng kilay.
1: Binigyan na ako ng prescription sa akin.
0: Ah, talaga?
1: Ay, hindi naiintindihan ng mga nakikinig lang sa atin.
0: Naka-antipara.
1: Naka-antipara.
0: Ngayon ka lang nagsalamin?
1: Ngayon lang.
0: Talaga? Ano yan? Astigma forma? Astigmatism?
1: Astigmapogi.
0: Astigmapogi, nox!
1: Hindi, meron siya for reading tsaka
0: talaga
1: sa malayo. Mm. Eh, ang mga salamin ngayon pala ay may transition na tinatawag. So, pwedeng malapit.
0: Oo. So, yan. So, mas nakikita mo na ako ngayon.
1: Para mas lumabo nga eh. So, kaya ako'y required raw na gamitin siya.
0: Laging isuot yan. Oo.
1: Ito medyo nag-a-adjust pa ako at ako'y nahihilo minsan.
0: Nahihilo ka pa niyan. Nahihilo-hilo ka pa. Kaya ayoko ng transition. Nahihilo rin ako eh.
1: Pero may reading glasses.
0: Meron akong reading glasses.
1: At ako na lang sa aming, sa aking mag-ina.
0: Hindi na kasalamin.
1: At ako'y...
0: So you belong na. Hindi ka na OP.
1: I belong to the... to the group. Ayan.
0: Oo, diba? Good
1: pero
0: morning.
1: Pero mas nakakabasa naman ng mabuti. At good morning sa lahat ng mga nagsasalamin na rin na katulad ko.
0: At, kaya nga, ang laki ng ano ko dito eh, script ko sa araw. Buti na lang nasusum out. Diba?
1: Ayan.
0: Nalalakihan yung mga
1: yun naman ang mabuti. Pero medyo maulan.
0: Oo nga.
1: Maulan. At ang traffic ko ay...
0: malala.
1: Medyo masikip.
0: Masikip medyo, today. Medyo masikip siya. Happy Lunes po. Yan ang unang Lunes ng Burr months. Diba?
1: Wala. Ganun ba?
0: First Monday ngayon.
1: First Monday ng
0: Burr September.
1: Months. Christmas na nga.
0: Oo nga. Samahan niyo po kami at hindi naman po kami namamasko dito. Hatid natin ay impormasyon at inspirasyon. So tayo po ay inaagapayan ang ating mga ka-team positive sa iba't iba nating platform. So shout out muna dito po sa ating mga tagapanood sa Facebook Live.
2: Hello po!
0: Gayon din sa YouTube channel. Kumusta rin yung gumagamit ng ating radio app?
2: Good morning!
0: Sana po'y safe din naman yung ating mga tagapakinig sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: Gayun din naman yung ating mga kaagapay sa biyahe. Tsaga-tsaga, tiis-tiis, sana'y kasing lamig ng panahon ng inyong ulo. Bagamat masikip ang kalye, sabi nga ni Pastor ni. Ang ating mga kaagapay sa control room, narito si Nathaniel Peralta.
2: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Tinutulungan siya ni Ara Negad.
3: Good morning!
0: Salamat din naman kay Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Kay Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: And syempre naman kay Lourdes Magtunaw.
6: Hi po!
0: Tapos si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action!
0: Nasa RTV natin si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service!
0: And magandang umaga rin sa ating engineering at Bukawat Tech people.
9: No problem!
0: Yan ang ating mga katsiin positive. Sa likod naman ng mikropono, kami po ni Attorney Maya Belhica.
1: Yun. Sana kayo ay nag-agahan at dahil marami ng uso ngayon na hindi na nag-aagahan.
0: Ah, oo nga.
1: Ang tawag doon ay...
0: ano, OMAD.
1: Pagka 1 meal.
0: Pag 1 meal.
1: OMAD. Kapagka ikaw ay...
0: Intermittent.
1: Intermittent fasting.
0: Oo. Mamaya ka pa kakain. Makinig muna kayo sa 12, amin.
1: 12 hours. Tama ba yun? 12 hours. Depende. May 16, may 18.
0: Yan. So, mabuhay.
1: Tuloy nyo lang yan. At,
0: para sa iba naman, breakfast is life. So, kanya-kanya talaga.
1: Kasi ang turo sa atin talaga, nung tayo mga bata, ang pinakamahalagang meal sa umaga, sa
0: buong maghapon, ay yung almusal.
1: Kailangan mo rin kasi ng energy.
0: Ng fuel.
1: Pero ang katwiran kasi ng iba ngayon, ang fuel ko, 3 buwan na ako nagpo-fuel. Nag-over-fuel. So, may excess fuel na daw sila.
0: Enjoy na lang po dito sa Oras na Pilipinas. Dami na ating pag-uusapan ngayon. Pastor ni.
1: Tsaka kinukongratulate natin si Alex Ayala ulit.
0: Oo nga. Ayokong manood. Trinay ko, pero grabe yung stress ko.
1: Oo nga. Pero ano sila, very good friends sila ni...
0: Jovic.
1: Congratulations.
0: Napaka-close nung laban eh.
1: Oo.
0: Nung,
1: kasing close nilang dalawa.
0: Nung first round, tinangka ko pa talagang manood, pero grabe. Grabe yung tibok ng puso ko. Tinigilan ko na. Tapos yung asawa ko naman, blow by blow yung pag-update ng score.
1: Hindi ka rin makaiwas. Hindi ka rin makaiwas. Pero kung manood ka ng second set, nanalo kasi siya na medyo maganda.
0: Yun na nga, hindi na nga ako nanood. Feeling ko ako yung hot eye. Feeling ko.
1: Parang,
0: joke lang.
1: Parang ikaw na.
0: Nung di na ako nanood, nanalo.
1: Nanalo. Yun nga. Minsan ganoon din na feeling ko. Nananalo. Pag nanonood ako, ba't di naman puro wala. Sabi ko, baka dapat hindi na lang. Hot eye lang.
0: Sabi ko na nga lang kay, kaya mo yan, Alex. Pero congrats, grabe. Grabe yung...
1: third round sa US Open.
0: Makasaysayan pa rin para sa isang Pinay tennis player.
1: At sa center siya?
0: Malaking stadium.
1: Malaking stadium. Tennis stadium sa buong mundo.
0: Wow, ganun pala yun. Yung malaking.
1: Ash Wednesday. Hindi ko alam. Basta,
0: so, from Armstrong, diba? Doon sila naglaro. No. Tapos, mas malaki pa pala to.
1: Nakita ko yung picture ni...
0: Ano lang yun?
1: Bishop? Ba yun? Yung kaya ninong Bishop R.A.?
0: Sadyang malaki lang ang TV nila sa bahay.
1: Sabi ko, bakit napaka... Ang galing naman sabi ko ng mga filters ni Bishop R.A. Kasi blue yung background. Kapos siya lang yung decolor.
0: Kala mo'y nasa bleacher siya, no?
1: Fake pala yun, ha? Na fake pala ako ni Bishop R.A.
0: Congrats, Alex Iyala.
1: Congrats!
0: Sa Singapore naman daw, di ba? Tapos sa Asian Games.
1: Sana. At,
0: maka-gold siya doon.
1: Hinihingan siya na ng waiver doon sa... Kasi India. May requirement din na dapat maka yung sa 1,000, game 1,000. So, anyway, sana pagbigyan na tayo ay make us proud. Talagang humahataw ang ating mga atleta.
0: Correct. Si EJ din, ha? Daming ginto for this year. Alright, Pastor Ni, magpunta muna tayo sa paalala galing sa ating mayamang aklat ng kawikaan.

0: sabi nila, di ba maganda naman yun yung ikaw yung naiingit sa iba, sa success ng iba, para ikaw yung magsumikap. Actually, mali yun. Kasi iba yung paghanga
1: na ikaw ay na-inspire ka.
0: At iba yung naiingit. Kasi yung ingit.
1: Negative yun eh. Negative ang ingit, feeling.
0: Ang ingit kasi may kasamang galit, inis. Yung bakit sila ganito, tapos ako ganito lang. Diba? Parang, dapat ako din. Dapat, you know, ako ang dapat nandiyan, hindi sila. Pero sinabi na ng banal na kasulatan yan, paulit-ulit, no? Envy not. Pero ang may mas matindi dito, envy, hindi dun sa ginagawa o yung pagpapala ng mabuti, pero ito yung envy sa ginagawa ng makakasalanan. Yung envying sinners. Kaya nga pag iniisip natin, what are the ways that we sometimes envy the ways of the sinners? Diba? Iba-iba. Minsan, simply, merong hayagan na inggit sa makasalanan na gusto ko rin maging magnanako balang araw. Diba? Oh, pero walang ganon. Pero merong iba, ha? Ito, halimbawa, na nagbabago ka ng standard mo sa buhay. Yung pamantayan mo sa buhay mo, iniiba mo dahil para ikaw nag-a-adjust sa sistema ng mali. Diba? Ano pa? Ang yung pagtingin sa kanilang comfort at convenience. Buti pa siya, hindi na siya kinakailangan pumila ng tama. Hindi na niya kinakailangan pagdaanan ng iba dahil, you know, diretso na niyang nagagawa yung mga bagay kasi hindi na siya sumusunod sa rules. And changing our standards because their way seems to work. Pero maaaring yan ang pinaka-delikado, ha? Kasi kapag ka ganun na nakikita natin na napipilitan tayong magbago ng ating pamantayan sa buhay. At mahalaga yan, lalo na sa mga kabataan ngayon na nakikinig sa atin. Even if we see that their the ways of the wicked seem to work today. Pero dito sa verse 17 kasi, hindi nakalagay yung verse 18 eh. Doon sa verse 18 kasi sinasabi, pero do not let your heart be envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Pero yung verse 18 sinabi dito sa Tagalog, sapagkat tiyak na may kinabukasan ka at ang iyong pag-asa ay hindi mawawala. So ibig sabihin, ngayon lang sila nagsasucceed. Pero relax ka lang.
1: No? Chill ka lang, chill.
0: Huwag mong sabihin na bakit sila umaasenso kahit mali ang ginagawa niya. Bakit ako sumusunod kay Lord pero parang mas mahirap pa. Ang sabi ng Lord, sandali, may chill. Panahon yan. No? Sa pagdating ng pagtuturo ko dyan, in everything there's a time and a season. Baka naman yung kinakaingitan mo, nagtatanim siya ng distraction sa kanyang kinabukasan. At ikaw, na kinakauaan mo sarili mo, you're actually forgetting that you are planting for a better and more secure future. Kaya paalala ulit yan sa atin, ano? Sa Kawikaan 23:17, huwag kang mainggit sa mga makasalanan, huwag mong baguhin ang iyong standard, ang standard ng Panginoon sa buhay mo, basta lagi kang mabuhay nang may takot sa Lord. Yan ang sinabi, di ba? So,
1: tsaga-tsaga lang.
0: Ang ganda niyan, tsaka lalo na Monday. Di ba? So, diba? Paalala sa atin, ano? Let's not cut corners. Let us be patient and let us wait and trust the Lord's timing.
1: Amen. So yan po ang reminder natin ngayong bagong work week. Proverbs 23:17, huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Basta lagi kang mabuhay na may takot kay Lord. Yeah. Ganda.
0: Pero maganda rin yung ano, yung masaya ka kapag ka may blessing yung iba.
1: Dapat sincere. Eto, masaya kaya yung mga nasa biyahe ngayon. Check natin mula sa pag-uulat ni Sir Charlie galing sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Diba, Pastor? Di wag mong kaingitan yung mga illegal na dumadaan sa busway. Diba yung tipong traffic ka? Tapos merong nang iisa. Wag na yun. Magtsaga na tayo dyan. Sa totoong lane natin. Okay, narito na si Sir Charlie. Good morning.
6: Good morning.

0: At kahit di, and Attorney Jerry Maya, ganun din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating unahin ng tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound kung saan yung mga nanggagaling po ng Bonifacio Monumento Circle dyan sa Maykaluokan. Nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic papunta sa EDSA southbound hanggang sa may General Latino. At pagsapit naman dito sa may panulukan ng West Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating naman po yan ng MRT North Avenue Station. At mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na po ng Ortigas intersection. At pagbaba din ng Ortigas sa flyover, moderate traffic yan hanggang sa may Show Boulevard. Dito naman po sa may bahagi ng Boni ay may moderate to heavy traffic na rin po yan at tuloy-tuloy hanggang makarating naman sa may Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muling babagal po yan nasa may Pasay Road na papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Diyan din po sa may tramo sa Pasay, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang makarating na po yan ng Guadix at Ortigas. Diyan din po sa may bahagi naman ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Santolan. At after ng Santolan, masusundan po yan dyan sa may North Avenue. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagkatawid ng Muñoz sa patungo naman ng Dario Bridge. At dyan na lang po sa may bahagi naman ng Balintawak, approaching Cloverleaf, may konting build up po yan pababa naman ng A. Bonifacio. Samantala sa may bahagi ng C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, yung mga nanggagaling ng Luzon Avenue, nakakaranas rin po yan ng mabagal na daloy ng traffic. Paakyat po ng Commonwealth Luzon na flyover hanggang makarating yan ng Ateneo Gate 3. At muling babagal na po ang C5 southbound dito na sa may Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Pagdating naman sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Diyan din po sa may Kalayaan na sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin na papunta naman ng Market, yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may paglabas pa lamang ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na po dyan na sa may Eastwood, paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa northbound ang Katipunan Pito Ason hanggang makarating na po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan sa Miriam, pero approaching naman dyan na sa may bahagi ng CP Garcia, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas rin po ng pagbagal. Simula pa lang dyan na sa may panulukan ng Mindanao Avenue Extension at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. Muling babagal sa may Don Fabian hanggang sa may Commonwealth Market. At pagdating naman dito sa may Suswaregue, moderate to heavy traffic na rin patungo ng Central Avenue at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na ng Elliptical Road sa may panulukan naman po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo ng ating traffic update sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, sa ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir
2: Salamat,
1: Charlie. Mabuhay
2: Sir Charlie.
1: Ka. O, nagbabiyahe na. Naghahatid ng apo si Pastor A.
2: Hey, Pastor!
1: Hello din kay Red, ang kanyang apo na may pasok today.
2: Wow!
1: Hatid ni Lolo. Ingat!
2: May apostolate, apostleship.
1: Masabi nga ni Pastor A, yung envy daw, no boyfriend. Pastor Al, aga-aga, Lunes na Lunes.
2: Talagang very applicable yun, no boyfriend.
1: Minpa, Hisona, good morning. Kay Ate Nora Kabantog, ito na yung mga suki natin, nag-aabang ng QOTD.
2: Yun.
1: Wait lang po, magja-jack and poi pa kami ng naka-antipogi. Si Daisy Balagasay, gandang umaga rin. Kay Zernan Raymundo, kay Avi Dailo.
3: Hi po!
1: Kay Josie Benavides. And belated happy birthday pala kay neighbor LJ Salceda.
2: Uy, happy birthday sa inyo. At syempre, binabati ko rin ang aking mga kasamahan sa The Lord's Vineyard Covenant Communities at sa aming Quezon City household na nag-celebrate last week naman siya.
1: Congrats! No?
2: At hindi ko nabate kasi tayo
1: holiday
2: ay
1: tayo.
2: Holiday.
1: All right. Yeah. Puntahan natin ngayon si Sir Benny Estereja, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa para sa lagay ng panahon. Sir Benny, good morning po.
4: Hello po, good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga tito. Bye-bye. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor po ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa Luzon and Visayas. Pinaka-apektado ng mga pag-ulan itong Ilocos Region, ngayon din ang Abra, Benguet, dito rin po sa buong Central Luzon, lalo na sa Zambales and Bataan, sa Mimaropa, lalo na dito sa may parting Occidental Mindoro, ngayon din sa Calabarzon, lalawigan po ng Antique at sa Metro Manila. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At possible pa rin po yung mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings natin. At dito ng bahagi ng Luzon and Visayas, may effect din po ng southwest monsoon at aasahan din po yung mga isolated na ulan or mga thunderstorms. Habang sa Mindanao, it's fair weather conditions naman or bahagyang maulap at minsan lamang maulap ang kalangitan at may chance na mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Ang bagyong Krovan, ito ay international name na dating si Bagyong Pilandok, ay huling namataan more than 1,150 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at palayo po ng ating kalupaan. Patungo pa rin dito sa may northern portion ng Philippine Sea. Ngayon na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estereja, magandang umaga.
1: Salamat ng marami, Sir Benny, mula sa Pag-asa DOST. 7:32 na ng umaga. Nagmamadali ang umagang ito, Pastor Ni. Tayo'y magbigay na muna kay Desa sa ating trivia sa likod ng bandila.
5: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
6: Hello, kaagapay! Gusto mo ba matuto ngayong araw? O baka naman gusto mong pumunta sa ibang bansa? Why not both? I got you, kaagapay! Ako nga pala si Desa the Explorer at nais kong samahan niyo akong mag-travel by trivia. Dumako tayo sa isang lugar sa Asia kung saan matatagpuan ang isa sa may kakaibang watawat, bansa na kinagigiliwan ng math wizards at math genius. Walang iba kundi ang Nepal! Alam nyo ba na ang Nepal lamang ang kaisa-isang bansa sa buong daigdig na hindi apat na sulok ang watawat? Tama kayo ng dinig dahil ang kanilang watawat ay mukhang dalawang pinagpatong ng peanuts o triangles. Ang mga triangle na ito ay sumisimbolo sa magigiting na bundok ng Himalayas. At kung matalino ka, tiyak matutuwa kang malaman na hindi ito basta dalawang tatsulok lang. Ito rin ay calculated para maging ganyan ang hugis. At dahil calculated ito, nakasulat sa Constitutional Assembly ng Nepal, Article 8, Schedules 1, ang eksaktong hugis ng mga emblems. Pagkakapweso nito at pati na rin ang eksaktong sukat ng hugis ng watawat. O, diba? May geography na, may geometry pa! Ang sakit sa brain cells! At gaya ng ibang mga pambansang sagisag, ang watawat ng Nepal ay may mga ibig sabihin rin. Ang crimson red ay kumakatawan sa katapangan, blue para sa kalayaan at pagkakaisa. At ang araw at buwan naman ay sumisimula.

0: simbolo sa mahabang buhay. Ang disenyo nito ay inadapt noong 1962 para masiguradong ito ay consistent sa disenyo kahit saan man ito ilagay. Ang bansang Nepal ay itinalagang umaabot sa 142 ang dami ng ethnic groups, kaya naman kinikilala itong isa sa mga pinaka-culturally diverse groups sa buong mundo. Alam nyo din ba, mga kaagapay, na nasa bansang Nepal rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang bundok Everest o Sargamarta sa lokal nitong bansag, na ang ibig sabihin ay Goddess Mother of the World. Speaking of bundok o Himalayas, matatanda ang noong August 26 lamang nang gumuho ang malaking bahagi ng yelo at bato mula sa mataas na bahagi ng Himalayas. Ayon sa mga paunang pagsusuri ng mga eksperto, ang tinatawag na ice rock avalanche ay bumagsak sa daluyan ng ilog at nagdala ng napakaraming bato, putik at debris. Pansamantalang naharang ang ilog at habang patuloy na naiipon ang tubig sa likod ng naturang harang, dumating ang sandaling bumigay na ito. Biglang rumagasa ang tubig pababa. Kung saan tinangay nito ang mga bahay, kalsada, tulay at iba pang imprastruktura sa mga lugar na dinaanan ng baha. Sa ilang bahagi, umakyat na hanggang 9 meters ang tubig sa Trishuli River sa loob lamang ng 30 minutes, patunay kung gaano kabilis kumilos ang flood wave. At ito ang dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang flash flood. Hindi ito tulad ng karaniwang pagbaha na unti-unting tumataas ang tubig. Maaari itong dumating sa loob lamang ng ilang minuto, lalo na kapag ang sanhi ay bigla ang pagguho ng glacier, landslide o pagbara at bigla ang pagputok ng ilog. Sa trahedya sa Nepal, patuloy na sinasagawa ang search and rescue operations habang dumarami ang naiulat na nasawi at nawawala sa magkabilang panig ng Nepal-Tibet border. Mahalaga ring malaman na hindi paganap na malinaw ang lahat ng detalye sa eksaktong pinagmulan ng sakuna. Ngunit, malinaw sa mga paunang pagsusuri ng ice at rock avalanche ang naging mahalagang bahagi ng chain of events na humantong sa mapaminsalang flash flood. At dito, pumapasok ang isang mahalagang aral. Sa mga komunidad na malapit sa ilog at matatarik na kabundukan, mahalaga ang early warning system, mabilis na komunikasyon at kaalaman kung saan ligtas lumikas. Dahil sa isang flash flood, hindi lang tubig ang rumaragasa. Kasama nito ang bato, putik, debris at panganib na maaaring dumating ng halos walang oras para makapaghanda. Kaya tandaan, sa panahon ng kalamidad, ang pagiging alerto ay hindi simpleng pag-iingat. Patuloy nating isama ang Nepal sa ating mga panalangin. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan, kuwento at kaalaman patungkol sa bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
2: Thank you, Desa Girl. Time check natin, 7:38 ng umaga. Nasa Zoom na ang ating panauhin. Pero bigay ko muna, Pastor Ni, yung ating QOTD. Kaagapay, para sa ating malayang talakayan, sagutin ang ating question of the day para sa'yo. Patas ba na inisyuhan ng arrest warrant si VP Sara Duterte Carpio sa kasagsagan ng impeachment trial? So, patas ba na inisyuhan siya ng Quezon City Court, RTC, ng arrest warrant para sa kasong grave threats. Yan.
3: Kasi issue na sinasabi nila noon na bakit hindi kinasuhan nung panahon na yon?
2: Nag-threat siya mismo.
3: Two years ago yon. So ngayon, sinasabi, ayan, ito na. O di meron ka ng...
2: Anong masasabi mo, Kaagapay, sa mga nangyari nitong weekend? Yeah. I-post mo ang iyong komento sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At ngayon ay pag-usapan nga natin itong mga kaganapan na ito at yan ay bibigyang linaw ng ating napakahusay na guest ngayon dito sa Oras na Pilipinas.
1: Pag-usapan natin.
2: Via Zoom.

0: Zoom, kasama na natin si Attorney Tranquil Salvador, professional lecturer and remedial law expert. Magandang umaga po, Attorney Salvador.
1: Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo.
2: Mm-hmm. Good morning.
1: Attorney Jeremiah and Heidi, magandang umaga.
2: Good morning, sir. At kamusta, sir, ang first day of bar?
1: Maraming kumukuha, malakas rin ang ulan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nakatuloy.
0: Oh.
1: Dahil sa ulan, meron ibang mga hindi nakatuloy. So, kaya, ewan ko, kung hindi na makakatuloy yung natural next year na sila kuha ulit. Ganun kasi ang bar exams.
2: Tayo nananalangin para sa mga bar takers. Marami na namang mga estudyante si Attorney Tranquil na magiging abogado soon.
0: Oo, at marami siguro uling mangangarap na maging abogado dahil nga dito sa mga napapanood na impeachment trial. So Attorney Salvador, ito lang po mga nangyari nung weekend doon po sa inisyu na arrest warrant laban sa ating Vice President Sara Duterte Carpio. Pwede niyo po ba kaming i-enlighten doon po sa mga meron po bang irregular o hindi lang tayo sanay na siya ay nakapagpiansa on a Saturday? Yung isa pa po, hindi siya kinuhana ng mugshot, kundi nag-submit lang po siya ng larawan.
1: Maganda yan. Kasi nakikita ko yan. Maganda yung tanong mo, Eddie. Para mabigyan natin ng diwanag yung mga nakikinig at yung interesado sa ganitong usapan. Una, yan, nakita ko yan yung sinasabi nila. Paano naman nakapagpiansa ng Sabado?
0: Mm-hmm.
1: Napaka-special naman. Yung gusto, sa tingin ko, ang gusto pahihwating doon, napaka-special naman para magbukas ng Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo po, ang mga importanteng mga syudad, katulad ng Maynila, ng Quezon City, yan po mga mararaming tao. Yan? In fact, may night court nga yan. Minsan may Saturday court yon. Ang dahilan po diyan, para po pag may mga nakuli, may makapagpapiansa. Ano po yan? Yung meron silang parang skeletal force, meron po nangyayari yan. Kahit pa hunong panahon ng araw, dekada pa po. Kahit nga ho nung araw na ang father ko pa ay huwes bago mag-retire, meron po night court, ina-assign sila, o may mga Sabado na kailangan nilang pumasok. Okay, so yun lang, at pwede nyo po yan check sa office ng court administrator, kasi po ang nagsusupervise sa lahat ng judges sa buong Pilipinas ay ang office of the court administrator. Mm-hmm.
0: So on that point, Attorney Salvador, kahit sino, kahit hindi ka busy, dapat i-accommodate ka ng naka-duty on a weekend or Saturday or kahit ng gabi.
1: Ko po, may mga area kasi, hindi sila nagna-night court, hindi sila nagsa-Saturday, skeletal. Well, meron talaga kasi kulang na manpower. Okay. Judicial resources ho yan. Kaya magtataka kayo sa mga probinsya na maliliit ang lugar or hindi naman ganun kadami ang tao o ang mga krimen, wala sila niyan. Kasi siyempre, konti lang ang judges, konti lang ang manpower, ganun yon. Hindi ito, don't get me wrong, napakasabihin, sinabi ni yan ni Attorney Salvador, lahat, dulo ng bilhin, hindi po. Pinipili po nila yan. Kaya nga sinabi ko, pinakamaganda, na tingnan ninyo, kung may duda kayo o gusto niyo magtanong, sa Office of the Court Administrator, lahat po ng mga yan, mapapaliwanag. Hindi po yan pwedeng mag-opisina lang sila dahil gusto nila, hindi po yun.
0: Mm-hmm.
1: May mga schedule yan. Kung gusto niyo rin magtanong kayo sa Executive Judge ng Quezon City, ipaliliwanag sa inyo yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po siyang punong administratibo sa lugar na yun.
0: Okay.
1: Na directly naglalatag ng mga administrative regulations ng Korte Suprema.
0: Okay, so parang sabihin po natin, nagkataon na yung korte, tama po ba, na pwedeng paglagakan?
1: Yung judicial station po yun.
0: Na pwedeng paglagakan.
1: City, ay may capacity nun.
0: Okay, sige po.
1: Ang Quezon City ay may capacity nun.
0: Mm-hmm.
1: So, ang tawag po doon ay judicial station.
0: Okay.
1: Yung pangalawang yung tanong, maganda. Mm-hmm. Mainit
0: mugshot.
1: Yun eh.
0: Opo.
1: Yung mugshot.
0: Mm-hmm.
1: Ganito po yan. Doon sa mga interesado gusto pag-aralan nito, na ang didiscussing ko po ay nasa rule 114, okay, ng rules ng criminal procedure in relation to rule 113. Ano ba yung 113? Arrest. Opo. At liliwanagin ko po dalawang uri ng arrest. Arrest by virtue of a warrant at yung tinatawag nating warrantless arrest. Yung warrantless arrest po ay yung mga tao na huhuli na gumagawa ng krimen na aktwal. Ang tawag po diyan ay in flagrante delicto, na huling nagnanakaw, magnanakaw, o kakapag nakaw pa lamang, huli ka, alam niyan, aarestuhin ka ng polis. Meron po yun, law enforcement officer. Meron naman po yung sabi natin, kagagawa lamang ng krimen, pero yung arresting officer, ang tawag po rito ay hot pursuit, ay dahil sa commotion, sa circumstances, makukonclude niya na siya gumawa ng krimen, yung taong yun. Okay? Siya yun. So, or yung mga tumatakas, mga nakapiit na tumatakas, pwede kang aresto yan without warrant. Attorney, ang layo, bakit ka pumupunta ron? Paliliwanag ko po, yung dumadaan sa mugshot, yung naaresto na walang warrant. Kasi po dadaling ka sa pinakamalapit na police station. Dadaling ka kung saan man yan, kamkarigal, kung saan ka dadalin. Ngayon, siyempre, ikay nakakulong sa kakukuha ng picture. Imamugshot ka. Yung mugshot na po yun, yun rin ang gagamitin sa record mo dahil naaresto ka at potentially doon sa ano mo, doon sa bail mo kasi hindi ka naman makalabas eh. Nakakulong ka pa eh. Kung magpapiansa. Iba po ang storya ng by virtue of a warrant of arrest. Kasi po, by virtue of a warrant of arrest, malaya ka pa eh. Ikaw ngayon sumusuko at tatalima sa jurisdiction ng hukuman. Kaya nga po, pag titingnan nyo yung provision ng Rule 114, sabi doon kasama sa requirements sa pag-a-apply. Sa Rule 114 po, na criminal procedure, tingnan po ninyo. Nakalagay doon, pag ikaw mag-a-apply ng bail, okay, ng piyansa, ikaw yung dapat may picture na harap, tagilid, kanan, tagilid. Kaya pag may nakita ka nagpapapicture ng ganun, malamang mag-a-apply ng bail. Kasi wala namang magpipicture ng patagilid. Alam mo yung ganun? Lalo na pag photo. So, yun po ang liwanagin natin. Kasi marami nga ako nakikita. Siguro yung nag-experience po nila o yung kanilang background o yung kanilang kaalaman, naresto yun. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi may mga nakita ako nagsasalita. Kasi baka experience sila na arresto yung tao. Natural ho, pag inaresto yung tao, yung while committing, talaga ho, magmamagshot ka. Ang tawag pala, magpapiano ka. Kukunin yung ano mo. Pero ho, pag ikay, voluntary yung mag-a-apply ng bail, paano ko yung mamagshot? Ikaw magdadala ng picture mo eh. Ikaw kasi magpapapicture ka muna bago ka pumunta, hihingin yun. Kasi ho, pag proseso ng bail mo, assuming it's a matter of right, ibig sabihin, yung uri ng krimen na ginawa mo, yan, katulad ng grave threat, pwede ka magpiansa. Yeah. Opo. So, ang mangyayari doon, bago ka pumunta doon, may sasabihin, kumuha ka ng undertaking mo sa barangay, maka-clearance mo sa barangay, marami ho. Tapos kung cash bail yun, dadali mo yung pera mo, marami kang requisitos na kailangan comply, pati yung picture mo.
2: Yan.
1: Picture mo. Tapos, tsaka mo dadalin ngayon. Ngayon, ipoprocess yun.
2: Yeah.
1: Okay? Yun po ang kaibahan doon.
2: Barangay certification. Napakalina. Nako, yan mga... Sir.
1: Tayo, mga clearance na yan. So, marami. Pag makita ho ninyo, kaya nang pag nakikita ko, sabi ko, nako, pag mainit na discussion to, pag-aawayan na naman ito sa social media. Kasi nga po, yung iba, sa experience nila, nakita nila, for instance, meron sila mga high-profile individuals. Katulad, let's say, ni ano nun, si dating Senator Bong. Okay? Nakita nyo. Class, or si Senator Chingoy, or si Senator Marcoleta. Ang nangyari doon, actual sila na, nung na-issue arrest, hinuli sila agad. Hindi na, wala, besides yung mga crimes po, yung mga charges po sa kanila, ay initially, non-bailable.
2: Yeah.
1: Hindi po yun bailable as a matter of right. So initially, huli ka muna. Pag nakakulong ka, paano kung magpapapicture?
2: Yun.
1: Talaga to rin, magmamagshot. Imamagshot ka, i-re-recordan ka nila eh. Yeah. Ganun po yung mga uring, mas mabababang uri ng charges. Ayoko sabihin mo, mababang uri ng crime. Mababang uri ng charges, ano po yan? Talagang pwede kang mag-apply.
2: I see. Tsaka sir, idagdag ko lang, no? Kasi naalala ko yung salitang mug in traditional Old English, ang ibig sabihin nun, face eh. So, kapag ka, ngayon kasi pag sinabing mugshot, yung nasa polis ka, di ba?
1: Yes.
2: Pero actually, ito ay submission ng iyong napakuha ng larawan. Sir, okay. Magandang mga constitutional questions po na nire-raise din ho ng depensa ni VP Sara. Ang una is vice president siya. Diba? Eh, paano for example nga naman ang presidente, wag naman ho sana, no, kapag ka siya'y nag-leave o kaya meron pong nangyari, eh hindi ho ba ang vice presidente ang umuupong presidente o di under mo lahat pati yung BGMP, lahat nun. So yung sinasabing presidential immunity, meron ho silang sinasabi ang depensa na nag-i-enjoy siya somehow ng procedural immunity sa criminal prosecution, no? At also, ito pa, attorney, baka pwede rin kayo mag-comment, eh, kasabay ang yung grief threats kasama dun sa articles of impeachment. So, yung dalawang bagay na yun, sir, baka pwede ho kayong magbigay ng inyong pananaw dyan.
1: Alam nyo, paliwanag natin yan, no? Siguro, yung una, tukuyin natin yung immunity na inyong binabanggit. Alam nyo kasi, pag binasa nyo ang Constitution, wala exact provision yan. Subalit po, dahil ang roots ng ating Constitution ay sa Amerika, may kita po ninyo yan na ang discussion dyan bumabalik doon. Subalit wag po kayong mag-aalala kasi hinarap na po ng Supreme Court yan sa ilang pagkakataon ang immunity ng Pangulo. Sa kaso ng Leyla de Lima versus Duterte, sa kaso ng David, sa kaso ng Sullivan versus Makasyan, settled na po yan. Ang presidente, hindi mo pwedeng idemanda habang nakaupo, immune from suit. Impeach mo siya, tanda po, liwanagin natin ang impeachment ay para sa pagtanggal mo na. Okay? Patapos doon, ang Pangulo, tsaka mo siya idemanda. Ngayon ang sinabihin naman, hindi ba pareho lang ang Pangulo at ang vice-presidente? Yun po yun, kadalasan tanong. Pareho lang ang vice-presidente. Pero po, ito liliwanagin ko, kaya sabi ko nga, tingnan ninyo sa aligang batas, wala kayo may kitang provision dyan. Tingnan nyo na ngayon ang jurisprudence, wala pong diniscuss doon. Wala pong diniscuss doon ang jurisprudence. Wala pa kasi tayong ganyan sitwasyon. Meron tayong mga kaso, yung dinimanda yung Chief Justice. Dininay. Disbarment to, disbarment. May Chief Justice dinimanda noon. Noon, may dinimanda ang Ombudsman, si Ombudsman Distiero, Disierto. Disbarment. Alam niyo po kasi, yung kaya mga na-dismiss yun, yung posisyon nilang abogado ay kailangan para manatili sila sa posisyon nila.
2: Yeah.
1: Ang pagiging abogado po ay hindi kailangan sa pagiging vice-presidente. Okay, ngayon, pag-usapan natin yan. So, yan ho ang present state of law and jurisprudence. So, kaya nga, pag ako tinatanong, sinasabi ko, this may raise an important legal question. Kung iaakyat nila ito sa Korte Suprema at hihingi nila ang Korte Suprema, Your Honor, baka pwede, paliwanag niyo po kung sakop ang vice-presidente. Puntahan po natin yung pangalawang yung katanungan. Yung pangalawang katanungan, pending yung impeachment eh. Di po ba? Pending yung impeachment, eh bakit ninyo finailan? Okay? Bibigyan ko pa kayo ng pangatlong issue mamaya. Yung bakit nyo finailan, ito po, kaya nga dito parang natetest yung ano eh, yung constitution at jurisprudence. So ano dapat ang hakbang ng panig ng, ito naman ho eh, napag-uusapan lang, hindi natin sinasabi ito dapat nila gawin, anong panig ng depensa, ng Vice President, pag-aralan nila kung kailangan nilang sumanggunin sa Korte Suprema. Kasi po, ano to eh, pag kung walang immunity ang Vice President, di ba? Pag kung wala siyang immunity, which is ang paniwala ng nagpa-file ay wala. So, ibig sabihin, tutuloy ang ano, para ang impeachment, para sa pagpapatanggal sa kanya, at tutuloy ang criminal case para doon sa kailangan niya mag-account criminally. Nakita niyo po? Criminally. So, yun yung aspeto na yon. Yun yung aspeto na pag-uusapan. Ngayon, tingnan natin yung pangatlo. Bakit naman si Judge? Di ba? Ganon. Kasi si Judge, ano rin ngayon? Kawawa rin. Alam mo, si Judge, yung picture niya, nandiyan. Bakit naman si Judge nag-issue nito? Okay, ganito po yan. And I think ito ay mapapatotohanan. Hindi lang po dahil sa sumasang-ayon sila sa akin o sa mga judges, kasi po ito may criminal procedure. Pag nag-file po ng criminal information, okay, ang Department of Justice, nakakita sila ng ano ito, ano yun, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So magpa-file sila ng criminal information. Pag-file po nila ng criminal information, ang katungkulan ni judge, ito, mag-issue ng warrant of arrest sa 10 araw pag nakita niya may probable cause.
2: Yeah.
1: Sa panig ng depensa, pwede sila mag-file ng motion to quash. Okay? Ano, sasabihin lang, ay wala ho kayo judge jurisdiction dun sa offense. Offense, ha? Offense. O wala pa ho kayong jurisdiction doon sa tao, hindi pa na-aresto. Ito ho sumukun eh, dagdag bail. So hindi na. Yung pong ano ninyo, yung pong demanda nyo, walang ano yan, it does not constitute an offense. Pwede yun. O yung ano ho nyo, yung criminal information ninyo, defective. So sa pananaw ng isang hukom, yun ang titingnan niya. O double jeopardy. Eh wala pa naman ho eh. Hindi naman magdo-double jeopardy. Prescribed na ho, hindi rin. So yan ang mga titingnan ni judge. Pag si judge, after examination of all the records, of all the matters presented to her, nag-conduct pa siya ng oral argument, i-determine niya kung mag-i-issue siya ng warrant of arrest. So ako, sa tingin ko sa ngayon, itong harapin natin importanteng legal question. Kasi hanggang mangyayari dyan, tutuloy yung criminal case, may impeachment. So, i-resolve ba ni judge yan? I think, hindi ko nakabasa yung kanyang resolution, pero para mag-issue siya ng warrant, pero I think itutuloy niya. Nag-issue siya ng warrant. Eh.
2: Okay. So, yun po. Yes. Sir, may ano ba yan? May nakikita kayo na maaaring sabihin natin, konting conflict na maaaring mangyari. For example, doon sa article ng grave threats, no? Sa articles of impeachment on grave threats, kung nagdesisyon ang impeachment court na sinasabi na hindi siya guilty doon sa grave threat, or guilty siya for that matter, kung ano man desisyon ng impeachment court doon sa article na yun, may bali po ba yun doon sa criminal case ngayon na naka-file against the vice president on the same action na kayong rinireklamo, yung grave threats nga daw na sinabi?
1: Magkaiba ho kasing uri yan eh. Una, mag-ibang kaso is impeachment para makita ko pwede siya manatili sa kanyang position. Pangalawa ay criminal case. Mm-hmm. Magkaiba rin ang pamantayan. Napakataas ng pamantayan ng isang criminal case. Kaya nga pupunta ako, sinabi po, ipapaano ko napaktunayan siyang guilty? Yeah. Kung sarali lang napag-usapan. Sinabi ko nga, magkaiba to eh. Magkaiba yung pamantayan niya. Ito yung kumbaga, nanatili pa siya sa office. Ngayon, I'll go on the practical side. Alam niyo po, ang isang kasong ganyan, ang objective sa isang criminal case, sa isang taon tapos na kaso, attorney, totoo ba yan? Meron po tayong guidelines on continuous trial. At pag susundan po niyo yun, 90 days of prosecution, 90 days pag-present ng akusado, and 90 days mag-render ng decision or promulgation ng judgment. Hindi pa po kasama dyan yung mga periods na kinakain kung pag magkaroon ng arraignment at pre-trial. Ano pong ibig ko sabihin? Sa tingin ko po kasi ang impeachment ay matatapos, hindi lalampas ang 6 buwan. Mahaba na yun, very conservative na yun. Itong criminal case na po ito, I think this is something that would outlive this administration.
2: Yeah.
1: Yun ang tingin ko po, ha? Honest assessment. Kasi siyempre, ito na magpipresenta ng prosecution, ang magpipresenta ng ebidensya ang prosecution. Magpipresenta ang akusado. Pero sabihin na natin, napakabilis. Isang taon. Whatever the outcome, pag kulit say, convicted, pag acquitted naman yan, tapos na eh. Siyempre, appeal yan. Court of Appeals. Pag ano yan, appeal. So this criminal case, to my mind, might outlive this administration. To my mind lang po, ha, personal ko.
0: Okay.
1: Kasi may mga appeal pa ho eh. Kung sakali mang maano siya. So sigurado. Hindi
2: sigurado na, I think medyo nagpapahapyaw ang presiding officer na para masaya daw ang Christmas ng lahat. Eh,
0: tapusin na sana, bago magpasko.
2: Bago magpasko. No? So,
0: okay. Kaya nga mag-holiday, ano?
2: Eh, yung trial yata,
0: plano
2: oh.
0: Sa calendar.
2: Tsaka parang meron na yatang ibang mga articles na hindi...
0: Idadrop.
2: Pero, huling question na sa akin, kasi bihira kasi ang isang abogado, lalo na law expert, na talagang mayroong malalim na experience sa impeachment katulad ni Attorney Tranquil. Yung po bang weight of evidence na kinakailangan po nilang gamitin para ma-convict po, no? Sinabi nyo nga, sir, na mas mataas sa criminal case. So ano po ang weight of evidence po na kinakailangan
1: po, sa impeachment? Mas mataas po ang criminal case. Pinakamataas yan. Proof beyond reasonable.
2: Yes, now, yes po.
1: Laging pinagtatalunan po yung ano na yan, yung ano yung quantum yan. Pagdating sa impeachment, kahit pa po nung araw. Pero ang sapat po kasi dyan, laging na sinasabi, it's a little bit lower than proof beyond reasonable doubt, but higher than preponderance of evidence.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung makikita nyo sa mga ibang impeachment, hindi siya naging ganun katindi ang discussion dyan.
2: Mm-hmm. Yan, yan.
1: Ang importante po dyan is kumbinsido sila sa kanilang pag-iisip na yung mga artikulo ng impeachment ay present. At the same time, yung mga grounds sa konstitusyon ay present. Betrayal of public trust, ano yung bribery, graft and corruption, treason, culpable violation of the constitution. So, hindi mo yan, kaya nga kinukosyon ko ang public, hindi mo yung masasabi na nabot mo na ba eksakto yung pamantayan na yun. Hindi katulad sa HUPA, lalo na sa impeachment. Kasi pag cast nila ng vote yan, importante ang senator judges kumbinsido na vinayilit.
0: Okay.
1: At sa kanyang pananaw, paaring mataas
2: ang
1: pamantayan niya sapat para tanggalin ang isang impeachable officer.
2: Okay.
0: Last question ko naman, Attorney Salvador. May pagka medyo political. Ito bang pagpapaaresto kay VP dahil sa grave threats ay in a way reflection yung pong sinasabi nila na mukhang ano, mahina sa impeachment trial, kaya parang dito na lang tutuluyan sa criminal case, di ba? Posible, kasi po, di ba, parang sinasabi na pinag-iinita ng administrasyon yung mga kritiko po nila. Ano pong masasabi nyo dito?
1: Ano ho yan, ha? That is a real discussion point. Totoong discussion point yan, hindi ko lang na sa inyo narinig yan, kundi narinig ko na yan sa ilang pagkakataon na sinasabi nila dahil kung hindi maaabot yung threshold para siya ay patanggal o makonvict, dito. Kasi anong epekto rito? Well, ang tao kasi sa aking pananaw, pag criminal case tapos nagpiansa ka, sasabihin nila, baka nga may pagkakasala kasi hukuman. Ang Pilipino kasi, there is disrespect to courts and institutions. Lalo pa dito sa hukuman, pag nakita, baka nga talaga. Alam mo yun? So kung merong pagdududa ngayon, may tatanim mo sa isip ng tao, baka nga kasi ano na yan, hindi mo na pwede sabihin political yung court sa korte. Ganon yung nagiging mensahe doon. Kaya lang hindi mo maalis, naisipin talaga na iba na may political complexion ito. Hindi mo maalis yun. Reality ito, lalo pa sa mga nangyayari ngayon. Kasi sabay siya, this is the first time in our in our history na kung saan na ang isang impeachable officer ay may file na criminal case at merong impeachment sabay. First time ito. May iba mga nagbabanggit, ha, mag-ingat kayo, may mga iba sinasabi nila yung kaso ng ombudsman versus Mojica, deputy ombudsman po yon, hindi po impeachable officer yon. Niluwanag ng Supreme Court. Kasi po minsan makakita kayo na mga, kahit po sa social media, nagtatapon sila ng mga jurisprudence, isang paragraph, ikakagat nila doon para mapabasa po. Ako ang suggestion ko, lalo pa sa mga tao, pag nakita po kayo dyan, easily searchable naman. Kunin nyo yung title, basahin nyo sa original, kung may pagkakataon. Kung hindi, sumangguni kayo na magpaliwanag sa inyo. Kasi sa ngayon, hindi ho pwede bilis, hindi ho pwede lahat to. Alam natin na potentially pwedeng isipin na may political yan. Pero siguro tayo, the public, wala naman tayong magagawa dyan eh. Resulta na yung nakikita natin eh. So tingnan natin kung tama yung proseso.
0: Okay.
1: Tingnan natin kung yung proseso ay tatayo. Because as I always say at the end of this, all of this, sino bang maiwan? Tayo. Tayo tao. Ang leaders natin nagbabago. Pero tayo, wag lang na pumanaw na tayo at dito pa tayo.
0: Pero Attorney Tranquil, dapat magtiwala pa rin tayo sa ating hustisya. Kahit na mismong ang BC po ang nagsasabi na wala siyang tiwala.
1: Ganun po talaga dapat.
0: Okay.
1: Kasi kami bilang abogado, and I'm speaking as a lawyer, talaga nasa code of professional responsibility natin. We respect institution. We respect the courts. Yung pananaw na iba, wala tayong magagawa doon. Narespetuhin natin doon. Yung pananaw na probably na ibang abogado, na ganito sinasabi, pananaw nila yun.
0: Okay.
1: And they're willing to, they would like to position themselves that way, and they also take the risk. Because the Supreme Court is there. Everyone was, and under the present rules, Code of Professional Responsibility and Accountability, the Supreme Court can initiate actions, disciplinary actions against erring lawyers. So, yun lang po sinasabi ko. So, syempre, personal na yan. Kanya-kanya na po yan.
0: Attorney Tranquil Salvador, grabe. Salamat. Dami namin naunawaan sa inyong mahusay na pagpapaliwanag. God bless you, Attorney
2: God bless
0: Salvador.
2: Po. God bless, sir.
1: Salamat sa inyo, Heidi. Attorney Jeremiah, salamat.
2: Thank you, sir.
0: Hanggang sa muli po. Ayan. At ang sabi din ng ating mga kaagapay dito, Pastor, ni habang inaayos lang din natin yung ating audio sa ating next na bisita, si Rosa, masayang umaga po. Opo, patas po na naisyuhan ng warrant si VP. Dapat walang